e wa le wo boya e sawari oju to po akaki yemi yen lori Facebook be ba wa akaki yemi ri e de ba jore mu le mi tele e ja wo boya lori ofe ati gboju opo e te ngbo wa yi ka agbaye e sawari e wa oju opo akaki yemi lori Facebook e ba je pe e ba lori ofe ati ri e ja wo boya lori ofe ati gba oju opo nwo ka lori boya lori ofe lati gba awo bo ke ja manage e lopo tin parugba agboyin eh ni binu o tun ti lo sodo an to wa ni kan ni bandore eh ti kan ni ti lagelu eh ana won lo won bo ni gba le foju to po ti han a le fi we ro goyeyin eh regre rogodo ti wa yi sugbon mo ti rawon eyan je tin to be awon ti o je ore esawari ake ake

0: ela fani ati wo eje kan mo yen ko e ba de won ni oni e ko ni e ba ti de be won a re open account for mo yin iba ajo mo 16 years gbogbo e lo lo lana lo loju opo ta mo yin leto iru omo ti o ba ti wa ni BVN yen o le lo BVN ti yin won a firu omo yen sabi odo yin lati le fi open account fun sugbon mo yen gbodo ni NIN to ti o ba ti de university Otoni student loan futi owo lewe otoni student loan futi madama da owo pocket money 20,000 naira every month mo be so fun yin mo mo npa e daada ju eyin se mi ni o mo lori ofe lati ni amo ti an wa ni university mo lawon ore ti an la mo to wa university ti won si ngba ti won ngba owo august won won se san won san lowo august upkeep 20,000 won san lowo mo se ba yin soro awon mami ti ra lati awon mami o ti ri awa ni soro topo nje mo pe awon mami ngba owo yen ne fund won da won bi won gbo omo mi tun lo yo awon obi e lenu opo mo ne ngbo owo yen te ba ti sanwo school omo yin to mo yin tun wa apply fun ne fund ile ewe re lori ofe ati dawo re pada sakanti e opo omo ni won gba nti mo kan so ni pe e ko kini ile eyan le se wa di foda w eje fun loju opo aye lukara fua ajo Nigerian Education Loan Fund ta n pe ni ne fund www.nelf.gov.ng www.nelf.gov.ng omo kan wa ba mi l'office mi last week o lo fe se masters o wa mo boya e mo ni ko le se phone wa lowo re o lo wa lowo hun nbo lo ti wa o la tele yele mo mi hun lo ni ko hun a ba mi lo wa wo ko wa la tele yele wa sa ko bo ni hen ebo si pe mi o ti di wa jo office mi ko to mo pe ebi phone wa lowo lowo so data o lo hun ni ya gogu won mo boya ori ofe re wa fun mo to fe se masters mo se wa dide be ni o oya gogu o si gogu ngbo gogu ta lo na ba se wa pa pa pa ah on daddy olowa olowa olowa fun to fe se masters am happy on daddy won ti sun yo ti yeyin oni mama so pe bi tagbara won denu first degree ma ronu master o lojo wa ba mi ori phone yan ati se gugu wa da se o si po ori ofe wa fun mo to ba lo fun masters degree as well muni so my sister go ahead the sky is your limits afawodi o ba le kawe afawodi o yo ba sisi we lasiko ta wa yi nbo se nlo niyan bo se nlo ni gan ina ma follow re ka dupe lowo awon ijoba wa yan ba si to ba da ka dupe lowo won yan ba si to ba ku de ka to ka salaye fun won poku de ka to alaye die ti mo ni won se briefly lori oro ni ne fund fun yen nu e kan gbo de gori phone na mo yin eni ki won kan gbere Nigerian Education Loan Fund ti an ba ti google re gbo en gbo information ti an ni di pata ni o gbe jade fun won amo yin mi ngba o won je mo ni emi na mo ta wa ni university lagbaro lo ori ofe ni won fi po won si fi sako won si n janfa ni ye ojo Friday ni mo lo kan amo mi lewe a fe kuro nu gba lewe won ni kan ara won so to lo fun mi ni ah daddy won se ri 20,000 won ni sin o se wole mo lo nseun olon seun mo ni se won tin san wo august ni won tin san sabure na wa ti ri yen lo won o ti ri mo yo kan won na won ni pele ni pele ni oh yo ga ge mi lo la koda mi ngba ye won ko ye yin na manager dey manage my life o na manager dey manage my life now eje ngbe yin sun sowo waju die ka wa lo bi an lo gan ka wa lo bi an lo gan
1: Ope kini onde waya tutu asoro magbe si oro
0: obi te tin pe mi nipa o se net fund ko se net fund ni october o su kewa odun to lo ni won open portal yen mo ro pe kan to open re na fodun yo di october kan wa ni je ti yin o di si ori ajoje odun eni ko ba ni abala nfani kan ka jo se kini agaga yin nka omo mi na gbodo ka se wa nbe un I know read yo. I know go school. My children must go school.
1: Ina ti jojo ri koko.
0: Edumare o ni joko wa o danu.
1: Ama ti jojo agba mi.
0: Eyi to wole to. Meji ko ja seju merin la. Aje la wa o. Oni lojo kesan. Osu kesan. Oda eyin o sise feye tida. The primary school retired teacher, retired HM, retired assistant HM. Eje go fun yin information kola ro yi. Honorable Akeem Ademola Ige, the chairman of your state local government staff pension board. Won leyin ti eyin te retire ni 2017 egbo mi dada o se se ki information o ti kan yin oka to ni ran yin leti ni eyin te ti retire this information is coming directly from the chairman of your state local government staff pension board eyin se mo won ibi an bade eyin te ti de retire 2017 30 gba owo yin aro yi bile ba ti ma

go ba se nson la won se fence na ngbo erike mo so fun yin mo ni abayajo monday ni mo njise yen mo je na ni jejo mo ni comrade akim ademola igin ni pe ha peni ko si ma gba owo oda oruju oru awon loju o sugba won ta won owo awon re o fofun nene ni o awon gba kobo lowo anybody awon o si ni gba laye si lawon laye kan ti eni ki se ti mo se fun yin alaye na ni pe e gbodo fenikeni ni sile kan sugbon honorable Akim Ademolege won fe nawo ka lebu na terete sugba won tan pe ra won ni coordinator fa won osise feyinti ni pataki ni primary school asisi o se si ko je pa won awon fe mo atawon osise feyinti mi ti won wa so ra won da

0: 0912370865.
1: Anybody go me now?
0: And you die one locate +2348142499. 1006. Hello.
2: Mr. Akiakeyemi.
0: Mo gba do yin sa o.
2: Mo gbe subara bande fo e.
0: Hmm.
2: Ise nla lo se yi. Good of good in fact, you know me so do.
0: Do aseun.
2: Ori mo Muhammad o ni emi mo tin pe late kan. Mo se nsele niyan.
0: Mi se nsele niyan.
2: Mo se nsele niyan.
0: Hmm.
2: Ti o se pe o ju rara. Iru awa ina nga ta fi sele even one game ni 100,000 50,000 la fi ba nigba ta n lo ni 2009 2010 ah ah 50,000 100,000 no yenu mi gba secretary to the director kan 19 times lo gba gratuity
0: 19 times. Ah.
2: Ni se lo so so. Wo se nwa ni won se ni won ni an gaja le won lowo.
0: Won
2: ah mo bi pe lowo omre segun abatan o. Won se gan professional especially ni tertiary institution na ni Nigeria leni. Ni tertiary institution ni leni o. Awa la n gbowo ju gbogbo Nigeria.
0: Hmm.
2: Dugba ko ti dodo awo ti gborun re polytechnic ibadan
0: hmm
2: abi to ba je pe won se se to won try
0: oda
2: wa
0: se
2: mo se lati ki won gan
0: thank you sir
2: mo lati ki won gan
0: yes sir
2: be na mo lati ki won gan comrade Akinyemi ise nla lo se yi o
0: dupe sir
2: gege bi baba ti to ma se baba ni olodo mo to man ba e to gbe soro lekan
0: yes sir
2: mo de fe ki awon baba mi ko professor ed christopher awon na won mo ki won o de ki olabibu as ambale asis
0: se
2: won ku bi a se ni fe orilede nigeria oju won na ni o si da oju gbogbo wa ni o da
0: ami
2: teri oro pensioner se in fact o ni agbara bo ti ri gele ni won so en ti e ba ti mu ta gbe ayaje ibi wa baje ba si mo lori
0: a mu won
2: ti en lo ti o fi ya re je won
0: a mu won baba gan
2: ti won si
0: a ba ti fowo si a mu won
2: ese o de ti fun eni go ahead
0: ese a mu won
2: then my dear brother
0: yes sir
2: my grandson to wa ni for 400 level.
0: Ẹ pè mi lórí yẹn later. Ẹ pè mi lórí yẹn baba. Ẹ pè mi lórí yẹn ọjọ́ ti lọ. Ẹjọ́ ti lẹ jẹ pẹtẹpẹtẹ láàgé. Ẹnìkan ń pè mí wọ́n fẹ́ gbójú òpó bí wọlé wọ́n fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀. Mo ti gbé ẹyin yòókù hold on. Hello sir. Hello mọ̀ ń gbọ́ yín o.
3: Akinyemi.
0: Yes sir.
3: Yóò dára fún yín o.
0: Ami.
3: Ẹpẹlẹ ẹ fúnṣẹ́.
0: Yes sir.
3: Ṣẹ̀rí ó tún kù tẹ́ bá mi sọ̀ pábọ̀ o.
0: Ó kù tá tọ̀ pábọ̀ ẹ agbára bó látún tọ̀ pábọ̀.
3: Ṣẹ̀rí èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí.
0: Yes ma.
3: Òṣìṣẹ́ fẹ́yìntì primary school ni mi teacher ni mo bá jáde.
0: Ẹ teacher ni.
3: Lẹ́yìn ọdún kẹsàn-án.
0: Hmm.
3: Bẹ́ẹ̀ ni lẹ́yìn ọdún kẹsàn-án.
0: Hmm.
3: Tí mo retire ni mo tó rí gratuity gbà. Ẹ bá wa bí bàbá ẹ̀yà bá tàn.
0: Hmm.
3: 200,000 almost 200,000 kan tun yo lori wa owo kini yen
0: se minister se board ni won ti yo ni abi nibo
3: se mo oye o ni ye ti o be lori computation sheet wa
0: okay
3: ngba ti a wa ma gbagba kan ma credit account wa leyin ta ti a ti se gbogbo to ye ton
0: okay
3: almost 200,000 ni won tun yo ni

0: adupe lowo Olorun oba ni so po wa lana to waju asimole alayo leni
1: kiti mo bi mo gbo kan leti
0: adupe agbe oga eyan ologo
1: o se kun
0: tori ko sin kan ta to fe follow ju ka yin ologo lo tori apojo lo ti ro ti le ti fin Olorun tun wa ka wa ye leni
1: ile kun si ile o ile mi
0: se mi mo se ti wa ni abi mi mo se Olorun ba akojumo nle yi o akojumo akojumo akojumo
1: mo gbo nkan le ti
0: ojumo ayo ojumo idunu ojumo alafia ojumo ire ojumo se yori ojumo iku to se ba le ro lu mo leni ma kaaro e ka san e ka le aku iya leta ni gbogbo bi te tin lan fani lati ma gbo wa lore so yin eto wa owuro lowa niko ni lagelu 96.7 FM okay to ga jukilo ile ofun bala felele lawa ni le ibadan loko lo to eto gbenga olayiwola oyeto pelu majuro ta jo ma se tun leni ademolasis asizo teminu isola be oruko temi oye pada Tijani Bisola Balkis Se ko yan mo se Bisola Valaga igbeyawo to gallant to masha to so an gbasha laruge e ma bo se nle yin temi aso ti de so re to leni
1: mo lo re kun ki woni temi
0: e ku mo ba se mo nse what it in that go man get it give it e mi omo yin abisola bis love like igbeyawo ma joko sori tabiri temi tente bayi ni kan ni lagelu bela si so na ojoko ti mi legbe asojo to ko teni o ma dun o tun ma ko se ah, hey, Azu, Boni. Boni, Lord Orimbe. Say goodbye, son, Lord Ada. Also to join me, Taboni. But Bolinko, say Sinkaka. Atupe. So, and you are meaning about me today, sorry, so roll our jabber, Lord Orimbe. Azu. Ta ba wa nle ta ba ni bi a fe ra wa sile laarin loko laya san gbo mi sola awon la ni fi ara wa is love ki lo n build love yin ta ba wo dada eni yi mu fe fi o mu ni fe re kini di to fi ni fe re se pa won koko wa to ma wa ni lára àwọn pé mo fẹ́ fi o ẹni yìí mo fẹ́ fẹ́ ṣùgbọ́n lára àwọn nǹkan yòókùn tí a fi máa ń wòra wa pé mo nífẹ̀ẹ́ ẹni yìí o mo fẹ́ fẹ́ tí n bá fẹ́ yín ní fọkànbalẹ̀ ara rẹ̀ ní trust wa trust ìgbẹ́kẹ̀lé pé Ademola says mo trust Dimola mo nife ko si nkan to le se teyan ti won le so fun mi laye rara o mo trust your come ko si nkan ti won le so fun mi laye rara o mo trust yawo mi kini ma n build e asizo mi ro bo n get mi kilo ma n build e pe tori ti o ba si trust ninu ife ninu igbeyawo ko si nkankan o asan ni o bo ni se fi ole ti mi ni trust e pe a te nkan se wa be mi pe oko re nse nkan bayi bislo varaga gbe alaye kesio kesio ko mi ko so lo bo ko mi pe o iyawo e ba se lo se laye keke se iyawo mi kini bi trust ni ni gbe iyawo kini bi gbe igbekele me ah I trust my wife. No, I trust my husband. Nje je wa mo pe si trust ba ti kuro ninu igbeyawo. E mo pe yawo ma nfe me he. Ah. O ma nfe me pe bi mo de se like omo konrin yi to. Me trust him. Ini ni o mama. Trust him. Ah, bi mo se fọrun omo obirin yi to. O ti ni nkan kan ninu mi fe trust e mo mi fe ni gbekele lori e mo kini man bi to fi man je pe trust e o ko ma fo lo nigba mi ninu igbeyawo to ba wa je be na pa atoko ati yawo won trust ara won ninu ile kini won le se asizo ori poron kenu di
2: koda ori po
0: awon kenu di abi toriya ta ban la nfera won nu ile ti o si gbekele nu ile ti o si pe omo trust oko mi ti ko si pe mo trust iyawo mi ki wa ni tumo pa nfera won nu ile ko le mo meje oko e sugba oko e se ko mo le dide pe laiye ke se oko mi o le se iya la je iyawo mi o le se I trust my wife so pe lo mi a ma ni a ohun le fi ogun gbogbo nkan aye ohun gba laye ohun trust iyawo ohun trust oko ohun ko le se re sugbon ninu ipe iyawo ngba mi ti oko ati iyawo ba trust ara won so ma ni gbekele ninu ara won to ba pada ya trust yen ma failed o ma nlo le die die kini ma bi ninu gbeyawo ati pe to ba wa sele ninu gbeyawo kini yan le se pada te yan fi ma build trust yen pada ninu gbeyawo ati pe so se mo kien le yan trust yawo eyan trust e mo kien le trust yin ko yan trust oko e mo se yan le wa pada build trust yen laarin ara eyan pada ko se se
2: akujo meta ah seri oro la ni atokun gbe wa ni aro yi ko lo dakun ko sanu seri ko si idile ti trust ba ti o ba ti se trust ta ko sin gogo teyan le se Trust is the key in a marriage.
0: Trust is the key in the marriage.
2: In a relationship, in marriage. Could you see trust about his son? Trust in your relationship.
0: Even not in the marriage alone.
2: In the relationship.
0: Not in the relationship alone.
2: In friendship, because see that relationship in tongue pain in relationship could pardon up with you. We are a fair hour.
0: No.
2: Abi.
0: Kekin se oro pe fere wa a jo sise ni ile ise
2: ti mo so na niyan pe ko konana pe boya mo fe fe lagbaja bi mo fe lagbaja in ton pe ni relationship boya ore laarin ore sore
0: ja
2: laarin oga so mose laarin omose si
0: oga
2: so that is what they call relationship relationship ko se pe in ta yan ma ro pe ton ba ti ni mo ni relationship
0: eh awon jo fere wa ni o
2: iro relationship
0: o lo fa ju
2: ben lo se wa ni don pe ni trust ti trust ba ti so
0: ninu gbeyawo
2: ninu gbeyawo laarin relationship gan
0: ko si kankan mo
2: ko si nkan teyan le se o because won ni enti eyan ma nfura si ke eyan ma ba so re to ba je ti le mu mi pe ba pe mu nfura si lagbaja ko si ba se ni ma sora wa less lowo
0: lọwọ lẹsẹ
2: so irú nkan bẹyẹn kódà àti sọ pé bá pé mo dìde lórí àga pé bá pé lágbájá ló wà nbẹ ah lágbájá nǹkan báyìí ló lè ṣe fún mi
0: so má jẹ njókòó sórí àga
2: yẹn so kò jẹ sí ìgbà tí ó máa wà ṣékì ó máa máa mè kò sí bá ṣe fẹ́ ṣe tí trust bá ti sọnù nínú ẹ ah ní confidence
0: lánàá ara
2: wa nínú ara wa mọ
0: so kò sí
2: so wọ́n ti mo rí sí nìyẹn.
0: Eyin ara le. An fere ni. We have a relationship together. Ni bi se ni. Laarin ere ni. Laarin loko laya. Ki la npe ni trust. Ninu igbeyawo. Ki la npe ni gbekele. Ninu igbeyawo. Ije so ye ka trust ara wa daada ninu igbeyawo wa abi ko se ye ka trust ara wa beni kan ba se wa pe iyawo yin o se gba o se le ijapo laye my wife can't do it laye oko e tori pe ko se trust ni be ni ki la wa nso yi pe a fe ra wa sile fun nigba ta trust ara wa se ko yi ba wa sele laarin oloko laya ki la ropo le se ta le se ta fi ma build trust yen pada eyin ara le 0912370 8675 tabi 0814249 1006 santana mori imbe on thank you so much e se mo ku ojuma to ba se wa je be pe at o se nko yen ti e wa wo pe ah eh when me and my wife and she called chief I trust my wife I trust my husband to si wa mu oko ko fi ma pe ah e trust yawo mi mo ki lo le fa ki lo le sele 0912370 8675 hello akojumo sir yes sir
3: yes gbogbo
0: ojúmọ ni
3: agbára
0: àmì
3: orúkọ mi ni ọlámi nìkan láti bẹrẹ
0: ẹ ṣeun sá
3: gẹgẹ bí ọgá mi ṣe sọ àfiṣe ẹrọ kan tó ṣẹlẹ ní inú ìgbéyàwó tí ó bá ti ṣe tán kò sí nkankan nkan tó bẹ máa ń fa ni wípé tí ọkọ àti ìyàwó ìbálòpọ̀ bá ń wà ìfẹ́ máa wà o wọn tó bá ti ń di pé kò sí ìbálòpọ̀ láàrin ọkọ àti ìyàwó lọ́kọláya kí ọkọ mú gbà ìyàwó ọkọ kò mọ̀ mú lọ́dọ̀ ọkan ni ìyàwó máa wò kò mọ̀ mú ni from there wọn ni trust ara wọn ìbálòpọ̀ gangan ni kókó tí ìbálòpọ̀ bá ti ń wà láàrin ọkọ àti ìyàwó tó fẹ́ra wọn sílé ìfẹ́ mọ nǹkan tó fẹ́ break àárín wọn.
0: ẹ ṣeun adúpẹ́ sá.
3: adára gbà.
0: àmì ìṣe.
2: ti a ba trust ara wa tẹ́lẹ̀ tó wá jẹ pé sẹ́rí we are bound to make a mistake.
0: Yes.
2: And we are bound to resolve it.
0: Of course.
2: Je ta ba wa she mistake. She confidence that he forgive and forget.
0: Show ma wa.
2: Show ma wa laarin wa.
0: Then she did that trust. She o ma pada.
2: Sibi to ye
0: ko wa.
2: Ti o ba wa pada sibi to ye show ye abi o ye.
0: And the surprise is they are saying about ibalopo. Ibalopo o gba bayi ni trust wa bayi ni. Amoye relationship amoye ile to je pe ọkùnrin àtọ́bìnrin ojú máa ń bá ara wọn lòpọ̀ wọn ò dẹ̀ trust ara wọn nínú ilé 0912370 8675 hello.
3: hello
0: akọ̀jú musa iṣẹ́ ni ẹ jẹ́ bá wa gbé ohun sókè.
3: ok lórí nǹkan tí ẹ sọ ń sùn lórí ìtọ́ ọ̀rọ̀ yìí kẹ́ sọ yìí ó rẹ̀ pé ó bí díẹ̀ lẹ́yìn mo kẹ́rẹ́ sí bẹ́ẹ̀ rí
0: Trust tan so yi in to lagbara ninu igbeyawo in to ni agbara ninu relationship je ka gbe eko yi kan to ma lo sojojo. Hello,
3: e taru mi
0: akoju mo sa
3: o ko mi jo na pa
0: e seun sa
3: let me e ton pa to ani igbeyawo very ni relationship ti ba di si ibere olorun ti trust nbe o
0: ti ko ba ti si ibere olorun ko si trust ni be
3: iwo ko ti o trust yawo e si o mo so trust are yawo e o lo ba e o mo irin gbe e bu se rin ti o trust are gangan ti o ba ti ni emi igbariki to wa mi se kan o je alajidi o respect anybody o there is as in o ni emi ni se ni charity o ki ben o le wa pa ni je nkan se won je fun bi so we need to do our relationship with prayer ya we ba se charity o ko ba se ya o e ma ya o ma charity ma wo bi ya we ndo ma wo mi to ko ndo gbogbo ele wa ni ti wo ni gbogbo ara ni ko ni ni wa idajo wa lojo olodun ma dajo fun
0: eseun
3: gbogbo ara ni ko ni yawo yen ni iya yen wa lojo olodun ma dajo eseun so we that olodun o ba ni oluwa we need to trust ourselves and we need to play our fear of God we come join our plan
0: eseun adupe sir eseun sir sa e koko mo ba se man se ni kon ilage lo nbi a fe doju oja a fe doke lo e ko mo pe ohun alaje ni wa ni kon ilage lo to ba se nja go mi fa koja as pada so mi so e ma ikru nbi o e sim sing bo wa lage
4: Real FM 96.7.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbon mi ni kutukutu loni ojo Wednesday ojo anu ojo kesan osu kesan odun 2026 oni ojo kesan gbogbo yen fowo saya eni baba mo mo pe aye yo san mi ojo kesan osu kesan odun 2026 e dide nle gbogbo eyan omo Olorun e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo Olugun Ajobo baba mi baba re a n bo ninu service loni o enikan ni se ma ri gbogbo nkan mi gba lagbara Olorun yato si yen gbogbo eyan omo Olorun be se n gbo mi ba se mura lati wa sinu service loni isin eyo kan pe la se yes isin yen yo si waye ni ago mesan but yo ba fi di ago mejila a wale ni igbaradi fun ipade agbara ti o waye ni ojo Sunday ati asikagba birthday wuli odekunle e paraphrase eni kan ni e ipari e e je so pe 77 la fi bere loni age cake e ma bo ni bi pepe engineer e ba yin orin soke bawo eyan se dobale nkan meji la se laaro yi oni 909 esan bi esan oba jale osan wa e ba yin oke patapata mo ta se momo a gbe orin yen soke a mo dupe.

0: Nai gbogbo eyan omo Olorun te n gbo mi. E se ki baba mi o ma se ope po lenu mi. Eisa ni bi te ba wa. Ada ogo nla pada fun eni to logo, ada ola pada fun eni to lola. Ijile ife ti n fohun agbara iwo nikan lo peye. Jesu Oluwa wa. Eyin olufe n bo le wa, e dide soke. Afejo ki haleluya nla mesan ati ogo mesan. Ni kete ta ba ketan e gbon Oluwa lenu mi. Omi te le damu tan te le semu omo se omi yen mu ni igba mesan awon ko se le meji omi te le damu tan ni igba mesan lo semu laaro oni lojo kesan eyin te wa ni ilu Eko e gba woli odekun ye preference lalejo ni side egbeda ni agbara eni to ni aye atun enikan ni ni egbeda at least awon bi 6000 si 7000 ma ba yin pade ni egbeda ma so fun pastor Toby ko ba mi juwe bi ti mo ti fe pade ninu ipade agbara nla kan pastor Oko odo yin la lo e ma mura le enikan ni lojo wo ni ola ololai ibe mo ti ri osumare ni owo orole gbogbo sona church o ti pari service gbogbo eyin sona church ni Sunday gbogbo sona church na le ti sayeye woli odekunle epaphras ma ni ki won ba nbe mo lu olukuluku wa ba yin ni gbogbo sona church rise olukuluku wa gbe wa e dana nigba to ba wa di sunday e mo wule le nbo nba de le e mo le nbo Jesus City gbogbo n to ba ye ke nilo won o ti gbe wa eyin to ba se pe we ma le fe wa we ma ni ki se Jesus City lati se be di odekunle epaphras to do yi Wema ati ni gbogbo sona church enikan ni o la se wa ranu ti won igba mo ti atana mo ti ko ranse o ti de sona church ka ka kiri ni agbara Olorun e mo gbo afiwo to ba lo service ni ola mo ti ni ki won gbo ko gbogbo yin le ki n le mo ya won ti ma send anointing won si won and lagbara eni to ni aye atorun gbogbo eyan omo Olorun te ni anfani se ita ba ti se omi mu tan a tun se be ni igba keji pelu iyo to nbe lowo yin lori Facebook ati YouTube oni o se se ki fun awon eyan awon eyan ti igba pupo ti igba anointing oil awon kan ti igba iyo won ma mo se die die titi ko to di ojo Sunday enikan ni ti e ti ri nkan kan gba ninu anointing oil tabi iyo e fo kan yin bale so ito baba wa se nta fe se o di dede ko ni testimony now wa bude di omi to je pe to ba se mu ni igba mesan o le mu tan mo fe ji o di mimo fun o pe titi dola laduwa si ngba won ni ki ngbaduwa mesan fun yin laaro yi ma si fi bibeli ti leyin a je bi idan ni ko si bi se gbaduwa mesan yi to ni ni testimony and emura asiko de lati ri iyipada hallelujah la mesan ogo mesan la fe ke ni gbogbo bi ti eyan omo Olorun ba wa jake jadu aye adua taro e mo fi se awewa ije le ni mesan nigba to di wakati kesan ojo bibeli ni Jesu jowo emi e lowo le oh my god ogo mesan hallelujah mesan o si mo fo ni igba mesan ko to di pe ma ni ke se omi mu ni igba mesan somebody shout na hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mesan daddy efo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mi saya bi n ba pari nbi ma tun bo sori Facebook ma bo sori YouTube ma bo sori TikTok odekunle epafra e join mi pelu nkan mesan ta tun dewo lori Facebook na
1: oya ojo ibi dide ko njo njo ojo ibi dide ko dunbe
2: iman la wole feju keke osupa yo iman le tan ijo comfort life mission international ati john ti o se dowo bo adupe lo siwaju adupe gbega ba se wa dupe lowo olorun ma jemu la se tun yo ayo pelu prophet odekunle epafras baba mi o ko birthday won to ko fun ti odun ta wa yi gbogbo joke je ninu re to su kes ani gbogbo dun na ni birthday won ko to bari be ni gbogbo loye patapata ninu ijo comfort life mission international ni won ni awon ke prophet odekunle epafras baba mi o ti ijo comfort life mission international orire ayaye ojo pe tutuko totodo tawa gbogbo loye ijo comfort life mission international won ni awon tuki olori laafin iyawa temitayo odekunle eku itoju prophet odekunle epafras gbogbo loye ijo comfort life mission international won ni pe prophet odekunle epafras baba mi o ti ijo olorun jije ti oluwa olorun ma jemu kufun ni ogbo toju togba aye la kufun ni mo toju ti me eniyan lo o se fun yin ni oye tenikeni o ni ri gbe subu gbogbo loye ti jo comfort life mission international ni won da idunu won papo ma prophet odekunle epafras awa se ladura pe emi yo se opore loke rupe
0: nice eyin olufe sun ti gbede di omi to le mu tan to ba ngbo fi bibeli mu ko wa won ti o tele le ninu we revelation chapter 3 verse 8 iwe ifihan ori keta ese ikejo revelation chapter 3 verse 8 red letter ni won fi ko in to tumo si ni pe jesu olugbala lo so jade lenu e oni emi mo ise re oni kiyesi mo gbe ilekun ti o si kale ni waju re ti ko si eni ti o le ti ko si eni to le ti pe won mo pe oni agbara die o si pa oro mi mo iwo ko si se oruko mi jesu niyan o ni mo gbe ilekun to si kale ni waju re gbogbo eyan gbe omi yan si waju adabi to ba se pe ke senu jesu lowo ti jade loku gbogbo eyin ti won ti tilekun mo gbogbo eyin to dabi eni pe nkan le fun gbogbo eyin to dabi eni pe won ti tilekun gbogbo ona ase yori ilekun ilu oba ti mo bayi loluwa wi to ba se omi mu ninu awon ti o weyin ni september 9 2027 ni ojo kesan mo pa ma se bo ba funke ni igba mesan to si se omi yen mu ninu awon ta o silekun fun wa je kan ninu won loruko jesu ilekun si fun o si o si o si o si o si o si o si ilekun si ni waju re lato ni lo in the name of Jesus Christ gbogbo eyan omo na ese omi mu kan se die mu omi yin oni ku o bo igba mesan lo mu oni ni ojo kesan osu kesan now se wa ibo se to se omi yen mu e jo ntori olohun gbogbo aduwa ti mo ba n gba fun yin mo sun si waju now tin ba tun ti fun ni number 2 o to sun si waju mo lo eyin o to o ni rogun ifaseyin angeli to ran mi nse o ni won in ton se ni an pe ni se wuli number 2 Isaiah 43 egbon to so ni verse 4 Isaiah 43 verse 4 o ni ni won bi iwo ti se ye bi ye loju mi iwo lo gbo n to je o le ro ko losi iwo lo n pere ni talika olohun pe o ni talika o se ye bi ye loju olohun o se ye bi ye ju bibeli wa so wi pe ti iwo si se olola emi ti fe o nitori na emi fi eniyan ropo re mo fi elomi mo fi eyan mo fi ropo e iku to ye ko ku gbese to ye ko je accident to ye ko ni ninu odun ati ninu osu bababa oluwa ni so fun o pe o nti bo be yan ropo eni eleni ni o gba iku re ku oni ati eniyan dipo emi re mo Isaiah 43 verse 4 olohun fe yan dipo ti won ba nwe ti won si mu ti won ba nwe ti won pa lekun ti won ba nwe ni ti o ku ku ojiji ti won ba nwe ni ti won ni eyi e pe ori e pa ina ta ba dabu eye gunugun eye keye la fi sun o ti bibeli yen so nu ede yo ba mo fi so yen bayi loluwa wi wa foke ni igba mesan o sun si waju o se omi mu bo luwa se nbe ti emi nbe laye ibi ti ata ni fun o ofa ti won ta bo lati sale oku lati nu boji oku loruko jesu koni yale e koni bo me be ni ke ni ba ronu ibi si o ori e ni o fi gbe ko fi gbe ko fi gbe ko fi gbe ko fi gbe ko fi gbe ko fi gbe in the name of Jesus se omi mu to gbe se waju oni ni 909 eja lo number 3 so sun si waju mo wo ti o tele ko to dago mesan je o je omi to le damu to number 3 Isaiah chapter 43 wa gbo ti verse 19 so nipa re verse 19 oni kiyesi emi o sun titun kan to lo ba tin fowo gba yaya mi mo ja ni inu mi o si mo dun ni lodo okun nu mi emi o sun titun kan fun o se ri nu leyi nkan titun leyi sodun nisisiyin ni yo si wu jade eyin ki yo amo bi looto emi o la ona ninu agiju ati odo ninu asale olohun lo won la ona nibi ti o ti sona mama yi go we make our way where it seems to be no way he walks in way we cannot see he will make our way for me and for you he will make our way laaro yi olohun bo lori oro ti nbe leyi olohun lo won la ona ninu ise yen yo la ona lori oro traveling re yo la ona bi n ba gbo to se ami ni igba mesan ona la bawo ona la bawo ona la bawo ona la bawo ona la bawo ona la bawo ona la bawo ona la bawo ona la bawo ona la bawo omo re olohun bo laarin oni si ojo mesan oni ni onai onai osu agbara september septi tumo si agbara ni oruko jesus ona la de bawo oya wa fun oke ni igba mesan wa jana wa jana wa jana wa jana wa jana mo ti eje npe bayin wa jagbangba wa jagbangba wa jagbangba wa jagbangba in the name of Jesus Christ se omi yen mu to sun waju number 4 o n ba wa sise bayi abo kan joko o si n gbo ti won ka biblical prayer gbogbo nkan lo le fail aso tele oro ki fail egbe yo yin si to si omi ta le mu tan yi a se nkan kan pada lori YouTube laaro pelu iyo gbogbo ese bibeli ni ma to repeat ta ba wa de service loni gbogbo awon ti o ti gba iyo won ma mama fi le yin lowo ma ge cake loni birthday si tun lo lowo lati world ewo moto gbagi elebe so kale ni wema e biri to ti olorun ojiji ni bi garage yen in ta ba se nbi na la se ni gbogbo awon sona church ni ola gbogbo eyin te wa ni side egbe da lo so gbogbo ona ohun bayen egbe da te ba npe pastor tobi mo nbo ni eko ni ago merin lola ni agbara eni to laye atorun pastor oko ajo ko ni o lagbara en to laye atorun
3: gbogbo bi ti e ba ti nbo e bole ni egbe da number 11 Awori Street ile epo Alaji bus stop egbe da Lagos
0: se gbo ibi ti pastor tobi pe yen le number 11 ni egbeda le Alaji bus stop legbe le epo Awori ibe ni mo nbo mo ri osumare awon eyan 7500 ni ma fun ni anointing oil anointing oil is especially made tori pe o bo si ojo ibi gbogbo ebun ojo ibi mi mo toro sinu e olohun ba nbo e mura o odi merin lola gbogbo sona church na gba anointing oil won pada sunday eyin te wa sona church e mo boda onje ta gent je oni weman sunday won gbe tin na wa e wo ani aje n bele ikun isin kan pere la se laaro yi o isin kan ni toni e si ba n ge cake birthday mo si tun wa lenu birthday sunday ni o pari enikan ni mo ti ibo yin lebun birthday fun mi insa e ja gbo nti bibeli so ninu Isaiah 49 James Arika verse 25 these are biblical prayer ko si bi o se ni mo o Isaiah 49 verse 24 and 25 e gbo nti bibeli so 24 oni ha le gba ikogun lowo alagbara bi iseku esan ibere ni ngba tenikan so re da alagbara won ni se won wa le gba ikogun en to je lere en to kobo loju ogun won ni so se gba en to lo to segun so wa seyan le gba en to lohun kobo lowo alagbara bi bibeli so wipe tabi si agba si a le gba awon nde lowo awon eni ti won to fun awon nde seyan le gba wa gbo nti bibeli re fi da lohun ni verse 25 o ni sugbon bayi ni oluwa wi au ti le gba awon nde kuro lowo awon alagbara au si gba ikogun lowo awon eni eru nitori eni ti o ba ba oja ni emi o baja emi o si gba awon omo re la olohun ni en ba ba oja en ba ba oja o gbe ni to ni ola gbogbo eyan esumo waju omi owo re nko oni ni 909 oh my god gbogbo eni tin dide ogun si o tin bo oja awon tin finu bo oja awon tin finu ba awon omo re ja eni to gbe ina lowo ti o le fi tin yo aye re lenu olohun ti seleri lataro ilo en ba bo oja olohun yo doju ija ko en ba bo oja yo subu ni waju re loruko baba to ma ti temi mimo o se mu mo o se baja o se gboguti in the name of Jesus Christ oh in ti o fin bo oja isan ti o fin bo oja ko pare lara re in Jesus name oni ni onai onai sumo waju oya se omi yen mu in Jesus name this is the biblical prayer o for me money eja lo number 5 wa wo number 5 o nbe ninu iwe Isaiah 49 wa wo nti bibeli so ni verse 26 ibi ninu re o ti doju oni awon ti o ni olara ni emi o fi era ara won bo eni ti ba ni olara eran ara won oluwa lo won fi won won fi bo won ha won mu eje ara won ni amuyo bi oti wine didun e mo teyan ba mu mineral to ba mu imot so omo bo se mo ponula be ni oluwa so pe won o se mu ejara won ni amuyo eje a mo pa won ti won eku danu wa gbo e to so gbogbo eran ara ni o si mo pe emi ni olugbala ati olurapada re eni alagbara ti Jacob eni alagbara ti Jacob oju baye lo number 6 eni kan ni ATM le embassy je npo nbe ti aye awon ota re baje o nai olohun oba ngbo aye yo san woni oya foke ni igba meta ko wa sun waju in Jesus name eja mu number 6 ninu we Exodus chapter 23 gbo nti bibeli so ni verse 28 ati verse 30 inu mi dun o ni sugbon gbo n to so emi o si ran agbon si waju re awon ti o mo bo oja ni e awon omo ogun re nu o ni lo bodyguard kankan agbon so e mo ti npe ni agbon kini ti mo tayan emi o si ran agbon si waju re ti yo le awon eniyan yifi ati awon ara kenani ati awon eniyan yi ti ku ni waju re ma mo mo so awon agbon ma so won di ranse fun o ngba awon oba mo to je iyen ni pe ajakale orun koja lo si ile eni to gba nkan lowo re tabi nkan to ye ko ni ti oji oni wa wo n to so ni verse 30 iyen lo daju oni die die ni emi o ma le won jade ku ni waju re titi wo fi di pupo ti wo si te ile na do die die ni mo bo si won ma mo bo si won di die die in kokko gba bi eka bi 50 fun o to ba tun ya yin to gba bi 50 eka fun o titi ma mo bo le won ki wa se won lo mo ja bayi agbon ni o mo ja fun o gbogbo eni ti n gbọ mi laaro yi bayi loluwa wi aduwa meji ni oluwa yoo yan awon omo ogun airi awon omo ogun bi agbon yoo fi bo le ota re bayi loluwa wi eni to n doju ija po agbon yoo baja loruko jesu yoo baja yoo baja yoo baja in Jesus name ise omi yen mu o wa ni die die ni mo bo le won titi ma fi sowo di pupo die die ayayayaya mama lato ni lo ase aso ni di pupo multiplication anointing agbara ti mo de yan po si malabado champagne ka to bo ha eyin wo le fe oya gba o oya gba o oya gba o oya gba o oya gba o oya gba o oya gba o e gba in the name of Jesus esha ese omi mu I mo to tun le jadu ile ilo e ja bo number 7 kin le mo lo

0: Mani bo to ba ti ni gbagbo loruko Jesu o ya gbe iwo so dai to sra a se ti mo ba Jesu Oluwa
1: ah iwo gan na le ri kan bayi mo fe gbe ri ti e bayi mo fe gbe
2: doctor ni mi eri ti mo ri eri ti mo ri ni bi pe ijo ti mo fe mu kokogbo program anti mi ma ngbo o ti fe pari program ibi ko pe number pe ka se tore anu account number lo se ka pe bo ko so lo mi je mu lati se 1000 naira sinu akanti yẹn mo wa jáde mo lọ bi ṣe ń join ẹni yẹn de ti jẹ mi lọwọ láti bi 5 years 6 years lọ sẹ so mo ma bẹrẹ ìwé ọkadà fóònù ẹkọkọ rin mo ní mísàn mo ń jẹ kìpẹ ní tàjọ nomina ẹni tó pè mí ó ní jẹun mi ló fẹ sọ pé kó tẹ fún mi díẹ ní oyin but ní mo ìwé ọkadà pé wá sọ pé ìyá ayọ mo ní ma ó ní ẹ send account number yẹn gbogbo tó wá jẹ mi láti bi 4 years 5 years ó dẹ send yẹn sinmi ní ìjọ yẹn dúpẹ́
1: lọ́dọ̀ọ́lọ́pẹ́ oni majamu so pe o fa silekun ayalu ore fun awon eniyan meje kan leni ayalu ore ti won ba pade ri ni ayalu ore ti o sele ri ni ayalu iyalu to jo je oye eniyan lo mura leni gbogbo eyan oluwa so pe awon meje yen awon to tin sori atawon to tun fe sori eni ni oluwa ni eni meje akoko to ba koko fi ore rubo ranse leni o iwe joanu ori karun oni wa ti angeli ba digba siro mi oni eni to ba koko bo sinu re arun karun to wu ko ma je yode kuro nbe oni to ba ka meje wa tu meje ka egbo sa eni meje akoko to ba koko fi ore rubo ranse oluwa ni o fe se nkan ajalu iyanu ojiji kan ajalu ore nla kan iyanu ti o se fenu royin pe kan to ni agbara fun awon meje akoko yen ni gbogbo eyan lo ma rubo leni sugbon awon meje akoko yen ma je mu kan ti duro lori oro won. Oh my God! Egbo ileko ore shiro. In the name of Jesus.
3: Amen.
1: Ogbe eyan. O ti fi ore majemu edidi re lanse. Bo o le se laaro yi. O fe sada mewa. O fe san re re. Oh my God! O de fe se je. Egbo ati awon to luwa ni ka ba le lo 8800 bi edidi fo. Gbogbo awon wonyi laaro yi ojo pe egbo eyan meje akoko yen je fun ni account number ka wo eni meje akoko na account number to fi ore rubo re si atore didi ati majemu yen to fe fi sile ko sile UBA UBA ni o oya 10 10 24 24 77 77 50 80 80 UBA UBA bole kan si 10 2 4 24 77 77 50 80 80 Christ ati le ata mata se lo ma ba pade be o ni ye awon to gbagbo lati agbara fun lati je omo lorun atun to boruko bi me gbo o bi to ba gbagbo o ri ogun olorun bi je se so ninu we joanu ori okankan lani e egbo o ni ti re ba gba olorun gbo a fi di re mule ni amọ to ba da wori re gbo wa de sere e wa wo yoruba gan so pe mo sere ko gbebi o lowo kan ikan ninu ni eyin meje akoko yen eyin lo fi mo pe olorun ni kan lalagbara ati pe leyin olorun olorun ni kan lo fi mo so bi woli ni kia yanu ko de ba ni eyan meje akoko yen ati gbogbo en to ma fi so re rubo leni
0: mo ni le ko le amen gbogbo en to ma san ba je mu to ma san re je to ma san re ma je mu so so ati edidi re yen iya nu ma de in the name of Jesus
3: amen
0: go account number na le kan si UBA 10 2 4 34 77 50 80 oruko to ma ri nibe Christ atilele atamata se 10 2 4 24 77 50 80 account number na mi yen bo se nda si ba ona shi
3: amen
0: ogun le shi
3: amen
0: orona
3: amen
0: kan kon number ti ma ko
3: 0070 35 2 3 3 1 4 40 1 7 0070 35 2 3 1 7
0: àwọn 40 tó bá kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ wọ́n náà fà ní sí òun yẹn olúwo ló ń bọ̀ lọ́nà tó gé tẹ̀gbẹ́ dábàdà olúwo tó wà lọ́nà tó gé tẹ̀gbẹ́ dábàdà kanzilati oro ní kó jẹ́ sí olúwo junction tó bá ti di olúwo junction gòkè sókè oníkọ̀ọ́kẹ́ bàbá gbé ẹbọ ní atamátas

0: FM 96.7. Ejago.
1: Eku asunji o, ago mefa ti lu gerege lati kan ni lagelu FM oke gajoke ile funfun balao felele nilu Ibadan. Akojopo iroyin agbaye lamoto yin wa lafejumo oni temitayo oyeladun loniroyin saaju egbo koko to wa ninu iroyin na. Ijoba apapo le wa Nigeria ati ajo NYSC ni won ti fowo swopo lati lo imero lati fopin si sise ayederu iwe eri ni Nigeria. Igba keji oludije fun ipo are labe egbe osilu NDC Rabiu Kwankwaso ti benu atelu bi won se dina ma won to ko worin pelu Peter Obi ewe adari ti ngbowo osu to pojulo lagbaye to je olootu ijoba Singapore ti se tan lati gba ekun bayi owo kan to je million kan dollars. Awon asole to je tile Africa meta ototo ni won ti foko won le fun ami eye ti Ballon d'Or awon asole to jokunrin egboroyin na lekunrere. Ijoba apapo le wa Nigeria ti setan o lati samulo imero igbalode lati fi se akosile eto eko pelu ajo to n soro awon asirulu Nigeria NYSC lati le gbogun ti ayederu iwe eri nile yi. Alakoso feto eko ni Nigeria omowe toji alausa ilo soro edi mimo lanode yi nibi ipade to se pelu adari agba yeye fun ajo NYSC ogagun Olakunle Nafiu leti o lewaju awon asirulu lo sile ise eto eko to wa nilu Abuja. Alausa fidi oro mule ipe sisamulo imero igbalode o na ilo waye labe ilana ti erongba ireti otun eti are Bola Tinubu filede lati sena mo awon alafo to si gbaragada gbaragada lati ma se akoso ati sayewo si akole eto eko ni Nigeria. Be ni won fikun ipe ma se ayewo to gbangban si ilana eto eko awon eyan ti won keko jade nile yi o na lo je pe yo waye ni tibu ati oro Nigeria ti pe leka je ka ati ipele gugu eko ni akole ohun nipa imero yo fi waye. Ajo to n sakoso egbin ni ipinle Eko Lagos Waste Management Authority on lo ti se ikilo fawon olugbe ipinle na lawon ti won raja lo awon ntaja ti won duro si awon ebudo ti ijoba ti fi ofin de ti o si ba oju mu wipe won bere si ma mu won siko bere lati ose to n bo lo won ba se n gba awon na ni o ma jejo won labe ofin adari apapo fun ajo Loma omowe mu iwa gbadi gesin lo soro edi mimo lolule ise ajo ohun to wa Leko ri pe ile wa lara igbise e ti awon gbe lati ri pe an fi ofede ma taja lawon ebudo ti o to ati mu ada egbin bi o se ye ni tibutoro ipinle na. Gbadi gesin nu alaye to se o pe awon bere si ma se agbero fi awon lati ma mo awon eyan ti won raja lowo awon ntaja leba ona laarin meji opopona ni awon ile to wa leba ona ati awon ibomi ti ijoba ipinle Eko to ti fofin de. Igba keji oludije fun ipo are egbe oselu NDC National Democratic Congress Rabiu Kwankwaso ti benu atelu bi won se dina ma won to ko worin pelu oludije fun ipo are egbe oselu na Peter Obi lasiko to rin ajo lo si ipinle Benue Kwankwaso ninu atejade to fi sowo sojupo itakun agbaye social media lana inu ti sapejuwe igbese ohun bi eto n dumo oru ma isejoba awara wa Nigeria le to si n ke si ijoba ipinle Benue lati ri daju pe won se idama awon eyan to gbe igbese ohun ti won si gbejo won bo se to ati bo se ye labi ofin. Gomina ipinle Kano tele ohun ni lo fidi oro mule wipe awon eyan ti won tuyayata ti won se ona mo awon to ko wore pelu Peter Obi lati maji o wole se ma kodi ipe ojo ohun o je ojo buku fun isejoba wara wa ni Nigeria le toro ijoba ipinle na pe ki won le daju wi pe abo to pe wa fun iwole jade Peter Obi to nta won ti won ko wore pelu e Ibadan latin royin lati kanin lagelu FM oke gajuke ile fufun balao felele ni Ibadan wa yi o e tati si royin to wa lati le okere ijoba orilede Singapore ti setan lati se afikun owo osu fun awon to je alakoso minister ati awon mi ti won dipo oselu mu ni orilede na to fi meni to je olotu ijoba be prime minister ele to je po ni o je adari ti n gba owo osu to po julo lagbaye tele Lawrence Wong o na lo je pe ekun o ti o bowo re ni o je million kan o le merin dollar to je ti Singapore gege bi alaye ti won se bi pe Wong yi o na lo je adari ti n gba owo osu to po julo lagbaye sugbon o le to je pe ijoba o le de na ti won segbe wi pe idi ti an fe fi se ekun wo hun oni lati je ki opolopo awon eyan tubo ko pa ninu ilana isijoba papa julo lati fa oju awon to ni ebun mora ninu isakoso ati isijoba orilede ohun ewe won pe igbese yi ni awon lami to ti bere sise lami to si wi pe bo tile je wi pe opolopo ni orise se ti ati gba irorun si wa di awon gogogo orilede ohun ijoba ohun o ko bi ara si bi ma se afikun awon ti won yan sipo oselu lo je won logun be ni won pe afikun owo osu yi o na lo je pe adari ohun ti n gbo to po julo tele tele lagbaye to ye pe apako owo ti n gba n lo je million 2 o le 2 dollar to je ti Singapore o na ni ore oguke si pelu ida 60 ti o si di million 3 o le 6 dollar to je ti Singapore wa yo iroyin re daraya awon to je asole ile Africa meta ototo loko won ti wa lara awon asole mewa ti won fo ko won ta fun ami eye ti Ballon d'Or to je ti awon okunrin asole fun odun 2026 le ti won wi pe ile Africa ona ni awon asole le ti musumuse won to damuse ara awon asole ohun ile ti musumuse re damuse to wa lara awon ti won ti fo ko le fun fi eye Ballon d'Or awon asole lokunrin o n lati ri asole orilede Morocco Yassin Bolo asole ti Senegal Edouard Mendy asole Cape Verde Fuzia o wa lara awon ti oko won ti wa ninu ami eye ti Ballon d'Or ohun le ti won pe awon akegbe won yoku lagbaye o n lati ri asole ti Real Madrid Thibaut Courtois David Raya asole ko Arsenal Joan Garcia asole ikọ Barcelona Junior Simon asole fun ikọ Athletic Grigor Kubel le ti o nsole fun Borussia Dortmund Emiliano Martinez ati Madve Savunov gege bo se fidi oro mule pe awon asole yi ni musemuse won da muse le to ye pe won si ti foko won sinu ife eye ohun sibi ami eye ti Ballon d'Or odun 2026 kin to ma lo egbo koko to wa ninu royin le kan si ijoba apapo le wa Nigeria ati ajo NYSC ni won ti fowo sowopo lati lo imero lati fopin si sise ayederu iwe eri ni Nigeria igba keji oludije fun ipo are labe egbe osilu NDC Rabiu Kwankwaso ti benu atelu bi won se dina mawon to ko worin pelu Peter Obi ewe adari ti n gbowo osu to po julo lagbaye to je olotu ijoba Singapore ti setan lati gba ekun bayi owo kan to je million kan dollars awon asole to je ti le Africa meta ototo ni won ti fo ko won le fun ami eye ti Ballon d'Or awon asole to jokunrin iroyin afejumo ni oni ju bayi lo lati kan ni lagelu FM oke gajoke ile funfun balao felele nilu Ibadan fokan ojo kan royin to njade lati ikani ekan sita kun agbaye wa pelu www.lagilufm.com ẹlú orí ọ̀fẹ́ àti tẹ̀lé wa lórí ìkànnì X tó jẹ́ Twitter tẹ́lẹ̀ pẹ̀lú Lagilu FM 96.7 bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ ẹ fẹ́ràn wa lórí Facebook pẹ̀lú Lagilu FM 96.7 Tunde Olawuwo lólóòtú ròyìn pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ Baba Tunde Mureni Keji Temitayo Oyeladun ló ti ń ròyìn ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ wa ká máa yáṣẹ́ o ire.

ni ipade soldier of Christ ni ori oke no more ni ilu apatere awon wo la npe ni soldier of Christ number 1 gbogbo eyin te gba fun Christ gege bi oluwa ati olugbala gbogbo eyin te mo pe te ba ni idojuko oruko Christ to fun yin lati yanju ogun na number 1 awon iranse olorun mo nfara ninu ipade yin gbogbo won de mo nwa lori oke number 2 gbogbo eni to fe ri woli to de fe tete ri won ni ojo monday yen emi ki ku lori oke lojo monday ori oke no more war ni lu apatere gbe moto re ko ma bo sibe lati iwo road te ba ti de iwo road e wo moto to nlo si oye deji e wa so kale ni apatere ori oke no more war ni lagelu e ba ti so kale ni apatere e ti dori oke e kan bere baba eke 47 gbogbo aye lo ti mo be aro ojo monday ma bo ago mesan si ago gbogbo mejila o ma ni agbara loruko jesu yo dara fun o n to nla koja yen o bori e o lanfani ati ri mi emi ati e o jo soro a o de jo gbadura papo oro re yo de di testimony jesu oluwa wa anu atuma ti leyin enikan so pe anu lele se gbogbo e mo bu erin mo ni anu wo loju jesu lo matthew se bi jesu gan ni anu so ye ko gbawe anu fun ra e gbawe iwo lo ni gbawe awe ni ma pe anu wa bi oba si awe anu gangan fun ra re oniru eleyi o ni

0: ni be ilekun anu yo si ba nka samu yen e fo pe foluwa o seun anu e do lai lai olorun awon olorun anu e do lai lai oluwa mo oluwa anu e do lai lai o nikan o nsi se yanu la anu na ni o o fi ogbon da orun anu re do lai lai Matthew o te ile lori omi anu re do lai lai ohun lo anu lo fi da won sa anu e do lai lai orun do bo san anu e do lai lai o su pa ti rawo odun ni njoba o anu e do lai lai ibi ti mo fe ran gaga nu vaskin lo deun vasteni Matthew ibi mo like nbe
1: ni
0: fun eni to ko lu Egypt lara akobi won Matthew
1: baba mi
0: o sa anu enikan opo melu
1: be ni sa
0: o ko lu Egypt lara akobi tori po nsa anu fun le Israel ta lo sa ni anu o jade si o mama awe ni ma npe anu jade awe atadua o lagbara lati pe anu onilu anu loto sugba alaanu ni Jesu o nti kara re o gbawe omo Olorun ti o le gbawe yo deru onisegun omo Olorun ti o le gbawe yo kowo bobo kubo omo Olorun ti o le gbawe o yo rogo ko ni rilo Matthew Matthew Matthew 2020 lati bere awe 150 days gege bi itoni Olorun August 1 the December 28 to ba wa di December 28 awon woli agbaye won wa wa bo wa pari e abi be ko sugba

ata yin Matthew ni fun awon akoko yin iwo wa wo ke se paniko gbalaso number 1 o ma riran number 2 o ma gbolatoro number 3 iwo ti o emara re ma teriba number 4 anu o ma jade wa number 5 awon to lero mo pe o si bigiga enikan so mi anu jade si olorun eyin ni se anu jade si bayi Matthew anu le sise ti awe ba ti leyin awe ma nsare anu ma nsare so wa mi bayi Matthew anu ma nsare ti awe ba se gini to ama yin bere pe oluwa eh iwo sise yanu awo le se jesu ni be ko o e be wo mi ngba mo ngba we abi e ko e be wo mi ngba mo ngba dua iru eleyi se da won se yanu pe pe okay wo obirin to wa sori oke no mo lo se to koja lojo Sunday o n accident itan kan ilu mo na fe gba 8 million naira o wa di mo irin o wa nbe lohun o wa nbe lohun mo gbe lo be pelu ese yen nigba odijo Monday to sun ti le ma mo ese to o pada wa lojo Monday pe iyanu sele anu nu eni kan sa mi anu soro lori re aro lara aro tozi mo ma wa ni challenge ni badan gbogbo eyin omo eyan e ja pade eyin to je pe te ba ti dide e tun pada sile eyin te struggle lati lana ona ola ni aro ojo tozi e ma bo si challenge lagbara olohun iyanu osele a ile ologo ta nle pa a fi sere je o eyin te nsa mi orun anu asi fun gbogbo eyin omo olorun pata ni aro yi mo fi olorun be yin egbe igororo kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agogo meta abo loru egbo dada o ni ogajo oru agogo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain e jo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abi o fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele oro mi leyin yo tara.

ma kira wa ku dada wo gbogbo bi te ti lava ni lati ma gba ikani ikani lagelu re lagelu 96.7 FM oke gajo ke ile bola balele ni le ibadan o ya je komo leto iroyin ere idaraya ni ti butoro agba nla aye lole de wa Nigeria ni ipinle oyo ati ni ezagoku ni adupe fọlọrun oba anu o ele itoso alo layo ati alavia iyan lana a de tun ti wa dari pada sori eto laran teni ope ni foruko re iyin ni foruko re alhamdulillah kezira bakana leni eni gangan eni gangan lojo kesan iyan ninu osu kesan odun 2026 gbogbo adawole kaluku wa lo ma yori si ere gbogbo agbowota la ma ranu olohun gba o nilo bibo wa o ni bi araye nu a o de ni barai fowoti ija imu wa olohun o ni fi sibi to nira baka na gbogbo awon to wa ni dubule ase papata o le jenu le o tabi ko jele iwosan ni olohun oba anu lo ba iwosan amu yin laada ese ayin bayi le fi dide emi ni gangan mo wa lori eto laro teni o Asis Ademola aka Granny Zaka o gani mi bidawa ti o ma je gele pati gbagba dada ni bigibi kaakiri agba nla aye tun di omo olawo lolootu eto ya le swagozin ni olale amza loruko temi di top striker ele to gallant gan mba ti wa n gba si la bi omo igbalagba bi omo afeti ko gege bi omo eko lagbodo yin nbe yen mo ni gbagbo po ma ba yin lara mu gege bi omo ibadan ni siwaju ohun gbogbo God bless Nigeria oluwa gobu kolede wa naija ati gbogbo eti to n gbo ikeni bo kede se ma je niyan tori ki ise eyan olohun oba ni o ya papapa eja bere o eja bere papapa lati olede wa Nigeria iko super falcons iko super falcons won ti pada kede oluko ni sugbo oluko ni eleyi fdni o won kede oluko ni Austin Eguavan e ma gbo na ni technical director iyen fun ajo nff iyen lapa be yen won ni ifi gbagbege ile ti nbo lojo waju yi iyen nu osu kewa yi nibi ti nkan ti super falcons ti won ti ma koju elede comoros comoros ni super falcons o ma koju ta ba nso nipa idije 2028 Los Angeles qualifier olympics ni o ele ti o ma waye to ba tin dinu osu kewa inu osu kewa igbesa meji ni o waye iyen ninu osu kewa se ri igbesa mejeji yen ile wa Nigeria na ni mejeji o ti waye igbesi akoko ati igbesi elekeji gege bi an se pi amo re niyan o o dabi ani gbe olede comoros e papa isere eleyi ti won lo aye ajo caf mo fi taratara gba ti papa isere yen le n to tumo si gbe baba tin di ojo kesan ninu osu kewa ele to ku osu kegere gele ni igbesi a ma waye akoko papa sere ke ti remo sa so wa nilu kene nibe ni o ti waye igbesi elekeji o tu waye nbe na ojo ketala iyen ninu osu kewa yi na ni osu kewa ti nbo yi na ni yo mejeji o waye bi nkan se ri niyan o sugbon gege bi ajo nfl gege bi an se jako di mimo ni pe oluko ni Austin Eguavon ti won kede yi ke se po ni o ma wa nbe o o dabi oluko ni fidi e pe ko sati e moju to ifi gagbaga awon ati olede ti comoros igbese mejeji tori pe ti naija ba ti le jawe olubori lapa abe yen won bo si ipele to kan se ri ipele to kan yen won koju eni oba bori laarin olede Republic of Congo ati olede Morocco awon yen ni won koju tolorun ba tun wa ko won yo ti an tun yan yen na yo tori bi ifigagbaga bi merin na won gba ti won fi yan yo tolorun ba kun ayo ti an ba yan yen na yo won wa bo si en to ba bori laarin olede Tunisia Senegal Benin Republic abi olede Mali
won tun koju yen olorun ba tun ni won yen iyen na yo won wa bo si final round ibi ti won ti ma koju eni oba jawe olubori laarin olede ti Guinea Cameroon Democratic Republic of Congo olede Cote d'Ivoire Central African Republic olede Algeria bi Burkina Faso last round di won niye eni oba jawe olubori mo pa won eno ti pade ara won o ti pade ara won o ti ku eni kanu won leyin yen bayi won yan yo niyan sinu idije ifeye idije ere idaraya to Olympics to ma waye ni ilu Los Angeles ole de America lodun 2028 oje bi arin yen se je ba arin yen se lohun oje oni e lapa be yen oya cashier you go again a to ti owo waju laaro e gaga mo se n pariwo re lati bi ojo bi melo kan star 347 star 1004 star 2 ash leni awon eyan bi meje mi o tun gbo pe laaro e ma pa fi kun ti baye eyan tin je tori gbe emba month from September October November December 100 million lo ti wa nle fun jije fun cash eyin na ma gbe si role e woye ta npin losose Awoye ta ma pin losu. Awoye ta ma pin losu merin. E gogo woye ta npin lojojumo. Iru aro yi a tun pe bi 1.7 kan la aro yi. Tori pe akoko afikun ti ba. Akoko Abdul Jalil Adetunji gbogbo United Kingdom. Mura si. O fi pants ranse. Perfume mi nko toro ni ma send the perfume si mi. Omo mi alalubarika ni Abdullahi Abdul Jalili Adetunji the utility no oni every man o ti ma bi se ma se ologugu ye just akan la na ni oga o tun ti de o tun ti set o ti bi yan ti fe tan o eh iwo ma eh bo se jenu ibi o ba se si ma lo ti je iwo ma fayan lowo oke o ni afiwo continue mura si afiwo abi continue ngba ti o ba si wo nbe mo o mo pa nto ba fa oke yan ni won ma so pe won sugba re pe oga nu ko je be ba afiwo mura si ma jaye ori re lo bo ba dasiko ti o si wo nbe mo alugunu o si gboju pe e ti lo sa ti tenu enle o eyan ba ti e ki o mi o ba wa bo se je niyan lagba be yen star 347 star 1004 star 2 ash star 347 star 1004 star 2 ash ni o gbe ode be la koko afikun ti de ba owo lelekeji afitukun ti de ba ye eyan ti nje lojumo eleketa gbogbo ticket re daily payment o ti garasi elekerin gbogbo ticket e lati monday to friday owa eligible elekarun gbogbo ticket e lati bere osu de ipari osu owa eligible elekeva owo friday ti ku ni 500,000 naira afemi o ti di a million gege 1 meter hey bo se je niyan o bakan na leni abe lori 50 100 150 200 a paju ede si 250,000 dakun o we yan ba te 250k lenu bi ojo ku si ko ani mo nkankan ni kokote se o possible mo lo bi awon anjanu o ba mo ba yan nawo do mi dada goodie se won ba lana nu o ilu meje eyan kan soso e won mo gbe omo ra ilu meje eyan kan soso kini alhaji barista ko lo fo kan mo gbe amo ra ngba won ma ni ilu meje eyan kan soso to de bali ga je ya ilu si wa la wala star 347 star 1004 star 2 ash o ba ti send the code yen gbogbo eto to won ma fun ni lana to tele bi o ba yi o pe number 0201330 6194 tabi 0902602 6314
abi o chat won be bo se je niyan o ya gbagbagba glorious sports promotion agbekale the super fight eleji o ma waye ogujo osu ta wa igege ojo sunday lo bo si sunday ti nbo lon ni ke se sunday le ta fe mu yi o ose ti nbo lon sunday re lo bo si ago meji ose gbagba yo pa ma lare o jagba ni gbagba se re oba femi awolowo iyan liberty stadium tele tele ni bi ti awon abese ku bi ojo ti nlo bi ija ti nlo bi mewa ni ye mani se mewa abi mejo lo ma waye sugbe eleyi tawe eyan duro de gege o bariba feast of the great ija e laarin emi ati ore mi Alhaji Babatunde Saheed Mr. Sport yo lati ke ticket ti wa online o tori limited space lo wa komo di gbe emi na si fe wole ra ticket e online o ba ti te si online won fun ticket ko si ra o ti ra keep ticket e sowo be yen o ti secure space ni e ko lo fa rara ja roju oja ka lo pa akade ba ba toju oja de asiso kilo nsa nbe yen

0: ta ba wu dada yi mi o ya so pe o sun ma be sugbon anfani ti won ka lu won create to je big chance ti Madrid ju ti won lo so ni to tumo se pe awon dominate possession won dey dominate play even in touches on the box in Madrid
1: e si gbe fun asole ko Madrid
0: asole inter na na gbianju ko tori pe sasise
1: tori pe kan inter ti le waju ni dan wi
0: Eyo kan pe na won lanfani siwaju ki Madrid to score
2: biya pe won fe ma o fe lo long ball awon ni defense to da lati le area do e lati da pada
1: so lati le so lati le stop our attacker
2: so gbogbo nkan yen lawon sise le lori
1: to pada yo le fun
2: so awon kan o yo le but won sise le lori won try to ba so pe iko egba gba ball to gbianju won gbianju
1: papa julo ni Santiago Bernabeu
2: pelu ero yen so emi le so pe ti ba ko to o tu gbo je ki o bu asere ko egba gba ball Madrid to ba pe ko n se ru ohun lo wa loju le lana o se se ki won pada
1: ko ro ri be kini a le so yi pe because ata ba wo ifigagbaga na yen Madrid change style won ni second half from nkan ta fe gba tele won change si transition that's direct football meanwhile won ti discover yi pe Inter won attack tan re ma wi pe meta leyin na nlo wing back ni won fi n gba ball legbe won pa se man ga game won expose awon three defense line yen Madrid den ni awon to ni pace ni waju so won change si direct football so direct football yen lo dabi eni wi pe agbade oloko dana ni yan ti le ko wonle ko ma da wa duro
3: la podo temi ngba ti won ko si real nod lineup mo ti mo nti oluko ni o se mo ri o fe se mo ri o wa lati dominate game nkan to fe fi anod se nbe na ni pe lati lu pass nkan to fe fi anod se niyan so sugbon nkan yen o work ni first half due to pe inter ni energy lati bombard won mole energy yen lo reduce in second half
1: so won can keep won si off
3: nkan to fun Madrid lanfani
1: ni but second half won change dare
3: inter o ni energy yen mo
1: o da expose won leyin pelu pace yen okay to ba da go meji la won fi gbagbaga ti o waye leni a lanfani ati mu gbo to e ile se kan be nwaju mi bi mo se n ba yin soro odu ni won we simon 6.7 Aku ojumo oruko yin ati le ise te nsuju.
4: E ka ro sa oruko mi ni Adeola Motesho lati le ise Design Bricks Homes and Property. Ojulowo ile ise tale tale ton tale to fin lokan bale. Ani ka to wa je awon ara le sini ti taaro
1: yi. Tuni CDS yen.
4: Ani ka to wa je awon
1: abo mama.
4: O jo ku ni ni sa.
1: Okay.
4: Ani ka to wa je awon ara le sini pe you don't have to lagun before you je gbadun lojo ale. E ta se
1: come again. Come again.
4: You don't have to lagun
1: before you je gbadun
4: lojo ale ni sa.
1: See flows.
4: Tori pe kini ta se fi run dudu sise yen sa. O ye ka mo faye die die le fun irun funfun to ba ma dojo ale sa.
1: O ka ran bi izokuso.
4: Bi izokuso ni kiri. Ise te de nse yen sa. Te nse yen ma te tin wo pe ko no se aje mi atore mi se kan na la jo nse. Sugbon oduki atore mi ni oju temi lo. Ona to gbegba le mo. Ona to gbegba to ya. Oh, ona to gbegba to ya yen gangan ni wi pe ile ise Design Bricks and Property. Ile ise so be, se be ko ma lo be. Ile ise to so wi pe wa ra ni rorun. Je to ba ti ni bayi ko mo san yoku die die ninu irorun Olorun oba ninu osu September yi ko mo ba se kini ko mo ba ba se do pe kini eni ni September 9 o oṣu kẹsan ọjọ kẹsan ni oṣu kẹsan o gbọdọ san fun gbogbo wa ni e mo bo le ṣe design big homes and property buy lori estate wa meji ta fi ṣe ti September yi let the ember countdown begin latọdọ tiyin ni o ti bẹrẹ esa royal prime estate o ṣe n gere gbogbo eyan lo mo ko kakola
1: ẹgbẹ titi lọwọ
4: e ni a ṣe jire water corporation te ba ti kọja ile eleyi esele te ba ti ya die ẹ ti wa ya die le won le mo le yin o tori ko si lori gps ile egbe titi lo wa dj yk mule ko e wa ka gbe yin lo ke lo ri nkan te fe ba ni ke to sanwo la gboro ologun sa royal prime estate o se ngere lowo lowo bayi 1.2 million naira lanta lebe sugba jina to si so pe ka fi se ti september yi fun gbogbo eyan lati remember forever mo bo pelu 500,000 naira per plot 500,000 naira per plot
1: 700 it is jaku omi
4: lagbaro ologun sa ni file to ba ya o e san die die san le kan na 500,000 naira ni en ti wo to ba fun wa fe ra 1 acre to ye ko je 3 million naira tori 6 plot lo wa ni 1 acre 2.6 million naira ni o mo ko bo bayi ko tu yo extra 400,000 ko lori e dandan ko ni ko san 2.6 ile kan na iye to ba ti ni ko deposit san yoku die die laarin osu meta osu mefa awon ko la so e te mo mu wa lo osu tabi lo se ose eyin sha ti san te ba se ri ni en to ba fe ra 3 plot bayi 1.3 million naira dipo 1.5 million naira lori promo extra 200,000 atun ti yoko nbe mo gbagbe pe winner city estate wa wa ni ayegun olomi gangan be ni lati bi academy gangan ni lubadan bi iwo sha mo lo tara ta mo lo soja ayegun to ba ti debe wa risakularo to lo sona eko to se se yen e o lati be sori estate ti wa koju 5 minutes lo oro dj yk mule ko mo mi eyin ni e wa ja gbe yin lo e wa lo foju ruju pelu nkan te fe ra ke ti to sanwo rara lowo kan bayi 400,000 ni plot kan 400,000 naira ile to je pe e lo bere ton ta plot nbe e so pe wa o oh e lo bere ye ton ta pa plot nbe 400,000 naira to ba le san tan le kan na san die die e to ba fe ra 1 acre bayi 2 million naira ni sa o dipo 2 be ni dipo 2.4 million 3 plot buy 1 million naira ni 3 plot 1 million naira iwo to ba tun wa deposit je kiye to wu ko mu o design bricks o le wole be ko tun lo be o
1: bi ele
4: o tu gbebun ebun yen be le repete sa e lo lo be to ba deposit 1 million naira freezer ni o gba lo
1: lowo ken
4: eyan mewa ni o si ti fe pe mo je kini mo jo ro yen fo ituro ni ile ise design to so so ti ko pe meje sa owo kan ni asapu eyin to ba ti wa deposit wa le ni pe wa ma bo asapu gbogbo yi te wa ni side wo road ti wo road sunmo yin e ma bo ni suit 57c praise plaza egbe ton hospital bi enike nlo na wema e ti e de wema rara ko jina si tamina iwo road e wole kan le nbe eyin ti body jaba sunmo yin daada e ma bo ni block u shop 20 ninu joke plaza o doju ko access bank inu oja body jaba yi e wole kan le nbe
1: eni bo ni bo lo number ti an fe pe
4: yo da fun yin number yen re to wole ise design big homes and property gbogbo to ba fe lo si wo road number ile ile pe 090 36 87 18 23 090 36 87 18 23 ẹ mọ̀ pé asapu náà láàgbé nọ́mbà yẹn wà lórí WhatsApp tàbí kẹ́ ẹ pé lè tó wà ń bódìjà 081 48 26 26 29 081 48 26 26 29
1: bó ṣe jẹ́ nìyẹn o bó ṣe jẹ́ nìyẹn láti iléeṣẹ́ design bricks homes and property bẹ́ẹ̀ bá ní nkankan tẹ́ ẹ fẹ́ bá wọn sọ ẹ pé nọ́mbà yẹn ẹ lè kàn sí ọlọ́fíìsì àbí ẹ pé nọ́mbà tí wọ́n pè kalẹ̀ yẹn kò jù bẹ́ẹ̀ lọ bó ṣe jẹ́ ni ẹ dọ́kì ìròyìn ti wọlé báyìí o àwọn èèyàn ní kọpa week ni ogílẹ̀yìn ó wì wá wọ́n fẹ́ kọ́ sọ ni àti ẹ wà lórí ẹ̀rọ ayélujára ọ̀tọ̀ ni tí a ń polówó fún ọ̀tọ̀ ni tí a ń wò àwọn fáǹsì mi gbogbo nǹkan wọn fi jọ táyọ̀ òye ládùn tanyanyan wọn jọ tanyanyan ni.
3: ó sì ní pé súnmọ́ ni là á mọ̀ sí ẹni ó túmọ̀ sí pé ìwọ náà níwà tó jọ táyọ̀ òye ládùn.
1: àbẹ́ òwa gbà mí ni kí fáǹsì ọmọ sọ yí pé kẹ́ńtọ́ wá ṣe kínní ọmọ ṣe 360 àbẹ́ òwa gbà mí. Iwọ fáǹsì wo fáǹsì mi gan-an.
3: Wàṣọ àìní ti parí orin.
1: Pé.
3: O ní pé ojú tó rárẹ̀ wà lóde kò lè má pe sí.
1: Bó ló ti kọ́.
3: well, as I mentioned.
1: Eh you know ara gbogbo eyin to yen ba won na le mo gbo
3: gbogbo yen mi gbo to ba ti di ba won alabosi
1: mo gba to ko ni
3: o ma so ko sa ti gbo
1: eh ki advance o ma so pe ken to wa po lowo ojo ma se 360
3: eh ba fa ni ara re ni
1: won na ma won fancy mi so
3: ro
1: gbo so lenu ni
3: won fa ni ara ti won ni
1: eyin fancy mi o so lenu ni
3: o re ti ma ti
1: ki le le ti gbogbo yin jo tayo kale oye ladun bayi gan
3: eh iwa tayo si nbenu to striker na
1: lana wo gba won obi anle kan na
3: eh aha wa jarun palura wa nbi
1: eh ebi bi ni gagan ebi
3: aje wa le mele lo lo le na si bajo logu wakati nbi ni
1: lata ro
3: eh gagan jojo ku lo sta ajo jade ajo wole na ni
1: iwa re wo
3: ajo jajo mu na ni
1: eti mo munu wa re oni ti keyan mo buyan keyan o se jeje keyan mo won ara re to je pe ti wa wa fi bara mu
3: iyen ni kan lo wa mu
1: okay wo tun ra ni wo tun ni
3: se won kan lo wa ni
1: mo ma bu ni
3: boya wa ba boya ye ara ni
1: eyan bo ro ma gbe gbogbo nkan na eyan bo ro
3: goju
1: gbogbo nkan na ko ni su ni yan
3: gbogbo e ko ba di ri pe a
1: ode na de ma n
3: lai
1: ode na ma n lai
3: bo ro gogan eh yo yari mo lowo o
1: ode na ma n lai awon eyan ode na ma n lai
3: je ni mo lo sugbon te ba ni po go e wa n fo bo lo
1: sori
3: yo yari
1: oba oni ni sahib osuka o mi bi ton ba ti ye ki on gentu ma sa gidi nbe o ri bi ton ba ti ye ko pa wahala ma tutu nbe o won ko mere o ibi ton ba ti je yi pe ejo fi report e ni nibe ma tutu nbe o won ko mere nbe o ko si le ma pada o le ma pada escape e ma gbe ti je ke ejo mo iyan na npe nja kan mo o ti je omo
3: gbe to ni e
5: o ti je omo ara
1: ah jo ti mo sara ke se pe o a lo le wa se mo so mo bi
3: a a fancy en kuru wo ja a ba de wa ni ke ken ti ni kuru wo ko ni 360
1: fa won
3: fa won
5: o wa ni 360 abi ko yi
3: ko yi
5: ko yi
3: ko mi camera ti
5: dai pa pa pa
1: eh avance ni won jo abo
3: ni ni won ni ka
5: bo ni je se wa je
3: no se ba jo se den ni pe a je ko na munu wa temi na wakati 24 hours ni benu ojo kan emi ati ese n lo bi almost 18 hours papo
5: wa
3: ti papo mora won
1: a je pe so agbo yin so pe mu wa re be nti mo mu nbe mo mo
3: ewo lo mu gbogbo e lajo mu
1: iwa jeje keyin o mo kiyan eh keyin o mo se lara keyin o mo se nu ni bi
5: nte wa jo so nko
1: lẹyin iyan emi omo iwon are yoku emi na ni temi loto ti o mu emi yoku to ni tawon fancy mi na ni
5: kini ami dani loju wipe eh o mu yun lara re tori won ni fore re han mi kini so
3: re to je
5: awon eyan re te ni ko yi eh e to wa se polo se 360 eh to ni ke eyan wa se 360 a je pe ru eyan ti wo je ina lawon eyan to ko jo
1: eh awon e so ni ti le n to lo nbi eyan o si olohun wa nbe gbogbo àwọn fáǹsì mi irú kan náà ni wa
5: máa
1: gbọ́ jẹ́ ìṣòro kan náà ní
3: jẹ́ ìbẹ̀ ìjẹ́rò kan náà máa ò lẹ́sọ̀ ọ̀gá kan máa ò lọ́tí parí
1: ṣùgbọ́n ẹ̀yìn kéèsè 100%
3: bóyá
1: bíi
5: 99
1: bíi 70% àbẹ̀jẹ̀rò kan náà láti yẹn ni tí a ń mú lọ́dọ̀
3: yóò ṣe àwọn àyẹ̀
5: sáàtẹ̀ sí orílẹ̀
1: láti bó síbò láti yẹn ní júwe tí wọ́n máa sọ pé ẹni ọwọ́ àpò lówó kọ́ máa ṣe 360
3: ọwọ́ àìbí tó fi mọ̀ pé wà wọ́n papọ̀ àtàwọn fáǹsì onípò gẹ́wà sọ pé tọpa wíìkì láfi dáhùn kí yẹn lè bá àtúwọ́ ẹ̀yìn kò yí ẹ
5: kéjì ń lọ kó lè ṣe 360 torí òun àti àwọn fáàmì rẹ̀ ọ dàbí kí wọ́n sọ pé
3: iná àtẹ̀tù ni wọ́n ló ti gbà mọ́ra wọn
5: ọmọ mu tí ó bá bá dìjà lẹ̀ ńlọrọ wọn ọgẹ́gẹ́
1: yìí ìwọ́n gẹ́gẹ́ ọba kọ́ mr agbọ̀nrín láàárọ̀ yìí
5: torí agbọ̀nrín kò ní lẹ̀ jọjúmọ́ ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n ti kọ́ gbẹ tán yìí 360
1: èyí iléeṣẹ́ gbọ́dọ̀ wá nǹkan ṣe sí
5: torí àsìsò ń bá mi ṣiṣẹ́
3: lẹ́yìn
5: international ọ̀yà ni
3: ìtọ́ṣẹlẹ̀ ni pé àgbọ̀n yìí ti ń gbénu lé
1: àjọṣepọ̀ àgbọ̀nrín àtọlọ́dẹ àwọn management gbọ́dọ̀ wá nǹkan ṣe sí
5: o
1: ọlọ́run ní jẹ́ kárí láburú àgbọ̀nrín àtọlọ́dẹ kọ́ lọ.
3: ìtàn bàbá ọlọ́dẹ nù
5: ú
1: a ní ẹ̀ ń kọ́ èmi kọ́ o
5: àwọn
1: ibi èyàn sí ọlọ́run àmọ́
5: ṣé ẹ̀ṣẹ̀ pé kí ni kankan ṣe sí wọn lójú gbọ́dọ̀ ti rí àgbọ̀nrín táwọn ṣe ṣeré wọnú
1: fúlíò yìí ojú orí rẹ tó wọ́n ní domestic àgbọ̀nrín lélẹ̀.
6: ju ile lo ngbe
1: je ma lo
5: seri gogo yin deri ko mo lo mo mo se 360 we are watching you
1: domestic agbarin gboru re
6: sori elomi ti omo ba se 360 lekan bi olawesogbon pe seyin BPL le ga to ba
5: e ha mo so nkan
6: no so
1: yo lo we si
6: ma bo se aye pada se so pe ah copper wheat to weyin ba to yi pada bayi okay no mi o si ba le
5: ori ogun BP re
1: ejo ma lo ago mewa ku seju ma edogun laaro yi no lele aji koto kase start 347 star 107 The number you yell at me about, don't be in the bell. I'm right. Ati, all right, ba. I bid them yaka. They are right, ba. The crew lie. Eke domestic. Yeah, man, we're cool, Kale.

0: Eka bo pada leka ipolowo oja wa edokiri to nkile hale futoni ona ni onte so waju ikani la gelu fm oke to gajoke nibe gan oni awate nka teyin teti siwa ika agbaye eje ato keke ka bo soju agbami edokiri futoni akomo etun be nwaju temi lo nsafo moro di mimo pe alakoso feto iroyin ati ilani loye awujo ni Nigeria Muhammad Idris ti safo me wi pe are Nigeria Bola Tinubu ama teti bele je gbo aroye omo Nigeria ko to di wi pe o gbe igbise tabi pinu lori awon ti ba nlo lawujo Idris enu soro edi mo labuja lanu de yi lasiko ile ti won fidi oro mule wi pe ojogbon ayo omo tayo o le waju iko kan ta mo si National Institute of Policy and Strategic Study lo si office re gege bi adari apapo fun ile eko na nibe lo ti adunun mo wi pe ile ise itoroyin ati ilan lo ya awujo o na in lo je pe ke se oro ikansira ni lori oro ijoba nikan o ni awon mu ni okunkun dun gege bi alaye to se o ni be nlo pe han to gun le awon nkan ti o je ero okan awon ara ilu ta pa julo lati je ki ijoba ko le ba fi se ti pa nma ma fe gbe igbese tabi ponu lori oro kan tabi omi o wa fi oro mule to se ri are ta ni Nigeria bayi are to je ile ti gbongbaro ye ni ama teti bele je ko to pinu lori oro kan tabi omi oni mi to ba ye ki asio ti waye are ama se atunse nbe alakose fidi oro mule wi pe ile ise tan wi yi pe o nsise o ni eka je ka pelu awon le ka je ka ile ise to je ti joba apapo ni o won ni bakan na in lo je pe ero ara ilu o si tun je awon logun
1: oda iwe royin daily post ni ayin ni won ti kokko gbe nle o to si gbe mi tara so si lo si ipinle osun leyin eto dibo si ipo gomina ile to waye ni ipinle na oni egbe oselu onigbale apc ati eni ti se omo ye won fun ipo gomina si ninu eto dibo ile to waye ni ojo kedogun osu kejo odun ta wa ye won ni na re mo ti gbe igbesi akin lati lo ri yowo yose kuro ninu ejo kan ti pe tako ijawe oluwori gomina ademola abileke won ni eni ti se agbejoro fun egbe oselu apc ati omo ye won bola oyibamiji iyen se yi oya gbile won ni ina lo mo lo si inu ogba ile ejo ti nbe ni ipinle osun ti o si so e gbo ejo oko temi lorun tawon ti peun won ni lojo isegun tuesday ni oko ribe pe ati yowo yo se ku ninu e a lejo kankan si mo gbugbu apata kikaluku kora wa lori owo oya gbile won ni na lo ko iwe ohun ni ojo kejo osu kesan odun ta wa yi to si dari e si ofisi agbon bi ti won si gbo ejo oko temi lorun ni lejo niga ti ipinle osun le to ki kale silu osogbo won ni oro na lori be o leyin ojo aje monday ile ti won ti fi atele kan lede ti won se fi yan ni pe won yi ni awon ti won ti pe gomina ademola adeleke lejo tako ijawe lori e won ni koda eni ti se akowe ko temi lorun na tribunal secretary belemo deity speed won ni ina ni o buwolu iwe ohun o won ni amosa ni gbengbeyin ti o si je pe won fi oko oyibamiji ati apc lede gẹgẹ bi eni to pe eyan lejo ti won si fi oko gomina ademola adeleke tinu egbe oselu akodu to nti agbelominira inec lede gẹgẹ bi eni ti won pe lejo amasa lasiko yi egbe oselu apc won ti ni egbon a lejo kankan se gomina ademola adeleke won si faje lo
0: o da be okan re to nbe nwaju temi to nsafo me wi pe awon afurasi kan ti won ji omo sota ti won si ji odo lati ipinle benue lana oni won pe won o je ki oludije fun ipo are labe egbe oselu ndc ye Nigeria National Democratic Congress ogbeni Peter Obi ko le wole si makodi ti se olulu ipinle Abia Obi oni won pe o lo si ipinle ohun lati se abewo nle nbeun si awon eyan ile to wa ni yewa ta ni bi ti ipa ni npa aya to ti waye won ni awon odo ipinle na o ni won su ona ti won o je ki Peter Obi ko le wole si olulu ipinle Benue lohun won pa awon to ko worin pẹlu obi o na lo je pe won de du arin le sibi kan eleyi ti won pe ni Yado Villa ni oju opopona Gboko eleyi to je bi kilometer die si papako ofurufu ilu ohun latari wi pe awon eyan won ti wa oko bi oju ona won pe obi ini nbo lati ilu Abuja to si pe ku won fese kan ya si benue lohun nigbati won pe won ma fisi soro yi obi loro awon odo pe kan ma je irinse oloselu ki won ma lo won lati ran dami alaafia ilu bi pe iru igbese be ku da o be ni rabi panko aso to je igba keji obi o na pe ah irun to sele lana yi o ni bi igba ti won dojo ijoba awon ara wa bi nile ni Nigeria ko ye ki re o wa yi ti
1: gaja lotari so de o won ni agbarijopo egbe awon ti won ti je omo yiri fun ipo are ni orilede Nigeria in association of former presidential candidate of Nigeria won ni na ni amo ti rawo ebe si are Bola Ahmed Tinubu lati yi ipinu re pada o lori mimo yo owo ranwo ori ipo lasiko ye won ni idi ton si bi sori o awon Nigeria won ki gbe ogo ni ta mi nru mi ti won si ramu ninu isi ati osi ori bi ati ni owo ntenu je ati owo oko lati bi kan si bi kan won ni o ti gbenu oke gegege o oro na lori be leyin ti ani gomina won ana ni ipinle Ekiti Kayo ni Fayemi lo sa kujugu irungba eni ti se omo yi fun ipo are lati nu egbe oselu olowo bowo ADC Atiku Abubakar lati da owo ran wori epo pada gege bi oro oselu lasan won ni won ni eni ti se lakoso won ro iroyin ati ilani loye nile yi Muhammad Idris ni o sala yoro ga se se wa mo wo are Bola Ahmed Tinubu terin eleti gbaroye ni o ko to gbe igbese kankan ti I ma fi to omo Nigeria ti baba si wa gbe to ba ri pe oro ba be lo won ni ogun ti ba wa so ina ni mo gbo amọ sa won ni agbarijopo egbe awon ti won ti dije fun ipo are ri ni orilede Nigeria ohun iyan wa nbere oro lana pe egbo ki lo sele gana ah ngbati e so wi pe owo eleyi ti nbo si apo awon ijoba lasiko yi o ti po si ngbo wa po so wa la pare lara awon orilede Nigeria nigbati nsoro leyin ipade ti o se eni ti se alaga fun egbe na omowe Abraham Breakford in lo salaye oro pe ijoba yi e le mo te waju o lati mo so fun wi pe owo te npa wole te si npinle rara yin o po jojo o ti po si to si je pe omo Nigeria won ramu ninu si ati osi oni egbo boya ke yi kini ohun pada e da owo ran wori epo pada bo ba je wi pe nkan ti o tun oro omo Nigeria si nu o
0: e ja polowo oja npada bo e se nte npo wa
2: e do ki ni Oladiluwa FM 96.7
3: Oluwa mi je mi na ri temi se lodun yi ojo lo Tele ba ti raka lati je eyan le be gbe ti oju e ko ti pade woli re ni lojo to ri to ba pade woli re yo ri sile kilo ti nbere fun lojo to ti ba to ti ri gba owo olorun idi e to lu ba fi ko si woli re pastor prophet akiteyo yusuf ke gboro ti ri jo wi ti so se evangelical ministry international wi je be ko sa gbe kale adura ti gbo e yo ti ma bere ti fe lowo olorun ni gbo jo we se lagun me so wuro si meji losan ti gbo e to ba wa sinu pade adura yi ti lede pete ninu pade adura oluwa iwo lo wa to ibe christi wo ninu ijo wijem international ko ri yanu olorun nigba ti woli asoro seni pastor prophet akiteyo yusuf kengioro ba npa se ironu so asotele sinu aye ori kojiko ba kan na lanfani tun be lati ri baba woli leyin pade adura fun itore olorun oro esi ko lele iwo re wa fori ko ya adura lati bi kibi edigegede ta borita meni ti o ya eso folo kala pe ku ma gbe ita bi siwaju oko yin bo wa si wijem international to wa ni wijem bus stop forogun eno prophet 0805 135 0649 iwo le jajo pade ni wesi ninu jo wijem

0: Eka bo pada leka ipolowo oja wa. Edo kirin to nkile to ale fun toni o nte siwaju. Ikani lagelu FM oke to gajoki. Ile funfun bala o felele ni badan. Ibe gan la wa tin ka teyin teti siwa. Ika agbaye be se wa ngbo wa ketekete ma teti. Lati lo gboju o wa live and direct. Lori Facebook pelu lagelu 96.7 FM. Ire kan re to njade wa lati le Ibadan ti sololu ipinle Oyo nibe ni won ti pe enikan to ko nje Muftau erin Folami ti idile kan ta mo si Operinde tagbole Operinde S130 S1348 isale Ijebu Ibiarere ni Ibadan bi ona lo ti kowe si Olubadan ti le Ibadan His Imperial Majesty ni Oba Rashidi Adewolu Ladoja Arusa 1 ni oro re ni lo tin ro Olubadan ti le Ibadan pe ki won ko ti ogben o ti igbese ti awon kan alada bowo alada se adan se ni won e ti won se o to ye pe agbole tawon Operinde idile to ye pe o fe ti o to bi o na ni enikan be nkan pere ti ba pe a magaji Operinde tutun re o ti won si fe je leyin ti magaji to nbe tele Magaji lekan Adetona to ti dologbe laikan si molebi taratara be ni won ti e fi oro lo molebi ohun pinpin ninu letter eyi ti won ko lati pase agbejoro to je ti molebi Operinde ti agbole Operinde to je S1348 Salejebu ni agbegbe Idiare nile Ibadan bi ona ni won tin ro Olubadan le Ibadan pe ko seraro lori igbese lati yan magaji tutun fun idile Operinde papa julo titi to fi je pe en to je olori ebi ni agbole yi ogbeni Muftau Erin Folami yo fi se ipade po pelu gugbo molebi patapata ti won si fi mu eni kan soso ile ti o je magaji agbole ohun bakana won to fi de oro mule o ipe molebi Operinde ti agbole Operinde S1348 sale Ijebu Idiare ni Ibadan ohun lo je pe won o se atileyin fun enikeni ti ba n fira re pe magaji bayi o nitori pe eni na ko fi te o idile tabi gbo agbole leti pinpin fun di eleyi agbole tawon ko ti se tan lati je magaji bayi nitori pe awon ese pe ipade ni ti eto ikansira eni yo si waye to fi je pe awon fi mu eni toto nitori pe ka toba toba yi in la fi re mu ti won si ro Olubadan ti le Ibadan His Imperial Majesty Oba Rashidi Adewolu Ladoja bi pe ti won se raro lati fi enikeni je magaji ni agole Operinde
1: loye leyi lo so wi pe fun anfani awon ti won ta ohun tenu je bi ejie eran abi eja eleyi to je pe won mo nilo lati ko sinu amu nkan tutu iyen frozen food amasa to je pe idapuruku na ba o na ni imo ba opolopo oja won je eleyi ti o si pada so oja won loko ti owo won ti won mo ri gege bi ere yo wa ti je gbogbo won ni koda fun opolopo omo lebi ati awon eyan ile ti an da isele imo lo ra betiro lati ori lati gbadegba lori kore ma da sinu generator won ni wahala gidi ni o ton ti pe owo ile ti eyan mo na ti o si mo ba lo won wa ni iroyin ayo ni lo ti wa de yo ni bi ti ni ile ise CD care won ni lomo ti je ki nkan ko rorun bayi pelu bi won se mo yonda iyun abo alagbele ori paanu iyen solar panel ton ti awon ohun amu nkan tutu iyen freezer combo ile to pe e mo ri letan lai si idakureku ti amu nkan tutu yin yo si mo tutu dada lai ni san gbogbo owo lekan na won ni pelu ile ise CD care e le mo sanwo losose o si le wu yin ke ni ososu ile le fe mo sanwo ti yin amasa ko ni si ele kankan lori iye ti n ba de lati oja pinrin bi ti wuli omo won te waju ninu oro pe koda e nilo lati san gbogbo won tan lekan na ke to gbe oja yin o won ni eyan wa le ra iSense 249 liters inverter freezer nu o pe ti eyo si tun gba

0: ka bo pada le ka ipolowo oja wa edo ki iroyin te waju nkan ni lagelu fm oke to gajoki ile funfun balao felele nilu ibadan iroyin to nbe nbi lo nfide oro mule wipe igbimo apetu sawo fun ile igbimo asofin agba nigeria egbe oselu apc national assembly reconciliation committee of the whole progressive congress apc egbe olosusu owo labe alaga won oloye akin oke ti omoba niran ade yoju tona si je alaga fun igbimo na to je apetu sawo le to e pe igbise won ni lati ri pe gbogbo awon me egbe ti nu bi to nta won oloye egbe o na ni won pe soju kan o ti won pe ti su won lokan ni tibutoro gbogbo ijoba ipinle ati ekun idibo joba apapo federal constituency ile ti o wa ni tibutoro ipinle oyo nibe ni igbimo ti se padepo pelu awon adari egbe awon to fe han lati jedupo kan tabomi awon asoju awon agbagba egbe awon ikan ati awon egbe lapapo lati yanju awo gbogbo ogun ti nbe ninu egbe oselu awon to bele latari eto dibo abenu primaries eto ti waye saju eto dibo apapo 2027 inu atejade ti igbimo apetu awe fita fawa niroyin leyin ti won pari ise won pelu inu kan ati akoyawo ati ibola fun ni ati ejolo oto won ni loto lo je wi pe opolo pe igbimo yi won ri pe opolopo eyan inu si nife egbe apc denu be oni won si faraji lati ise ki egbe ohun le se asejere ko si dibo wole inu eto dibo to nbo lohun ki isokan ati iduro sisin ko si wa nbe igbimo wa daba wi pe se ri ilana mimu omoye ko je isipuroko lati ekun kan tabi omi papa julo ko wa ni ilana akoyawo nu ti aparo kan wa ni gaju kan lo elekeji oni won pe ki akoyawo ki o wa ninu ilana ti won fi ma seto ribo abenu e ta mo si primary ti egbe ohun pe ko je pe ikansira eni yo ti waye ngba won ti oko kan si gbogbo awon to je adari awon to je omo oye ton fi fe lati dije dupo ati awon ikan ninu egbe ohun eleketa ewewe oni won wi pe gbogbo omo oye patapata o na gboro kaye gege bi eni ti won gboro fun nipo kan tabi omi ana gboro kopa kan fun wa lojuse lasiko ipolongo obo be oni kan wa lara awon ti o ma gba egbe ni moran tanu o si ku ipari biribi fun ilo waju egbe o kerin re oni won pe ki won ma ri pe awugo awon tan ma fi araji afe gbe o na ni won je ya ni won jere re ipe ki won ri pe gbogbo awon ti won ni fe gbe de gungo ti won si n faraji ti won si mu yanyan pe gbogbo won patapata o na ni gbogbo eto to e ku dowo won ko ma dowo won eleki arun oni won pe seri ilana isegbe ilo ye gbogbo ni akoyawo nu pelu isakoso ilana egbe oni tesi waju to je pe akoyawo imo wa nbe ikansira eni ko si ni gbeyin be oni pe ti te waju lati ma kan si awon eyan pe eleyi yo tubo je ki ife egbe ko wa lokan won papa julo kan to petu si opolopo awo pe pipetu sawo ki sise kan mo pe yo ma tesi waju siwaju si ni o won ni igbimo yi lati pase en to je akowe won Alhaji Yinka Folarin won dupe pe okun lowo gbogbo awon ikan be ni won kesi gbogbo awon egbe won patapata pe ki won fi ife egbe si o kan aya won ko si leke ju ife ara eni nikan lo o ni pelu eyi egbe apc o na ni o duro gbangba gidigba isokan wa nbe be ilo pe won o le sise won o si le dibo wole 2027 won pe awon ti e wa ni gbagbo ipe ara nigeria Bola Tinubu yo dibo wole lekan si o be ni oludije fun ipo gomina ni ipinle oyo labe egbe oselu apc egbe olosusu owo iyen amufin senator Sharafadin Abiodun Ali ohun o dibo wole gbogbo awon ti won fe dije dupo senator lekun meteta ni o wole inu egbe oselu apc gbogbo awon ta fe lo sile igun asofin apapo keji federal house of representatives anu o dibo wole namo legun asofin ipinle na gbogbo awon patapata latokete dele ni won o dibo wole labe egbe oselu apc
1: oda in oroke lagbon beun tayo jarile
0: abi
1: baba ti dide nisin eto je ka joso
0: ni
1: pelu temi tayo yi ladun ode dudu na ni e ma lanfani ati tete go e seun oniyan se olobe se nte ba fi fe je se eko ibinu abi de mi lo ko temi o akande lo ko baba to bi mi lomo oro agba bi o ba se loro baba ko ti amo se nagale oni yo san wa si dada o
0: temi tayo yi ladun aboro lo ko mi e je apegbon ka ba apegba jini jini bi eni ojuramu aboro to famoluabi to ba dinu e yo dodidi ani sonu ka to sonu ateyin ati mi ani fa kakan je ko si ni nje be oni tale wa o e se nte n gbo wa

0: Eku ojumo alayo la ko tun mu ki pe eku oye to la peregede e kaabo sori akotun eto yin eto wa je ka jo so oke to gaju ke ni badan ibe ni e ti nkan si wa atawa na ti nkan si yin tori pe be se ngbo wa kitikiti o le lori ofe lati gboju o wa live and direct lori Facebook pelu lagelu 96.7 FM oke to gaju ke emi amọ pe ajoro ni o ba npe ni ijero tori pe isinwo ikorowo on ti a badi jowo o ye ki ogun daada ni o o na ni eto yi wa fun ohun to nlo nilu ori eto yi lati gbalejo awon ikan oloselu a si mo pe kelun to nlo lawujo wa be ba woju ojo te ohun to nlo ni Nigeria e ri pe ipolongo obo ti bere lotun losi ipolongo obo are ti awon gomina o ti bere e si ti ma gbo ipolongo lotun losi ṣugbọn kawo latori oro are ati n toro mo isijoba awara wa ni Nigeria awon egbe oselu to lami la ka julo ni Nigeria lowo lowo bayi o na lati ri egbe oselu APC APM egbe oselu NDC awon egbe oselu to lami la kare egbe ADC ogbeyin SDP PDP ati be be lo be ba si wo gbogbo awon egbe oselu ti mo daruko yi ikan soso lo wa ni isakoso e to wa ni isakoso o ni egbe oselu APC to tumo si pe gbogbo awon egbe oselu yoku o ni egbe oselu alatako leyi to je pe oko ojo kan ipade ni won ti nse lati ri daju pe won reyin egbe oselu APC inu eto dibo to nbo ni 2027 oro egbe oselu ko lo se pataki ju bi o se ilana isowo oselu ati ki gan ni awon egbe oselu yi fi npolongo kini won ni fun omo Nigeria orisi ipade lo ti waye sugbon e to tun sele ni ko pe nigbati oludije fun ipo are labe egbe oselu APM to je gomina ipinle Oyo lowo bayi onimero oluseye Abiodun Makinde nsi olu ile ise ipolongo ti won nilu Abuja obi o se abewo sibe ti opolopo si nbere pe kini ibasepo to wa laarin APM ati egbe oselu NDC saju tele o ni awon egbe oselu yi ti nwona lati jo ise papo ko si je pe enikan oso ni won ti waju lati le ri pe won dibo wole ni 2027 oro yi to kan gbogbo omo Nigeria ni leyin na ni obi o gbogbo se pe ko won fe kan ya si ipinle Benue sugbon ti won di ona mo lati wole si ipinle Benue papa julo inu erongba obi Peter Obinu oludije fun ipo are NDC lati se abewo si Yewata sugbon awon odo won di ona na won oju lori ofe ati wole si makodi le ti opolopo ti won ni pe iwa ti awon odo ilu ohun o je oselu etanu ti o si da fun idagbasoke isejoba awara wa ni Nigeria be oni won pe ijoba mo si bi won se di ona ta nwi yi pe ki obi ma le wole si ipinle na seri Yewata yi ikolu alagbara waye nbe laarin osu kefa laarin ojo ketala si ojo kenla osu kefa ona ta wa ni bi ti itaje sile alagbara to ti waye ibe ni Peter Obi npe on fe lo yi mo fe ka jo fi oju sunukun wo laaro ni pe igbese ti awon eyan gbe lati mo je ki obi wole si ipinle yen se eto to ni abi eti o tona pe obi o lo si ibi ti oludije fun ipo are mi ti ohun ti nse ifilole ile ipolongo idibo ti e to na si je oludije fun ipo are seyin o ri pe itakura wa o waye nbe kini oju ti e fi wo oro ta nwi e ja bere lati beun lo ra oni lori eto yin eto wa je ka jo so tori pe ajoro oni ijiro ajo se fun to ro oni ni number ti e ma pe si ko ye pada o oni 0912-370-8675 be le pe sori +234-814-2491-006 eku ojuma alayo onki yin kaabo sori eto yin eto wa je ka jo so lo ro oni nkan ni lage lu fm eku ojuma o hello hello
1: to ko bada bi
0: to ba di nu e ko do didi o
1: atemi ati e ati gbe gbo ani ba ka ka je ko meta o
0: ami
1: ni je ko ni tale ara gba olo
0: ami I'm going dada
1: baba lefa se ti baba lola ati kaka ka kororo gbe ruko ti mi je o
0: mm
1: na te lo nsogo ni ona ara lebada ori oro te gba la oro gidi ni o je very important en en se po bi e o ku de ka to pe ko ri be o to wa je mo te gbo bi to lo sa lo si gan o to se pe ile ibo won kan na ni ile ibo na ni ko e ko se ko o ti en ti a se si ja I ko je si ye o ti ne ka no se lu nu ba won
0: to se ye ka faye gba o se lu eletanu
1: be ni ko e ka faye gba o se lu eletanu get out Ababe to pare du pawo awon iko aye ka file njo kan ko ko ri de o ku de ka to gba awon odo ye an je ba munu won wa le won ni o baba le fa baba la ke ka ka ro gbo la ta so gbo
0: e se baba le fa hakika ka ka ko loro gbo won ni bi oloro ba gbo kini baba oloro o se en ti e n pe wa na labenu ari pe en sugbon a fe polowo oja ngba ba polowo oja ta pada si abala ta ti ngba ipe yi eto yin sin te waju ese nte ngbo wa
2: Lagilu FM 96.7
3: Oh no, my pen has stopped.
4: Here, you can borrow my favorite pen, the Big Crystal Original.
3: Oh, your favorite pen?
4: Yes, last term, my pen died in an exam. I shook it, blew into it, and nothing happened. Then, the invigilator handed me a Big Crystal.
3: Wow, it flows smoothly.
4: And writes up to 3 kilometers. That's why I trust it.
3: This back-to-school season, choose Big Crystal Original, the 2025 number one ballpoint pen in the world. Get a pen you can rely on.
5: Jìyà mi kó ní mọ mi tò ní má ní mílíkì púpọ̀ nínú.
6: Àti tèmi náà.
7: Abiyamọ tó dára jùlọ ó kárí àmọ́ ṣá jẹ́ ká máa rọra yọ mílíkì wa lò.
8: Èmi máa kọ́ iṣẹ́ ọwọ́ Golden Mortary ìwọ̀n ni bí mílíkì tó pọ̀ ṣe bá wá nìyẹn.
7: Mílíkì bá wá kẹ̀ láti gbà wo. Ẹ̀yin lè ra Golden Mortary ìwọ̀n tó ti ní mílíkì nínú tí yóò fún yín ládùn wàrà aṣara lóore. Ẹ ò nílò láti tún fi mílíkì sínú ẹ̀ mọ́. Kẹ̀kan fún mi sí kẹ́ púpọ̀ lásán ni. Ẹ máa gbádùn ẹ̀. Golden Mortary jẹ́ kí gbogbo ènìyàn ti rà.
9: Ẹ̀yin ti pápá àpá mi náà ti gbogbo ilẹ̀ mọ̀ pé Zuri ló ṣe kíni Zuri ló lọ kọṣọkọ yọ̀kọ̀tọ̀ gẹ́gẹ́ bí gbogbo yín ṣe mọ̀ wípé iná dídá ò rọrùn látòrí gígé àlùbọ́sà lílọ èdè lẹ́yìn náà ìbànújẹ́ pé ṣé oúnjẹ náà yóò dára ṣé oúnjẹ náà yóò dùn ṣùgbọ́n látìgbà tí mo ti ń lo ohun ìṣebẹ̀ Zuri ni àkókò ibi ìdáná ti di àkókò ayẹyẹ fún mi. Pẹ̀lú díẹ̀ Zuri oúnjẹ mi máa ń dùn òórùn rẹ̀ sì máa ń dùn gan ni. Zuri ló lọkọ sẹ́ ṣọkọ yọ̀kọ̀tọ̀ ó ṣe kíni. Ó ṣọ́ọ̀kì! Zuri wà ní gbogbo ọjà àti ṣọ́ọ̀bù káàkiri Nàìjíríà ní irú ṣígì, jọ̀lọ́ọ̀fù, bíìfù àti classic. Zuri ló ṣe kíni. Zuri ló lọkọ. Ó ṣe ìjáì!
2: Lagilu FM 96.7

je ka ma kira wa ku dede wo yi gbogbo bi te tin lanfani lati ma gbo ikani yi ikani ti lagelu re lagelu 96.7 fm oke gaju oke lev malavelele ni lebadan kashe kashe kashe usoro pupo mo everybody ti ma bi se nlo mti so fun yin pe akoko na mo se ba yi ko te eyan meje ni oje aba be latori 50 ta lo si 50 mi a bo sori 100 a to 100 mi a bo sori 150 a bo sori 200 a paju e de si ori 250,000 naira if he easy try am go easy let's go there papa pa nitori akoko wa laaro eh ibi ave ya po sugba akoko yen o to nkan eyan meje ni ogbenu si *347*1004*2#. O le je ni ti oje 250 go ti play by you ibi oro olohun wa nu o sugba on dagun la olohun wa fun ni time die pe je nwo na boya yo jara re o si jara re sare jara e beyan akoko si wa lati jara re jara re akoko si wa lati jara re ma dagun la ma kore wesi ma relent okan onu *347*1004*2#. Lati bi ojo melo kan to tin da bi ajo okan wo nanu o bo ba gore eni o no say I no tell you o wa no fi testimony le bye bye bye bye o testify igbe finally okan mi omo yi yawo 50k yi oporo kagbon ategun lasan ni okan gbe danu 00 lo bere re 6994 lo pari e 50,000 naira ta lo ni

0: 50,000 naira taloni. O ti connect egbe ko o am eleyi ogbon kaka o won o delete e o ero pa to gbe phone dani o.
1: The customer you call is not answering.
0: O ti tekini ti ma delete o ti tele o tele baba egejire baba e tun lo se kini ka a ile yo gbon kaka. Hello.
1: Hello.
0: Hello e karo.
1: Hello.
0: Hello e karo.
1: Hello.
0: E karo a wa n gbo yin. Seyin o gbo wa ni. Hello. Ko ti e bo an tun pe. Network ni e. Ba n tun pe ayare o ti ma ayare o ti ma yo ti ma ka oke baun. Yo ma mi tupe. Awe ese baun.
1: Hello.
0: Hello e karo.
1: Hello.
0: A wa n gbo yin. Seyin o gbo wa ni. Okay, aku oju mama. Aku oju mama. Na ba yin soro oja e ma ni suru. Awon ko la gbe yin lokada. Eh? Ikani lagelu la tin pe yin oruko yin atadugbo te wa. Banko ti e si je 50,000 awon pe yin. Won ti fe so dija wa si ko la gbe won lokada. Abi a fe so pe e jewo fun yin ni e mura ajasia. Okay, 090 another 50,000 naira re. 8160 is this 8 lo pari re. Another 50k. Another 50k. Egbe o. Egbe kọlu yi. O de ni o. E gini ke ebe ni ni bi o eke ji re to ba eke ebe ko keta kankan mo o. Amele yo gbon kankan o. Won delete e ni o ero po to fe je to mu phone dani. O di meji. E bariba. Ta lo lowo yi. Owo ni wo gbo lo yi. Am I yo gbo nkan mo yo ti delete. Owo won ya bi ka si nkan. Won ti yi go to mi ko lo fa. Eyin le fa gun. 090 ni ko to mi ti an yi. 8106 lo pari re. 010900 lo bere 8106 lo pari e. Won e mo soro won fun yin. Owo won ya si delete bi ka si nkan iwo ni o tete ma gbe.
2: Hello.
0: E ka ro sa.
2: E ka ro sa.
0: Orugo yin atadugbo te wa isa.
2: Oruko mi ni Samuel Igo. Mo wa ni Okado.
0: This man so ti je ka se ri bayi.
2: Mi ti jẹ ri o baba, o de ti pẹ ti mo ti n ṣe o. Yes sir.
0: Kese wa won ti sinu okun ni o. Okay, Daniel ni.
2: Samuel sir.
0: Okay, Samuel ni ti.
2: Bẹ́ẹ̀ni sir.
0: Mo ro pe Daniel ni.
2: No sir.
0: Oda congratulations eyin le je 50,000 naira laaro yi.
2: Ẹ ṣe o.
0: Won ma pe ami won ma pe yin laipe, ma pe yin laipe. Okay, ya ba sori 100,000 naira. 080 lo bere re 8121 lo pari re 100k alaji bolaji bo ba de yo a soju po mo mu o si lohun o se be mo kini ti e to nsoju po. Hello. Kini ti e to wa nsoju po mo mu

ye si le ke yon je koma a di pe delay. Ke don mami. Hey, 100K. Won ma pe pada nbi ago mewa abo. Won to ti delete e o.

0: oje gbe
1: hello
0: e ka ro ru kon yata dugo te wa yi eyin le je 250,000 naira won gbe yin laipe yi bo se je niyan ago meji la osan la tun pada pade nikan ni ti splash 105.5 fm lori eto ta lo ta ti

0: ba ba n soro nipa awon oloselu ibadan a mo ran ti awo lowo awo lowo oba oselu ofere gaje bi na eni won ko minu re ti o ko minu won ofere gaje bi na baba olusegun oda jene jene bo ma leju a mo ran ti Ladoke Akintola Amaran ti Akintola Ladoke Ladoke Akintola Omo oko logun o ma le Ije olola ti sakeke Ije olola ti babaja Edisenu abejeje je olola ti wa ko demu Gberi Ola omo oba to lepo to loyin Akintola wo kaale lo Olorun olo A mo ranti Adegoke Adelabu kwenkele mesi Ninu awon oselu Ibadan Kabe si olodun re
1: Manija omo eni ijoba ti pera re lokun yi
0: A mo ranti
1: Baba lo je ele o o je npetu ma ranti wa bi oju
0: Bola Ige
1: Elenkeja o
0: Ije so sure nle obi Se wo la ma gbodo poro moye Dedede lobi bani ran njesa Bola Ige O gbe bo gaga bi
2: Oselenkejo
0: Alaba sisepo okun
2: Oselenkejo
0: Ogbo awusa bi jeki jeki oba Saudi
2: Ola wole
0: O si gbo
2: Oselenkejo
0: Ola wole Ogbo Yoruba bi jole oni ti mo Enu e si dun koni fi kan pe meji
2: Isele ton
0: laye awon Bola Ige Bo ba fe feran Bola Ige mo du gbo campaign re
2: O ba
0: gbo campaign Bola Ige yo yo

0: ejidela abagbe ejidela abaluko ejidela abodere mogun aso meji laro baba eji meji laro odun ejidela abeji gbede awon oselu meji ni won mu wa laro e ameji ni an si gbanko gbanko gbe ba meko ni mo fe fi side na oloselu to jo laro e Faruku Amar se kola mo wole. O na nbo ninu egbe asia egbe. Onigbale APC. Oya mo wole. Asoju kan pataki ninu egbe elesin mo wole.
1: Yes sir.
0: Ba me ko e ki gbogbo ta ni ba me ko gan.
1: Ah mo ki gbogbo awon ara ile. Oruko mi ni Oloye Said Oladele.
0: Okay.
1: Se mo je ba me ko akoko fun gbogbo ile Ibadan.
0: Okay.
1: So mo je oludije ninu egbe elesin.
0: Okay.
1: So ti a mo si Social Democratic Party.
0: Okay.
1: So and well mo je kan nu awon ojulowo omo Ibadan, omo oko Ibadan. Ti mo ngbo sasa ogun ti esa.
0: Ni wo la gbo ile yin?
1: Ti mo ngbo yaya ti o ni ya. Ile otun ni le wa lo je egosun ni Ibadan. Awa la ni egun oyi laruba.
0: Eh. Ote dele dele amon te legun gba mo wa nkeke
1: kanu egun agba Ibadan
0: be ni
1: egun le wa na
0: oda ni e wa koro o le ba ya baba nsoro e kokko ti wa yin o ti pe ti pe ti pe a ti mo eyin inu egbe te nlo ngba na
1: inu egbe APC mo wa gbo gba na
0: ni gbogbo gba na ke lo agbe yin de inu egbe elesin
1: eh gbogbo nto e ka se ninu egbe APC gege bi omo luabi gugu e la se so chance wa de bright nigba ta wa nu egbe APC so lojiji la kan gbo wi pe won ni won fe fun odo ni ticket gomina ninu egbe APC so
0: won fe fodo bo
1: odo ni ticket gomina
0: e te fun ticket e sagbalagba o
1: ah arugbo ni o
0: aburo mi leni ti en fun ticket
1: e lodo ru ti wa bayi baba ni won je
0: ede
1: la fi so pe e ti ri fi la ori mi you can clock asiko awo odo lele to ni pe
0: so nle
1: so gba tede so ke awo odo e lo joko eh eh so emi na wa so pe okay ku nle mi se ku nle aye so awon kan de so pe awon odo won ki serious Una kan wa nkankan ni. Okay. Lati wa firin le pe awo wa nkankan. A fe gba won omo Oyo State la kuro loko eru ti won wa lowo lowo.
0: Oko eru.
1: A fe gba won la kuro nu.
0: A
1: fe gba won la kuro ninu ipayin keke ti won wa. A fe gba won kuro ninu ifoya ti won wa.
0: Bolaji Bamba n bo wa nu ipayin keke.
1: Ke yan sun nu ile re la le keru mo ba ko be le wole ohun laaro. A fe la won kuro nbe yen. O ti ye yin ba. O ti ye yin
0: ko ti ye mi
1: ko ti ye yin so a fe la won mo ipinle Oyo kuro ni bi pe keyan gbo tabo atabo alabuja ko wa mo ni irunrun nle so ara won kan ta gba le ro niyan pe okay iru awa ta jodo to lo n pe ki oruko wa da ka ti mo se bo wa da so ka de jo mo luabi a ri pe Oyo State to deserve nkan mi juru wa bayi lo 2027
0: le wa bo sinu egbe SDP LSC
1: tori pe egbe kan to ni tan re ni SDP
0: esa wo tan re
1: o tori pe egbe ti oloye MK Abiola ti won fi DJ
0: to fi jawe olubori
1: ta fi jawe olubori nigba yen so itan yen
0: itan won itan won ti ko ti won o jawe olubori won obura fun
1: e bo se e mo wa gbagbe pe ba obura fa Abiola ninu tan ba rin ajonjo na lo nkola po osola wa egbe ti egbe lesin lo produce governor lojo na so that history is what we are bringing back o ti wa je pe egbe wa yi owo awon racketeers lo wa bayi e mo racketeers awon ticket racketeers awon political racketeers
0: pele pele o
1: okay sorry oyinbo e fe po die so in ta gba lero ni pe owo to wa lo lo bayi awon tan ma fi negotiate lodun merin merin la fi wa so pe rara o lote yi eh ni fi kini se business awa wonu egbe lati wa dibo ni lati gba ara ilu la so iyan lo wa fagbon mi si omi o to awon kan pe mi sa kiyesi lotun lo si pe inu egbe to wa yi won mo ti ko 2 billion naira lori ticket re won mo ti ko 2 billion le lori
0: se eh INEC ti le o ko yin tele
1: ra ra ra ra ra lowo lowo bayi
0: o le se pe ticket
1: ti ko Michael e wa ma so oruko Michael Okunlade ilu wa nbe lowo lowo lowo lowo
0: ba lineke ile
1: lineke ile so in to de sele ni wi pe ni se npe aye electoral act la wa ofin tuntun ti wa awon aye family ten tun tota won egbe oselu mo je tele awon aye yen won ti so lenu bayi pe fa pere nisin iwo to ba ti le fail primary ni bi kan o gbodo lo nu party mi po fe lo se primary se npe in ti won fi in ta fi se awon kan mo lenu mo bi tan wa ti won fi ri bi ku se mo kan wa awon alagbara wa nu awon egbe kan to je pe tori gan ti fail nbe un electoral act de so pe ti date ba ti koja lo e gbodo wonu egbe mi mo won isele de ba won nibe so ni asiko ti INEC wa gbe kalibi ke se primary yen emi nikan lo ludije fun pe gomina ninu egbe SDP emi nikan ni mo ra form lowo egbe so but nijo ti won wa fe se primary fun nijo fe se primary fun House of Assembly se INEC mo npin ni odo won so pe exercise House of Assembly ati bai lojo bai House of Rep ati Senate se mo ban se mo npin nu nijo ton wa fe se yen ta won to fe dije joko Michael Okunlade ni chairman nu egbe bo se wo pe gbogbo eyan ti peju INEC wa bi bo se declare ara re nu bo won ni consensus candidate e wa mo to form lo yuyu oko lati o se kini lale o si gbowo lowo mi lati gba ti mo ti wonu egbe yen won ko so mi pe oru
0: e te lowo ju lo wa gba o wa gba o wa gba ticket mo yin lowo
1: in fact se mo ku selu o se won mo so pe o selu omo were bo selu se ri ni e o ngba mo wonu egbe mo wole egbunu egbe le pre 7 by April 24 won ti so fun mi pe
0: oko lati o declare ara re o si gbo lowo
1: o ti gbo lowo mi
0: eri re wa
1: eri e gbogbo nti mo nse fun won pa gbogbo e mo nkole gbogbo e mo nkole o de April 24 won lo ru ti fe pa won le egbe pe emi ngbo da pe mi nkan lo ludije gomina oju se mi ni
0: ninu ati mo se bo gbogbo eyan ni mo se nkan fe
1: bo ba lo se gbogbo awon mo ba se wa mi le to wa je fori fun mi ju o ni pe omo ko declare ara re lola egete so ye ko tun gbowo loni oye yin so immediately to wa se beyen mo wa gbera mo wa lo si national office Labuja mo wa lo ra form egbe mo wa mo go mo wo pe se lu mi ora form mo wa wo wo ti to fi di May 30 ti INEC fi le ti deadline fi pass cause en ongo god ni ra form en to declare ara ra form o
0: form wa lowo yin
1: form wa lowo mi o kan fe hold the ticket yen fun baya ngba ti baya bade gbogbo asiko yen o re ti pa won yo ko nu egbe won won wa e mo bi gba yen se le to awon eyan o le wa tori electoral act o wa sadi declare ara pe ojo kojo telomi ba ti wa to fe ra ticket awon o fi le ta
0: won step down fe niyan
1: won o le step down fe niyan unfortunately
0: for him o te si nso ida yin loju
1: gbogbo e lo da mi loju 100 unfortunately for him ko ri buyer ti to fi di around July 12 igba to di July 14
0: gbogbo
1: igba to di July 14 so ala fe se ipade peace alafia lojo yen agbogbo agbimo mi ni ki mo lo baba yi ni otirio motive mo ni eja lo ngba ta de be lo ba ni kemi mo parade ara temi as candidate egbe mo loni oloni ohun ni candidate yen Michael Okunlade pe and there is a new guba aspirant to ti show interest ohun bo wa mu mo awon omo egbe so mo wa rerin pe laye electoral act se mo wa aye to mo je ngba kan niyan so laye electoral ngba to wa di August 17 loje lo se wa unveil ye pe eni ni an fe ta ticket mi fun to re mi na fi wa bota pe e ti le mo se kini ke ti mo mu je bo lori si temi le fi wa goda kun lojo jibo wa lo yi
0: mo nbo je asari gbo kede ati polowo oja meji ta ni nberu yin to fi aje ba se won nberu pe a ba me ko oro re o lagbara ju ti a lo ni abi bo ke lo
1: fa be ni awon lagbara nberu
0: order order
2: Olajiluwa FM 96.7
3: Oruko mi woli ati ajirere temi tope eje Jesu mo ma bole latori oki ni ojo 13 osu kesan
4: ni o

0: Ijababa Adedibu O le pupo pelu baba ladoja Asiko na ni agbara Osaka oruka ni wa yo baba ladoja ni po gomina Jo ti sele ri ngba na Gbogbo eyan ti gba pe so po ti lo o ti lo At the end of the day, Oto anu ti gbori le de leke. Oda baba la doja kpada suri alefa. Se wo wajyo lo, odume nire kope. Bokbo sumokan lati enfi yon. Wajyori lo kpada. Ano sumokan lani enfi pari se baba la doja. Bokbo awon sanko. Wanti fo odian lenu. Wanti kafu anwe yon kwo lara baba la doja koto kpada suri alefa. Ko buru se bi joba ni ok pada sa yere, ni boba ok pada sa yere. Ba fe di bo mi. Owa kubi wo se gba tiket egbe lele keji. Kani tin se gomina lowo komori tiket gba mowo lowo eni tin benta. Bi ere bi awada, won ni akala lo ni tiket o. Ere ni awada ni Adebayo Alawo Akala o tun lu odun merin mi mo osun mokanla to ti kokko lo tele
1: Eda to ro fun ika omo la keji
2: o pe ti ti omo re a je nibe
0: Otan o
2: e ma ma se
0: o lo na ba mura wipe ohun lo odun mejo atosun mokanla ni

gbogbo awon tin se gomina tele kan ni won ma se sugbon gba to dori ajimobi ko sele ri o odibo alakoko pelu ran lowo baba ladoja ati gbogbo awon eyan o se gba ori aleva o se di gomina koda o fi nunu ehan si baba ladoja e ma lo le won daada nigba o sese wole alakoko en ta wa nwinu nipa oselu o e so wa ye koro o tun yi biri laarin baba ladoja ati ajimobi ko to pare alakoko un eni boko ti n wa laarin un atawon kokan badan won se bi

0: ma wole omo olore ma wole omo Abdulaziz ase kola ala o ida meje ibadan ti won pe lenikan ari se kola ala o o sore falejo o se fonle a fun ni lo nje ma wo be baba to bi faruku faruku ari se kola ala o yi omo se o laye ari se kola ta gomina ba wale won ni oluwo kekere pe eje mo yi lo ko mo ba wa sise labuja baba so pe rara ana ni aduo ti mi ti ana won ba mi sise bele ibade pe gomina lohun eje mo mu lo eje mo mu lo nasarawa ko lo mo se pi emi lo baba so pe rara pi emi ni abi se kemi omo ni pi ki wo ni pi ebe ti gomina kan eyin ko lohun o forije ko lohun gbabo e je baba ajimo bi ko ebe to be baba ri se kola lori oro faruku ni lohun mo so fun yin pe maka koko ti won koko lo laye baba ri se kola won ran mi maka akoko mi o ma n wo dele oluwa ri o akoko tin koko de maka baba ri se kola lo ran mi
1: emi sere ko mura
0: gbogbo awe egbe soro soro fi ba n lo ba baba lalejo
1: atore aji kai ko
0: won wa gbe owo nla nla kale
1: eniyan o fe ni foro bi o sori eni
0: emi nikan lolorun ni ki n lucky nu won won ba ni ologbojo lo so pe kola olo sikiru mo ni suna re ngba sikiru lo nje kola olotu la mo gbo mo ni be ni ologbojo ngba ti o fe nu ja rank gbogbe o ni eni ti tin le maka lati bi odun mewa ta pa re oka sikiru ngba o fe lo maka mo ni be ni ba mi on lo si ti lo on ba pe oloso njo na yin le igbagbe o ni e foko sikiru si olodi melo o ni a si ti close si 70 o le fi e fi sikiru si o lo be kan na nbo lola mi le gbagbe lo fi je 72 awa eyan ti a se kola ran maka lodun na nigba ti owo niyi to wo njowo mo ba gbera lebe mo fe ya photo baba kan ti ma ya photo nbere ngba na mo ba dodo re mo ba ya photo merin mo ba gbo kada alele ododo baba se kola aleni awon to wa lenu gate ni mo wole mu ni aba mi lo ni nwa won ba ni ki wole mo ba wole mo ba ko photo merin mo ba ko fun passport merin won rerin passport merin lo fi lo maka passport meji la lo ya gbogbo ta ti n soro ile ti su bi ago meje abo sa ago mejo aya mi ja pe nje awon ara ile wa o tun sin mi wa bi bayi ma tu gbo kada pada baba yen ti kokoro nti enu olekun sobu eni mo ni ba mi e ba tun print photo si to wo ba pada kini kan yin fun yin mo ba gba photo lale ejo na aro kutu jo keji mo ti ko lo emi na se ndi alaaje aimoye eyan la se kola se lore ni badan aimoye ile ola ta se kola da si aimoye mosque toko aimoye source to tun se okan ni ninu awon ma se kola ti a dide lati du ipo oselu e wo odun ti faruku ti nle ticket ti o re gba Faruku mo bo yo oku suru
2: adupe lowo Olorun
0: e ku rin ajo na
2: alhamdulillah
0: Olorun o se logun aja yin o
2: ami ami
0: a se kola to fe gbe lo si Abuja yi e wa mo ko lo ko hun bo lo se maintain o ko
2: ati maintain e na lati gba ti baba ti lo
0: lati le
2: lati gba ton ti lo
0: eh owo wa le gbogbo e wa le kilo tun wa la abuja
2: eh lati le ma se idare awon eyan wa
0: awon ti baba moju to tele
2: ya to si yen awon kan na wa to je ke ara ilu to ke te bawo anfani ati opportunity to ma saba wa fun kaluku ko po so ba re de se nse o loju bi ti an le se de nto nto lohun ka dara fun kaluku yato
0: ah oko ja baun
2: be ni sugbon anfani pe ki won wa nu ijoba e le ma gbe awon meremere ijoba wa sinu community opolopo awon eyan to wa ladugbo ko se on kaluku lo lanfani lati le wa senator kan lole lati le wa rep kan lole lati le wa minister kan lole
0: sugbon to ba gbe kale won ja anfani e bi osibitu alabode bi maternity bi nkan kan tawon eyan ja anfani pe adupe o ibi o ba gbe omi si awon bi o ba fana si tawon eyan mo rin won ni rin lokun nbe
2: so awa wa fi se a fi eto si ta fi make sure pe gbogbo zone to wa ninu ibi ta ba nsoju ni o ma ri anfani ijoba
0: ninu egbe wo ni e ti gba
2: ninu egbe onigbale ni egbe APC
0: egbe APC ibe ni won ti gba ticket bayi
2: be ni
0: o ko si ti jade
2: adupe lowo lo
0: adupe adupe adupe adupe nje faruku kini gbagbo faruku lori ticket pe ta ba dibo
2: ani gbagbo pa dibo a wole
0: ani gbagbo pa dibo a si wole awon kini awon nkan kan to ti sodo sokan faruku pe tin ba ti debe yin sa awon kan bayi
2: iwe ni anfani pe kan in tan pe ni job center
0: job center ilu oyinbo ni yen ti common
2: o common ni gbe yinbo de whatever pe awon eyan na tin laju AI na ti wa ni Nigeria
0: ben
2: gbogbo awon aralu opolopo awon eyan ti won ba fe ise fa awon omo ti won ba pari school kan opolopo ti ran anfani leyin NYSC ta lo mo eyan nla lati le fun won si bi ise nla federal government ba fe fise sile won ko se fun senator won ko se fun rep won ko se fun minister awon omo me kunu melo lo le wa minister dele so a fe da be lo fin ipe ki ijoba kan da job center sile bi president bola met tinubu se da nelcom sile loni federal omo school nursing
0: awon omo me kunu ni n janfani eju
2: won apply won de ri gba lai se pe won waya kankan lo ni bẹ́ẹ̀ náà ni kan ṣe bá wa kó iṣẹ́ sí àárín kan sínú job center káwọn ènìyàn ọmọ àwọn aráàlú kan lè máa rí àǹfààní ìjọba direct láì ṣe pé wọ́n wáyà ńlá kankan lọ
0: ká. máa rí káyọ̀ṣe kọ́lá wà láyé kọ́mọ rẹ̀ kó kò lọ gbowó nẹ́fọ́ọ̀dù lọ́wọ́ àṣìṣe kọ́lá ọkọ̀ lọ́ba ni o ti bójú mi jẹ́ kó kò lọ gbowó o bẹ́ẹ̀ owó yẹn sì wúlò fáwọn ọmọ táníkà òbí mi ò lówó ní ọ̀jẹ̀ ń kàwé irọ́ nìyí ò ní ìsìn kò sí ń bẹ̀ mọ́ báyìí àfi ẹni tí ọba nìkan ṣe ló kù bá a bá ní ká fojú sùnù kù ú ìhà tí faruku tí àwọn olóṣèlú kọ sí faruku ǹjẹ́ tàbí ṣe kọ́ làwọn ò ní mọ̀ bá wọn lẹ́rù pé ọmọ olówó mọ̀ lélẹ́yìí kinní kankankan kí ni òjẹ́ tí kíkẹ́ẹ̀tì ó tètè bọ́ sí ó tó dì sí
2: àwa máa ń gbà pé gbogbo nǹkan àtọ̀dọ̀ ọlọ́run ni
0: wà mọ́ ń kà dára là ó wà kà ń kádìrì
2: bẹ́ẹ̀ mi kà sí pọ́lọ́ ń fẹ́ ká mọ iye ibi tá ń lọ
0: ok
2: bẹ́ẹ̀ni ṣe rí sí nìyẹn torí pé látìgbà tá àti ìgbà náà àtúrò ìdáṣẹ́ ọwọ́ wa dúró
0: bẹ́ẹ̀ni
2: àdá iṣẹ́ pààyàn ṣàánú àwọn èèyàn àbá àrùn àwọn èèyàn lọ́wọ́
0: bẹ́ẹ̀ni
2: bá ń sọ wá ní ọmọ olóore ọmọ olóore nǹkan ti ń dúró dọjọ́ tábẹ́ẹ̀sì ní pé kí faruku gan ti di olóore
0: ṣùgbọ́n tí kí wọ́n mọ̀ pé ọmọ olóore nìkan mọ́ wọ́n pé faruku rẹ
2: èmi gan ti
0: dúró lórí kó lè dúró lórí stand ti ẹ̀ náà
2: bẹ́ẹ̀ni nítorí látìgbà tá a ti ṣòṣèlú nísìnyẹn èmi mo máa ń kàn kankan lára pé ká máa àwọn tí wọ́n bá ti dó sínú ipò tí àwa ń lè ká woru tí wọ́n ṣe àtàwọn nǹkan ibi tí wọ́n ti ṣe dáadáa àti ibi tó kù díẹ̀ sí àwa máa ń gbé láti bẹ̀ láti gbé sí ibi tó tún ga sí irú ẹni tó kúrò lórí ipò wa tẹ́lẹ̀ prince akínrẹ́mì
0: ok
2: wọ́n gbìyànjú kankan lọ́n tó
0: mú ipò akínrẹ́mì jàgà bá ń lẹ̀ ń lọ
2: wọ́n gbìyànjú gan wọ́n ṣe dáadáa gan
0: so
2: nígbà tí wọ́n náà rí tí wọ́n ṣe àwa wò pé ọkùnrin níbi tí wọ́n gbé sí awa na tun lati gbe soke t'Olorun ba ka oye iru awon nkan won la le ma se so ngba ele mi na decide pe gbogbo awon alawon mo egbe to ye ko won tin sose lati bi 40 years ti won elomi ile mi rent lo se lo se ngbe mo de be si ni half plot ile kokan fa awon eyan ninu Ibadan bibi fa awon mo egbe
0: lo pe mi ngba na emi ti ale nje
2: so orisirisi nkan be so yato si pe to to ni o je omo babo olore nitori pe ru ore ti are se won ni ko ti fe si ru yan to se ru nkan be
0: ko si emi o ti ri ni o so o le wa nbo mi o
2: awa na ta wa jo mo won awa na n se ore ni won ba n t'Olorun fun wa sugbon se mo pe ngba ti shadow baba ba to bi po ati jade labe
0: yo lagbara
2: yo gbianju to po
0: so won ti e ni baba mo raga bo yin ni won ife ke so se lu ngba na ki lo fa
2: tori pe won ma nwo pe inu ta oselu ko si tele bambe esin de ni won fi to awa iru nkan to o ya laarin esin ato oselu nisin inu esin ta ba sore a sore afihan nu esin Olorun la ma nse fun sugbon nu oselu
0: ogbodo
2: o ba ti
0: lo re da bi oda
2: won mo lo nje be o se lo nje be
0: ogbodo fihan
2: ogbodo fihan po sore
0: Hmm.
2: So ibo de se ko wa a iso de fi han a ma se nitori Olorun so awon nkan mere mere
0: to takora won
2: laarin awon kokan
0: hmm
2: te ba tin se na ki o ma fi t'Olorun kun
0: adupe adupe pe okun awon ki bo didi o to de ki campaign o to bere ni reputu a mo pe ti bere re na lelekun jekun o to bere ni reputu kini ka won yan won foju sona lato don faroku
2: allo ka kede da se se campaign na bawo landlord association kokan ni zone kokan soro
0: soro
2: lati ma mo awon to ndun won lokan awon ti won fe awon ti community kokan need awon bomi wa ta nde to need the borehole ta se fun won loju ese awon bomi won need the solar light ta fun won loju ese awon elomi na de ni won fe se owo fa awon mo won won fe nkan dagba soke lare awon to won ta nkan karakata won wa owo ta won fi ma sokowo orisirisi nkan gbogbo nta le dasi an gbianju e an dasi awon to ba de ju apa wa la lasiko to won bere a je kan mo pe t'Olorun ba ka wa ye ngba ta ba de be a gbianju a se ju be lo
0: adupe adupe pe okun faruko arise kola la ngba lalejo lati bi iseju melo tori eto yi e muru kan gbon be ni ke saba saye lo rere nipa e mu nigba gbo pe a tun pada gbe yin wa ti e wa yanana na awon kan ti e fe ka awon eyan mo nipa yin adupe adupe pe okun
1: e ma ma se o ita oda
0: jingu jingu
3: Wagyu FM 96.7
1: All Progressive Congress to lupe tewa
3: Eto isoju sofin ni o se pelu ka mo ta fe o si to wa lowo lai fe pe ran fe ni keni lati wa ni asoju ti o mu ki to ni leta lejo gbadu mu ko tun ijoba awara wa de ogongo a je pe omo nu ogba ti o ni sisu yo lo ye ka yo lero yi ko sese digba ta ba na ka soke ka tun foru han loro Umar Faruq arise kola lawo omo ibile to dagba si ni ore sise to na si je kiki ore lore kore gege bi oro re eyan ki daju wa re lo Umar Faruq mo koro mo gbangba ni Ibadan North Federal Constituency o mo nta fe yo si ba wale fun wa lai setan eya je ka dibo fun Umar Faruq arise kola lawo ninu eto idibo to nbo gege bi omo ile igbimo asoju sofin Labuja APC legbe wa yo sese o
1: All Progressive Congress to lupe tewa
3: Wagyu FM

0: mo nso wipe oro selu ni le yoruba be yoruba mura dada o selu le fa la kadi laarin omo iya meji laarin omo iya atomo baba ki omo baba omo iya meji ki kan omo CPC ki kan omo PDP won pe a o ti e damle n ta buro re o fi segbe to nse na ni we are as ko ye ko ri be o n kaluku lo entitled opinion e nigba ti e so omo odun mejo omo odun mewa ni ndibo e n ba ti jo omo odun mokan le logun lo o even lati omo odun meji din logun lo ti ni right lati se n to wu bara me mo wo le sidikia mo ki pupo pupo
1: e se kan sa
0: ke le mu wa fun wa
1: eh oruko mi ni comfort lati ile ise sidikia
0: ya
1: oruko na sin ro ile ise na lopolopo nitori pe irorun idera lubade lapa ti bi
0: okay
1: be ni sa sidikia je ile ise ti o n gbianju lati ma irorun fun awon eniyan
0: okay
1: lati ni awon ero nkan ton nilo lati lo nile abi irinse owo ni tabi nkan amule tutu be lo sugbon won ni lo lati sanwo yen lekan kiti ka to gbe oja fun won to ba ti sanwo won de ilaje osu tabi ilaje ose ton ba mu lodo ti wa la ma deliver oja fun won won de ma tesiwaju lati ma san owo na lo so gbogbo igbonju wa na ni pe ka le mu ile aye rorun fa awon eyan wa lati ni awon kan kekeke to e kan nilo ninu ile bi won se loke okun sa nkan ta mu wale ninu yen sa
0: baba ni ka foju sunukun wo sidike aye ai moye awon eyan lo ti janfani yin kaakiri agbala aye
1: eh
0: papa julo ni Nigeria yi
1: beni sa
0: awon eh orisirisi ijakule wo le nba pade lodo awon nibara bi pe boya eh nkan mi ta won customer yin se to je pe o le obun ise yen suyan tori Nigeria a good po lori ade o sise o eyan ra nkan yo sanwo re dosu mefa e wa pe ko mo gbe lo e yo sanwo re de daji yo si gbe nkan won odo yo si mo sanwo die ah eh mo yin o
1: iru
0: security wo le fi nkun kan ti o fi bulegbe lati joy
1: adupe lowo olohun a se n ba yin ajo na lo so gbogbo awon nkan ti asaba ma n koju lodo awon onibara wa koju wipe elomi ma ni pe ah mo ti san owo ọja mi de osu mefa e ti gboja mi fun mi whereas osu mejila ni won mu ki n se iye owo ton ba san yen gangan ni koko bi ko se iye osu ton ba mu la wa ma n ka so a ma wo pe ẹni to ba si le trust awa pẹlu owo won losu kini osu keje osu keta titi de osu mefa awa na ma n gbiyanju
0: lati trust owo na fun osu mefa ti o fi lo nkan
1: bẹẹni sa o se ri niyen sa
0: awon nkan wo ni awon eyan lanfani lati ra laaro bi a se n gbo yin
1: awon iya wa to ma n ta oja amu ton ta nkan tutu bi a frozen food ni minerals ni awon lati la mu iroyin ayo wa to leni
0: bi freezer
1: a ni freezer combo fun won to je pe pelu bi na monomono wa se monomono lenu ojo meta yi won ni inverter o ti ba freezer wa so ina wa o ina o si ni o oja se n lo so kodigba ton ba sanwo yen tan ka to gbe fun won gege bi mo se so lekan ton ba ti sanwo de laji a ma gboja fun won
0: number wo lawon eyan le mo pe si nisin tori pe lori app e koko salaye app ibi ti won o ti lo
1: lori app store ni awon ma lo iphone
0: awon to ba lo iphone
1: won ma lo si ori app store awon to den lo android na won lo si app store Play Store rather. Okay, sorry.
0: Order.
1: So Play Store, lati download app Sidike. And okay. Kon make sure pe gbogbo nkan ton ba nse na, ori app yen na tin se, kon ma ba bo sowo
0: 419.

0: eka bo pada aja fo gbera tan
1: o gbera o
0: be tin lanfani lati mo gbo wa ketekete le ni ori ofe lati gboju ayo ke fi woran re ikanni lagelun le tesi 96.7 fm oke gajoke ile funfun ni o like here comment si e fun bayi e fun e ma fun danu e kan sa fun kiri e jo kari ile ko kari oko e je agbera tan o won ni oni keke maruware ti won o ti mo ko aso ti e nle alaro oni won ti jabo pe ekun omi nlomo ti gba lo to si wo turutu nigba to ngbianju lati du obirin kan eyi to je pe ekun omi o na ni o fe gbe obirin ohun lo ni obiripo ti Miracle Junction to wa ni opopona Ifete ni gusu ijoba ibile Oka yun Oka South Local Government ni ipinle Anambra won ni isele ohun gaga bi awon ti oro to soju won bi won ti se njabo re ni won ti fi oro lede wipe awa keke lese meta maruwo ohun lo je pe ojo oriri ofe je bi ogoji odun o le die won lo ngbianju lati du obirin ohun leyin ti ekun omi ti o ti fe ma wo obirin na lo nibi ti obirin ohun to ha si won ni gaga bi won ti se wa to iroyin on papo won ni nbi to ti ngbianju ati du obirin na o ni ese re nlo ti yo to si se pe atohun aten to ngbianju ati du won ni turutu nlo mi won won lo won ni leyin oreyin won pada ri oku awa keke maruwa na nibi ekun omi ohun eleyi to wa nitosi Book Foundation eleyi to sumo Miracle Junction won ni ewe obirin ti omi gbe lo pelu awa keke maruwo n gege bi won ti se jabo re titi digba ti won fi ko iroyin yi jo ti emi si n ka si eti gbo yin teyin si n lanfani ati gbo won ni won o ti mo ibi ti obirin ohun wa enikan ti oro soju re koro to ni o ko to n gangan ni Kelvin ndo fi oro lede wipe nse ni awon olugbe nibe ni won wo won bi ekun omi ohun bi se n wo awon mejeji ti n wo won lo ti o senti o le sare dide pe a eje adu won won ni awon olugbe ohun yun Kelvin ndo fi oro lede o pe ojo na lomo lule lako lako ti n daale bi igba ti o seun ti awon egbere ti won ba nrin ti an si nsunkun ti omi n gbole turutu loju won won ni be kedere bi si se nro o na ni mona mona ati ara ni nsisi owo ti e gege bi adeda bo ti se ran won ni o ba nkan je lagbegbe na o to fi je pe orule won ni se ni awon orule n ya lule pipipe won ni afara ati odi won ni se gbogbo won se ni won do bale ti won lule pipipe sugbon nigbeyin gbeyin o ni okunrin loke fi obirin pe a eyan re ko na o gbianju ati du obirin yi he olorun mo ni je asi ore se ba ba nsore olorun o wo la ore ta nse ko ni je kakande ninu yore o
2: ni
0: sori se amen
2: ipinle ti Niger na lo je pe iroyin leyin tun be lowo mi to je pe iroyin ti Guardian na ni won ko iroyin ohun jo oni iko agbesumo mi ona ni won tu yabo ijoba abile ti Meshgu no ni ipinle ti Niger to je pe awon olugbe agbegbe ti Felegi ona ni je pe won sun lowo nigbati awon iko agbebon ohun ti won tade yajabo agbegbe ohun oni ori alukoko kada ona ni won wa bi ti won ti yabo won pelu awon iban ada oko ati awon ina ile ti won gbedani ti won bi si awon ile ile ti awon tun gbe ni abule ohun ile to je pe ile ohun bayi na ni ina lo fowo ba ege bi iroyin ohun ile ti won kojo oni be won tun ko awon eyan lati ko mo salo oni be la won iko vigilante to je osise alabo ti won be nibe ni won wo pe a e kan lo mo ku inku
0: be
2: awon ni gba ki e ma gese ka awon le gbogbo gba
0: mo kunrin dai won
2: abi ka won na ti e se kini ka won na takutu oni be la won na ti da won lo pelu awon ibon lasa ile to nbe lowo won
0: kai kai
2: nbe won ti so pe eh ina nbe nbe abi
0: eh
2: ti won ti bes ni koju bon sira won on ta ba ti yin ke la mona da pa keke keke
0: kai
2: o da bi bati en ba wo film Rambo o na ni won ni o sele nbe o won ni leyin oreyin won ni awon vigilante o mo kan bale lara won
0: adupe
2: ona ba ni iwo o e ni gboku re lo ona be gboku re sa lo ba ni e ni gboku yin lo se won ni sugbon leyin oreyin won ni awon iko agbebon won won ko awon yan sa lo won ni won ti sa lo bayi bell wa je pe enikan ti oro hun soju re ti o be we iroyin ni guardian pe dakun ejo e ma da ko mi enko mo ni se yin
0: enko ni se mi
2: e ma da ko mi won tori pe won mo oko re o lo ni se nigba ti won de awon okunrin lawon vigilante o
0: won
2: ni won gbianju o sugbon bo to nbe lowo won awon ba deni
0: lasani
2: awon ba lasani kai kai ti mo po alapo yin te ya ko mo
0: ya
2: ko jan die mole bi emi lo kan
0: o ko gba die bi
2: ki o to down o lawon ti ibon ti o nbe lowo awon yen olorun ti te bayi owo kan ni mo se giri ni mo so durin
0: yo mo sem
2: olorun asalaye pin se ri awon ta won gbe ni agbegbe ibi ti su awon o sugbon tori pe awon o ni owo toto lati lo gbe ni ilu ti awon eyan po si oni lati wa lo bi ifini wo ibi ti awon eyan wa awon ti je pe ogun le nde oni ifini wo gan ko se lo tori be gan ko se gbe o wa salaye pe se ri aye ta won gbe bi yi o o yato si semi aye ele ti gbogbo awon eyan ti won ri
0: ogun gbe kai oke o ki olorun o saanu fun wa
2: ami o
0: won ni iko ifese mule ofin ti won ko lati oniruru ajo to je ti ipinle Kano State Multi Agency Task Force lori igbogun ti ogun oloro ati nto ni se pelu ifinisho weru ni won mo ti ri wipe gende olorun meji ti won da ejo e bi fun ni won wo won de bebe ogbe won bayi ko to di pe won pada leyin won won ni kini ti won se won pese nta npe ni rubber solution ati awon nkan to je bi oti intoxicating substance won pese re won je omo wa laro wo to awon omo ti ojo ori won o tewon labe ofin under age ni ipinle Kano won ni awon ti won dejo e bi fun ohun Kabiru Isa ti opo eyan mo si Mada ati Usman Amisu ti won pe ni adape re nje mani won ni oni magistrate Muhammad Alhaji Sani ti ile ejo magistrate to wa ni Kano o na ni order e bi fun won won lawon mejeji ni won je bi wipe won di ipanpapo ni lana iwa odaran criminal conspiracy be kedere won tun je omo egbe okunkun awon egbe ti ijoba o fowo si to si je pe awon oti imonisi wawu ni o si wa laro wo to won ti won si npe kiri won ni ko wa won o na ni won ta won loji ti won fun won ni ebun odun mesan logbe won be kedere won o faye le lati gba oniduro won bi ti wu ko mo abi ki won gba beeli won o won ni ile ejo nlopa lase pe sa ogbe won ki se pe nikan jaye nle ikeje o wa logbe won abi mejeji won koko mo sere panle ngbo ba ya won wa ese logbe won ni ro o bi kan ba ti wa logbe won ikeji na mo tele ti ejo mo lo ni si sen tele lawon mejeji won ni be kedere bi won o si se ka sa ogbe won ni pe alope ni won lo
2: ko se ku
0: ki se pe osu mewa ni ojo do kan
2: yo lo tan ni
0: osu meji la tin be nu ate onka ojo ta mo si calendar o na won o lo fodo kan
2: kai kai kai
0: won ni awon opin ose pe e wa yo opin ose e gbogbo opin ose to wa nbe e siro re e wa fi so di ojo ti won ni rara o iye opin ose tin be nbe na won o lo papo mara won ti odun mesan won ti o fi pe won ni oro yi o sa dede ri be o bi o se iwadi ti iko ifese mule ofin se iko ile to je pe alaga mu huyi magaji nlo le waju won o na lo si so loju re pe awon won yi ni won fun awon omo ti won je mo jesin ni won fun won ni awon nkan ti omo mu won si wawu bi oti ni agbegbe ta mo si race course o wa ni Kano gẹgẹ bi iko ohun bo ti se fi oro lede won ni won je ki awon ogo were won yi ki an lanfani sa won nkan yi ele to je ki isiwawu ko wopo laarin awon ogo were ohun
2: olorun ko dakun jo ko sa nu wa
0: ni awon agba tantanyan
2: awon agba abu
0: an ni agboju okun le it be like that e no resemble agba person
2: ele o ti binu ti bi otan ni to ba se o ba se ipinle ti
0: mo fe di omo pe mi na lo school ni
2: o ti wa binu tan ni o se ba se ibo kan le bo mo njabo
0: a person we carry ice rope for that he doesn't look like person agba
2: we get rope ipinle ti kaduna o na lo je pe iroyin eleyi to je ko nbe lowo mi o na lo nsi lalaye bayi sita wi pe se ri ko agbeban o na ni won tun yabo awon iko ile to je ti vigilante to nbe ni ipinle ohun won ni ni agbegbe ile to je pe je bu ko na ma rose to wa lati zaria lo si pa bengua o na ni won ni won tin sise won gege bi ise ni joba abile ti kubwa won ni won duro si opo na ohun ti won si nda won oko duro ati awon okada lati mo sise won gege bi ise riju ile to je pe won gba ti won si nse ni daada oni won da won yan duro ki lo nbenu apo yin ki lo nbenu saka re
0: ko ID card ni
2: ko onu ki lo nbenu saka re
0: ID card ni gbesaka dani
2: wo ko yin oyin ti won se nse ni opopo na ohunu ti won ye awon eyan wo ti won ye awon
0: yawo phone re
2: ko onu bye bye afurasi o bye bye
0: ejose
2: bye bye
0: mo ibi se mu nlo
2: oni bi ton tin se awon eleyi ID card re lo ti funfun ton ni oju yi an jade de ni won yo mo
0: tin lo sa
2: niyan koja fiun ni won o pe ah oko wo ni o sa de de koja yi oni oko ohun o na ni won pe ni golf box badge red ni won na wo pupa ni oni ni won ti o pe le ti o sare koja yi ti o dun fun wa yi ti o dun fun gbe gile yi eleyi o sa so pe iwa laabi o na o pa owo e on ta won na se gbaya won won be si ni won lo won be si ni won lo oni sugbon tori pe oko ti awon yen gbe dani irinse re engine ninu re o sakaju ti
0: ile ti
2: o pohun won gbe na le kai ti awon vigilante ti lo lo won sa sa lo ah o ka won lara oni ma to ka won lara tan ni won tun pada si bi ti won ti sise won le ase agbo won to tadi meyin
0: agbara
2: ni won agbara wa ni oni se ni won kan lo si office ele to je ti awon ojilante ele to pe ni cardiffs to nbe ni agbegbe ohun bi ti awon tin sise ti won tin gbe file ile ti won tin ko awon awe ile pe awe ile erun ta ile okay erun ile ise won ni to tin sise won lo oni won kan so kale ni won kan be si ni ko ban awon ti o nbe lenu ise ni oni won da bobo ka won na so pa won mu ibon
0: bayi
2: ah iwo ko yi
0: emi re o
2: won la won meta ni won ti subu nile ege be nti wa je agbenuso fun ti iko vigilante ohun en ti se Yunus Ibrahim na lo soro fun awon niroyin oni se ri ah ojiji ni won ka awon mu won ji awon bu oni Jalami Dantani Ombembe Abdullahi Amisu Ibomba
0: kai
2: Zakariya Musa odo na wa nbe ti Ibomba
0: àwọn
2: aṣàlàyé ìpèsè rí àwọn ikọ̀ ọ̀hún tí wọ́n ṣe yìnbọn tán báyìí náà ni wọ́n sá lọ zaria náà ni ìròyìn ọ̀hún tó sọ pé kọ́ lọ́n dákun jọ ọmọdé àṣìṣe ṣe kó sì wọ́n sọ àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò wa náà
0: ìròyìn
2: ọ̀hún
0: sọ jẹ́ àpòlówó ọjà.
2: Gúgúrú dùgbẹ́.

0: E si ki iko iri asa lo sile.
1: Bẹni o.
0: O ya o, don't let me mistro Oyinbo.
2: Kai. Se se bo tin da. Wahala wa.
1: Kole.
2: Wahala wa o.
0: Won ni iko ti ile ise olopa ti ipinle Bauchi ni won ti fi kele ofin. Be Jabir Yusuf. Eni odun 25 years. Lori eso pe o yinban pa akegbe arakunrin re alajogbe lepo re Azan Muhammad. Eni odun 25 ni ijoba ibile Toro to wa ni ipinle Bauchi. Isele on lo waye ni abule Region Gura. Eyi to wa ni wodu ti Zalau. Gege bi ate jade to ti owo agbenuso le ise olopa ti ipinle on Lucita yin na fi wa bib. Ate jade na fi oro lede pe iwadi ida kon kon ti won se nlo yoju e sita o. Wipe ile ise olopa ekun Rishi yin Rishi Divisional Police Station ni won ri oro gba wipe olugbe to wa ni Zalau ward eyi to ko re nje Jabir Yusuf oni oyin iban agbelero loyin mo Muhammad ni orun eleyi ti onitohun to si farapa gege bi ijaboro won ni iko na ni iko ti Gumau Division won ba ku awon iko won odibi ti isele na to ti waye won ni won gbe eni ti Yusuf to yinban mo iyun Azam Muhammad won gbe lo si ile iwosan gbogbogbo ti Toro fun itoju ile ise olopa ti wa fi oro lede pe eyun Azam Muhammad won ni o wu ni ka jaran pe sugbon nfo ona fun na ni omo fa won ni atupe mi re eleyi ti ina re to njo ti epo si nbenu re ti o si bi pe ina ohun fe ku won ni tori igbese ti Jabi Yusuf to se yi won ni atupo hun o danu epo danu be ni na emi re ndo si ku pe pe won wa yonda oku re fun awon molebi re lati lo se lojo ki an fi yepe fun yepe ki an fi eru feru ni lana esin musulumi abiru ki leleyi gudugbe royin ni iwe royin Daily Post ndo post ye sita
1: gudugbe royin o na lo je pe eleyi na lo sele to si be sile ni ipile ti Adamawa lohun ni ijoba abile ti Fufure nibi ti won ti salaye pe baba kan re ile to je eni odun meta di ni adorun ile ti won salaye pe oko re na ni Idaru Gaba won ni ese wo ni baba se eni odun ile to je pe o ti e ti wo 87 years na ni baba ohun won ni baba ohun na ni o gbianju ti o si gberu to si gbe igbese lati pa ni to je oni idajo Dauda Hama pelu ada pana bo lo ti sele pelu en to je oni idajo be na won salaye oro hun sita lati en to je abenuso fun ti le ise olopa ti ipile ti Adamawa en tin se SP Sulaiman Ungurudi lo salaye pe se ri oni idajo ohun na lo wa lori ejo kan ile to ni se pelu Gaba ati Ismail Yusuf oni bi anoluwa bi Gaba bi baba bi onidajo ohun bo se ngbe igbejo ohun kale oni ibe lo ti fa adayo ti o si fe bule onidajo lori hi oni onidajo ba fi ogbon atinuda lo ba fi ko ngbe ori ohun ko nbe oni ase apa onidajo si wa nbe
2: hey
1: ni o ge lowo ah awon to nbe ni ibe no ba sare sumo Gaba pelu ada oni bayi o tin be ni akata le ise olopa o oni sele ohun na lo sele ni odo kere osu kesan odun ta wa yi be na wa sala yoro ohun sita iki won tin fi oro wa baba Gaba won fi nwo oro wa won lenu baba Gaba e mo ti dagba e gbo n te se yi be ko mo yin lo se n te se tinu yin o dun si ni baba wo ki baba wo le pe ni ewu lori lo ni a ise esu ni ise ni
2: se white collar job le se fun oyin abi wo
1: inu lo bi o ah ni won baba e mo ti sinu bi oni aba ti wa n be lakata
2: inu bi bi won ro ni se edo fufu
1: won ti wa n salaye bayi pe leyin ise iwadi won tun wa gbe baba pada lo ri ejo
2: ege ni ni
1: lati lo da ejo ototo tori oto lejo ti won da lo mo ejo won ti wa de ejo pe o fe gbianju lati pa onidajo
2: ejo nu ejo
1: ẹ̀tún ti gé
2: onídàájọ́ lọ́wọ́ káyé
1: pé ó ṣeé ṣe láwọn ṣe ń wòye káwọn bàbá kún lọ kú káwọn bàbá wà ó torí yáà tí ó kù ní ayé wọn ibẹ̀ ni
0: wọ́n ti lọ lò ó. ẹ jẹ́ ń fi ìròyìn tí ó dùn mọ́ nínú kí n fi gbé tán gẹ́gẹ́ bí ìwé ìròyìn punch bó ti ṣe pọ̀ síta àwọn gómìnà tẹ́lẹ̀ ní ìpínlẹ̀ ogun gbẹ̀ngà daniel ìbíkúnlẹ̀ amosu

0: pẹlu agoro ti ile gba iyan agoro of egba land oloye agbadapo adewolu ni won mo ti korin re ki olori omo lara teju oso fun iwa re lere ati inu re to ni to fi mo ife to ni si awon eyan pẹlu bo ti se nse ayeye orikadun odun kerin karun din ni ogorin ti adeda toran wa si juniyan 75 birthday ni abe okuta olulu ipinle ogun ayeye na noko opo awon molebi awon ti a jo lo si ile eko awon ore to fi mo awon ori ade orun leke ati awon olola olola otokululu ni bi ti won ti peju pese ti won ti se ayeye ojo ta bi teju oso yun olori omo lara teju oso fun ipari biribi to n gbe ile aye se won ni eto na n lo bere pelu isin dupe ti elesin kristiani nibi ti primate ati bishop ti ijo ile adulawo african church eni owo julo most reverend aa odufuwa to se apejuwe bi omo lara teju oso bo se pe odun marun din ni ogorin loke epe gege bi ijoloto olorun oba iriju olodumare na o na ni oki ku orire o fun ipari biribi eleyi to gbele aye se ati bo ti se fi yun itan lole ninu irin ajo mi ninu igbesi aye re eyi to fi oro lede wipe ojo ori ko le seburu ayanmo ti adeda to gberan ni bakan newe won ni ayeye igbani lalejo nlo waye ni Marcus ni igbagan iyawe kawe ti are Olusegun Obasanjo yin Olusegun Obasanjo presidential library to wa ni Abeokuta won ni Daniel Amosu Adewolu ni ko wa won ni won rojo oro iwuri lototo si ori olori omo lara teju oso fun ipari biribi eleyi toko ninu igbesi aye omo niyan won ni awon gomina tele won yi ni won wa ni bi ayeye ohun pelu iyawo won ti ko wa won ti won si pon dede nipa olojo bi nigbati adewolu ni gbogi to korire ki iwa rele ijomo niyan ati ife ti olori omo lara teju oso to ni si awujo omo niyan o
1: so aje pe bi ta ri mo fun ton so ti toni lele yi ta ba ti kuro lori iroyin gidi baba yi pade awon akegbe wa lori eto
0: kilari gbo
1: kilari gbo
0: benga olaiwola ko sinle aro ya okay so ada ki akin awon gbe mi na se de ni so n lo ma won to wa en ti iwo le tan
1: bo ti so ni se pe ta ba ti pari pe en to ba mu bo ba o fun mi
0: omo nkan la po larun din be lodun e o to gbagbe yen
1: nkan binisin lo gbagbe mi ati o tun di ni ojo sunday lori eto ni temi lati ago mewa asale titi di ago kan rugba martini salao omo ba lo ko temi
0: oda ki alawura bi ko mo ko atori ago merin si marun ojo aba meta saturday agbe loba oba lagbe nle to ta tun ti jo mo pade e mo gbagbe pe marun si mefa gospel gbedu pelu sola re o ona ni e mo jemu kekere titi wa digbo nko akanji iko yin re o eyinju olodumare ti o se figigun okon joseph ajo ko bi en tin fena nloko temi ire o
1: jalo
2: la gelu fm jagaba gogore ti o

mo mo pe odo mo mo pe de odo titi ni mo fe gbagbo ipo de odo titi ni nitori osowo weli weli loso ti toni a si dupe lowo Olorun ba fanfani ati ore ofe nitori pe igba ati asiko o ni gbogbo kasiko ojo lele a le so pe ko ma ro nitori pe Olorun ba papa o ni bo seto adura wa ni pe ki o ba wa lara mu la se ile ti wa awon eyan ti mo nbe lawon daniko to kuro ni awon ko won ti ojo pa o pa yin abi epele se office lo kayi mo ojo ona ibo lo ka eyi wo lo so teni e fe so fun mi of course e mo pe ma fe gbo gist now ona lo ka eyi mo ojo pe bi na wo nu office mo lero wi pe e wa nibi ti ojo ti nipa yin ju bo si e lo lo so teni fun gba won te pe ojo ro ojo ro ona na na ma wa mo gba ladira wi pe on ta ma je ta wa yen olorun a fi yo wa la se ni ti wa ikoni like 96.7 fm bele tin bo wa lo ti to ni oni to je ojo kesan osu kesan odun 2026 oni mi folake mi maiti ati akake mi ta fin ki wi pe e ka san se dada o le wa salafia o la bayin loni mo lero wi pe ise lo dede to e to kilari gbo ona ni o ti gori afefe lo san to ni e si ti mo bo se nlo gbogbo nkan to ba ni se pelu idile patapata ona la ma ri gbo ni ori eto ade tun ma mu tutu wa loni la se lejo wa fun gbogbo awon to je pe ni lojo bi won abayin yo abayin dupe a si tun gba adura wi pe e ma se opolopo odun laye lagbara Olorun igba yan le awon yan le gbogbo to da ni ti daada ni daada ile to di yin mu Olorun ni je ko ba je la se lejo yan mo September it is still your month and we rejoice with you so at matters waju lori eto lo san ti toni fun gbogbo awon eyan te je pe won ti darapo mo wa lori ero aye lujara akiyin a si se yin ni wi pe e seun seun te pe e le ma gbo wa e le ma wo wa ba kan na e ti mo pe to jo ba ti ro bayi network yi ni bo se ma ri so for that reason to ba tell them pe o di bako e mo po si ma clear o si ma clear a de ma yi ko to ka se lo so to ni e gege bi se wa *347*1004*#, oni number ile ti e ma te te ba si ti te o di dodo ko fun yin ni eto ona ile ti e ma tele back to back eti mo pe to ba de ti je o dodo ka pe won ko si ma ja gbo kan be to ba ti je awon to ye kan pe awon na ma pe ni papapa a ma te lo si oju oja nigba ta ba pada de a te si waju gege bo se iye oni oni Wednesday awon fi ma rojo bi meji meta kan si isin bayi gbogbo awon omo ile iwe won pada si ile iwe won won pada sinu ise agbaladura pe iwole ayo ona lo ma je fun won lagbara Olorun se iboko yin ja ema boko ja ma baya oja o e ma bo mo ja te ba de ja iranti lati pare a ma lo si oje oja ngata ba pada de a ma tesiwaju e ma pe kuro nbe ko kale.

0: Alango.
1: Oba to le wi to le se alapanla oba kabikabi apatapara oba wegun wepe oludeye o olorun mi ibare oba to joba lori aye gbogbo oluwa oluwa wa olori ke gbagbeje tabi esi o oba to mo ya awon irawo eni to gboro lo le duro se ben to ba dimu lo le songbo.

0: akiyin ku le ni leyin
1: labala bi ti eyin tin gbadun olohun pelu wa
0: sowo nya loruko eto yin je o
1: ni gbogbo te nta ise te nse okowo te nse agba wi pe sore ni o so fun yin tori pe dido ni reke pon ti e won ni kogbogbo ni tobi abata kakaka ni gbogbo ta pe lorogbo ka egbo ka to ka ni yi ko mo
0: salafia laba yin bo n lo office ba o lo shop ba o ninu ile yi
1: awa dagbo wi pe leta adado ko ni je ti yin o
0: se alafia le wa saje n wogba
1: eje n ti oruko ma roko
0: se gbogbo e n lo bo se ko lo ba o loju ojo aku ojo to ra ro yi o
1: ba gbe keti odo ma rodo leri nkan mu aki wa bi o tin kawo ko ma kawo ko ma de
0: aki yin lo si aki yin si gbogbo bi te tin lanfani ati gbo wa lori gun merin agba nla aye lati kiyin o
1: ile fofo la wa wa yo
0: la gelu no de pe bi ba
1: a fere to kojo ogbin ogorun e na
0: Adebayo Akinde MFR
1: baba
0: e ka son ile yi salafia lewa
1: ele
0: sowo yare re mi ati re mi na ni
1: o ye ke ti mo pe re mi ati re mi ni en gbo lori eto
0: mo lowo e ba ti n gbo re mi ati re mi be de se mo e ti mo pe dunnu atayo la kode
1: gbogbo ti ja ikopa giga ijeruru gbogbo iko ni esuke ni kata ni o ti se kini
0: o ti lo
1: o ti lo odo ti wa o si na gbo mi wa gboro roke
0: awa n fi owo lero awa mi konle ko si lori eto
1: yi
0: awa wa fun yin
1: olohun
0: idunnu la je fun yin
1: ayo la je
0: fun awa fun yin bi kayin le rerin awa fun yin ko mo se le ya awa fun yin ko ba si ifupa giga tabi pe ndori kodo la wa se wa nbi o
1: awa le fi gbogbo enu so fe to ba je iyawo le bo ba ko fun ti e pe ni ibinu tabi ikara awon ewo ti idile ofe ni pe ko mi ma binu ko ma lagidi ko ma sojo tinu re odo to ma po ma lerin poko lerin bi igba te yan ko leta si awon nkan kekeke to re ni o binu si okuri ti eru ajaja to ba lo je presenter ba ti gbe bag da ba mu set ati gbagbe ba se fi lesi olon loko yawo olon ni baba omo tori pa ti o gbadun ti wa won reti wa
0: remi
1: ko sin ta mu waye ko sin ta mu lo
0: do iwa ti tani
1: iwa ti taju ni
0: o je pe yoloyin ni
1: ni kene
0: gbogbo asa mo buku re idan re iyawo ni won mu na ko dun won pa mo lerin
1: e so wa fi o ma ja
0: se won munu ti edun na
1: le mi so fi o ma ja ni
0: so lapi o msha
1: iwo oh lapi o to mi so mo pe ti aye ba ti de
0: woli bere lowo
1: ta aye ba ti de ko rita level ru wa yi eyin te kere loku ta ma fun maran
0: woli bere ni o ti bere odija kini wahala re po
1: iyawo mi
0: nisin ba emi ko mo kan soro ni o mo lapi o mo simple wa de da mi lohun
1: no lapi o ni ye nbe le oro mi lo sun ni ji lo je o mo pa rugbe lo soro to juju
0: o pelu
1: o kan pa ti wo e ma yo ni se yoro ko
0: e yo ni le ya ki yi jare ke bugi lo lo ti o to jare ke
1: mo ma wo be o jo baba ti nbe wa n gbigbe na iwo ma gbe nle
0: ma gbe tutu
1: kokan re o le bale tori pe bi eyan ba ti je idile ti o ba se suru
0: lemi o wa ye ko fi kun pe tan ba le jo je ka mo bi ojo ati leku si won
1: iwo kan ma le ori ofe si won ina lo wa le an lori ina ni
0: iwo ti ri je mo fi koro yi je mo fi koro to sai
1: ori poro lo do ba be so
0: baba iwo ti ri ibikan ti omo so pe my mommy give me 200 naira for what I want to buy injekuje lerin kan kan
1: woro
0: iwo ti ri bi ti iya o ti so pe grand meet your daddy daddy e jade ni daddy e travel ni
1: to ba so be yen ara awon esu ni but don't talk to me my friend no baba be
0: mi wili re ni wajide ma je ki wa paro fun e le mi o joke apart now to me ba wa ti e ni bayen
1: olohun
0: emi a de fun omo
1: e bo se to ni e fun okunrin
0: ma gba o
1: to lojo
0: sori lopolopo igbagba mi gan jije mo pe awon omo gan ngba mi o nse be fe lo sodo yawo yoku ku le wa sodo daddy wa ni sori wa gba o je fele fun e remi wa ba mi salaye to ba de ri be ko so fun mi o wi pe iru isele bayi se ki se pe iru iyawo ile be o mo tari ibukun eleyi ti o le ti eleda omo le pese
1: o seun
0: se ki se pe n dari esodo oko nikan baun
1: ke se pe n dari re oye o lo be yen loju opo obirin be ti ba ti n dari omo sodo
0: sodo baba
1: ohun fe so da labuku lodo omo ni ke se bukun
0: iro ni
1: oh
0: ti understand
1: meeting before meeting meeting after meeting loro dile ile lo selu ti bere to ba ti wa nu le ti obirin ba ti le omo si o pe e lo ba baba yin se mo ko mo wo bi gba mo wole ko ni on je o fe ki wo no le ko wa so pe sorry my dear mo fe ko mo ru e ni eje ni mo fe ko mo ni pe
0: wa ibi ti obirin ba wa dari omo be si babe kini ki baba yen se
1: en baba ni lati to tasi awon pada excuse me o le sonda labu
0: iro ni ko rere tita
1: yeye
0: okunrin a wa mo wo jade lapo iwo mo gba
1: en se omo ko ti o ti gbere sori ske
0: iro ni re mi o bo wi pe lo ka aya omo yen
1: odo ka ye
0: gba fara bale o ti wa lakole ati ni memory awon omo yen omo yen ni mo me se pe if I ask my mommy for something she will send me away but my daddy will surely give me o mama ring be lo du omo yen pe daddy mi respond si mi gbogbo igba tin ba lo ba won njo je mo pe le de omo ya ma pese fun baba nikan if guys not taking
1: bolo
0: iya yen bi igba pe ko fe ki ibukun wori aye o tohun na mo ni o
1: kan ri be my brother
0: come o ri be
1: gem fun ni nche pe lo gba na
0: edirin ni okunrin o get mi o get
1: emi o le get
0: ma gbo
1: asese teri odo wiwe
0: oni di pe ma gbo ko ni di pe ki baba yen so ni tin ko kan domo yen lo ni o ti wa la ko le ti wa le gbari omo yen pe baba wa lo keta fun wa ta ba ti lo bi re kan lo omo mi wa won le aso daddy wa daddy wa de nse fun wa
1: nche baba ti school de won
0: se e le da won mo ya ma pe fun baba yen na
1: o ka re baba mi lo ni a training baba lecturer baba teacher
0: obo so ni la kaye
1: so mo bi egbe ni
0: e yara le e da e mo ni suru jara le soro
1: ni suru
0: hello hello
1: hello jara alai man to kan ti ko le koko
0: hello o
1: e se o mo pe ti ba n pe obirin gban obirin lete nbo ni an ti mu an jade obirin mama je o yo pe game won number 1 omo o le korira aye even though bo yo wo nkan to ba fun tani o lo fun
0: hello
1: tani o lo fun lowo
0: eh kini nkan to kini o wa gbe ati so fun nisin
1: mo je o yo pe ogo oba ti fun lowo yen
0: ah
1: lo pe ye wa
0: opo ni yen
1: kini mo se te di pe ti si mi
0: bi baba bi baba gidi bi oko le gidi ko ni di ko pe
1: hello
0: ko ni di ko pe ye wa hello hello jare ah
1: mo lo ni
0: so lo ni
1: so lambola ton lo
2: hello ni pa alapa la pe o
0: a gbo yin
1: o ma da fun e mama mi
2: wo so wo pe to ko lo yin da lo yin e bi se baba mi se ba mi je ja wa ni dadani
1: dadani
2: dadani
1: Yo yo. Yeah. Ndo ti wa le. Emi re ogun. Emi re ogun. Baba ti pa ya doko.
0: Kapolu oja.
1: Baba olori eru re.
0: Ori kapolu oja.
1: Aloju se ye ni.
0: Eh, so mo pe wo ule wa. O fe kankan se nti e.
1: Obo.
0: Obo. This is responsible man is talking to you here.
1: Ah. Ni we to mo re ko. Ti an so gbogbo gbo pon de
0: pichi sori awa to ba ti
1: mo la ti
0: mo gbo sori iru emi iru awa emi atawon kan to ba ti mo la atawon keta fun mi awon ni gbo ti won so yi
1: okay
0: ko mo won lara tele
1: ni we fi ran
0: ti o mo nti won para sodo iya tele
1: mi ti e aye to ba fe jeje nigeria
0: gbagbe okan dakun
1: tori pe mo wule pe mo le pe oke omo abo ni ka tele be yerun ka lo ti
0: hello
1: iwala
0: kini o ko
1: le se fe ka
0: se ka to lo pulu wo
1: ja ele ni ti yaye je ere ba ti pa ko to keru elebe to ti
0: ko ibo lo fun ma bless e si ni
1: o ti bi
0: a mbo ja re ja pulu wo ja

0: Tim Baba.
1: Ami
0: o. Ase o. Mo ki o ki o Segun Samuel gbogbo ti je adedokun ni Larafik iyana Larafik lojo eh baba wa oju oni ti yo omode tin se bi agbagba tin se bi omode oju oni ti Pastor Dr. Kola Adegoki aki o ki o Lady Evangelist Olaide Adegoki aki eyin le nfi adura ran wa lowo ti eni ani sare aya baba mi Kabir Jalaru
2: hello
1: lemi ati lemi
2: yes sir
1: hello
0: ando e baba
1: e kweto
0: e se o
1: alaji la wa le arowo na ni arowo na state
2: ando
1: eh se ari oro te so e o pin si meji
0: e so kan e ba wa so ojo ti lo
1: ah okay
0: e se yo kan
1: to ba ti je oni yawo kan ti yawo e de te ni fe ara won so ti e ta wo ba ti wa ba be yen yo so pe e je ko ohun aba e ma lo baba e se ohun aba baba yin so e ma ri owo yen gba joro yin bai sugba to ba ti jawo ni awi po ni e lo wa ba yin ni omo wi o so bo se ri ni gaya bi experience wa ta dagba lagba bo bo se n wa lati ile ni sugba gbirin to ba jo gbirin gidi to ni fe oko e ma do ba baba yin so ni sugba ki baba ma se yen to ki gbo lowo le wa lowo opin ki baba ma se yen o lo daju Olorun ma bu alasiri
2: Aliaja Balikis Jalaruru aya baba wa Aliaji Abi Kabir Jalaruru eh won sojo bi ni nkan se to lo ko yen eku ojo ibi o lagbaro lohun e sopo ilaye Aliaja Balikis Jalaruru aya baba
0: mi
2: aya baba wa Kabir Jalaruru
0: baba wa
2: e sopo dun laye o
3: eh mi so ni mo wa lowo
2: kofoshi oya that's it proper
0: e seun
3: oruko deni kofoshi la de lundi seri yo so ko okore ti obire ba nse be fo yo ko kire ko dire ni wa lodo temi bi pe wa re fo si bu ni se ti understand awon mo yen deni to ba pada dojo ale won mo pe tawo ba nilo nkan baba won yi
2: o ma respond is awon
3: awon ma ri ba awon so o ye kokurin yen kire kori o tori ojo ale ti baba ma je lojo ale ni ile baje
2: ko se loju ta won ti
0: a je pe
2: oju ta won ti fi wo ni
0: oja be se oyibo alaso ni basa okay ddp ati arewa lokunrin lati ni ishotipa lalakia ebanki egban wa ati ololufe wa okan ninu awon baba gbogbo baba to wa nibi ishotipa te gbo wa pata ari atejise yin e se koni suyin koni re yin lagbara olohun ojo ni ti wa to ibilade
2: kaja wo eyo kan si ka ma lo
0: baba re eyo kan si o
2: ka ma fi se lo the last caller adupe lowo oniyan ta jo se oniyan se olobe se awon ta jo je ta jo fife je na akwa ibinu e se o ta n so na ni pe o ba bo sowo ya iya se ba je bo baba na lo kongun si e je ka jo se
0: ka se n to
2: ka se ko dogba ka se ko da tori mi ko tori ola ni isu o ma de jina fun gbogbo wa je e ma gbagbe ba se n se ohun wa ni memory awon won so wa won wo wa won kiyesi
0: ara wa ni o tin keko
2: ma mi lo n se be ba mi lo n se le e bo te ko fi bi kan olohun ju bi kan lo to ba se se 70-30 ba se se 50-50 ba se se 60-40 e je gbiyanju
0: inu ajo kan na lo ku da si
2: lori awon omo e ajere won o lagbara olohun a de le sise ase danu lori won eru tabi amo okitu won ni gbe ka won le o awon alajere awon mi lagbara olohun demi ja ma lo
0: baba woli oni fade kainde taye kainde akejide ojo oni ti o meri bolale oni fade akiokio ti olohun oba mi sese fi color tun ati ororo le lori ise iranse ma tesiwaju o aburo oni sele siwa ewo be ba ni logo logba te ba fe ko wa sori eto ti wa je to je mo ikede e ma gbe bo osin ti bi wa nu
2: kebugi kenneth igbeje ni olotu eto yi tojo ga wa lapami sola arewu ọmọ wọn ló gbogbo ṣọ gbogbo jogun ibi tó ti ń jẹ kàtọ tó fẹ
0: kọ ọmọ lè
2: òun lọ lọwọ bọtì wa tájọ ṣe àwọn ọmọ wa bẹ ń bí tó ń gbà sórí youtube lórí facebook agbára ọlọrun ní ṣíṣe o agbára ọlọrun orí yín akọkè ṣe àmì o tún lọ wọn wọlé lóòtú àgbà agbára ọlọrun apàdé lórí ètò lọjọ mẹjọ à ń bọ lọjọ friday
0: tó wà
2: lórí ètò miliki special lágbára ọlọrun rẹmi adésínà big man presenter lórúkọ mi ààfin sílẹ sínú ìbànújẹ
0: o àní báyìí nínú ìdààmú
2: jalo rẹmi
0: iléyà 08106250814 08106250814
2: big man presenter rẹmi adésínà.

ba kira wa ku dede akoko yi nigba bi te ti lanfani lati ma gbo ikanni ikanni lagelure lagelu 96.7 fm oke gajo ke le bola felele ni le ibadan ati de lori eto ni ose ni nigba bi kibi te ti lanfani lati ma gbo ikanni loni ti se ojo kesan nu osu kesan odun 2026 nu osu bababa agba olohun oba ire ate wa lowo ola ate wa lowo eku ti se bale oro yo lanfa lati te wa lowo bo se ma je niyan niwon igba ti e ba se omo e dada mo to ba je pe olohun oba ni losan yi yo du gbogbo ma kan si e mo wi pe bi akore igba ti koja aseju me edogun bayi ta lo takin yo gori agbagbe losan yi na yo tu lakaki ori pe awon ibere yen ti wa nle eyin ti wa te fi se faje ti ni pe ke ti pe wole be ba ti pe wole ibere ti wa nle fun yin te lanfani lati gba bo se je niyan lapa be yen

0: Gagelu FM, Gagaba Gogo Radio, Maru Wancho.
1: Eka bapada lati eka polowo oja. Eka di ti Lagelu re, Lagelu 96.7 FM oke gajoke. Ile fufu bala ola wa ladugbo felele. Ile badan. Baba Tunde Ajetunmo bi. Baba Jet lati Island. Awon ti Chelsea niyan. Of Chelsea. Chelsea for life. Gbogbo Island. E mo pe mo ti ja yin si wipe ise ti yato. Iyen lori cash e. Ere lawon kan pe e ba wo tele tele ri. A 25,000 naira lo ya pin. Sugbon gba ti wa nu osu baba baba yi. Lori emba wini galo. Ti a fe se. Ele ta won ka se e fe se. 100 million naira ti wa nle bayi. O kan ku pe kan ma ge, kan si ma fun eni to ba lowo lowo. E gbo mi daada ka se mo pe o. Ise mi o. Mo pe mi lo ta ka se eni o. Alafida o yato si ka se ban awa latari owo jade si yin ka se yo sanwo fun yin e wa ri mi mo se n ba yin soro lowo lowo baye ti n ba wo eni ko kokko gba 25,000 naira gege bi won se to kale eni ko gba 25,000 naira like pay se to ba ti wa di pe eto fe ma wonu a wa tu fun eni kan ni 50,000 naira se eni kitu so eni ko kokko gba 25,000 naira laipe yin sare mu eyan kan papapa a se papapa lo ba ti wa se die e tu fun eni kan ni 50,000 naira ele to tumo si wipe ti n ba pe opo je ka se e o ba gba owo iyan o tumo si pe o le gba 1 million jo Friday o lucky ni lucky ni ati pe won dawo duro won take risk yen won dawo duro igba to wa ma ba ma gbe won owo kekere ko yo fun won owo nla yo fun won o se je niyan *347*1004*2#. Abiola yali yali owo re gbe pepepe ona o ta cash enu bo ba ta cash e o gbowo cash e so ro boya naira nikan ni cash e fi sanwo ni won sanwo ni euro se bi euro lo na germany to ba je cash e won san edi euro re si o mo foya lo wo wa ngboro cash e o je eyan lowo ri lo wo wa bo ba gba euro won send euro si o o le naira nikan kono fi send owo si eyan be je ni euro na dede ara won lo si. Hello. Hello.
2: Money question number 10.
1: Yo, ti e so ko yin fun a.
2: Oruko mi ni Mr. Babalola lati Awotan.
1: Mr. Babalola lati Awotan.
2: Eni.
1: O ye mu bere sa.
2: Money number 10.
1: Ibere leke wa. Abi. Ni odun 2020. Ni orilede Spain, iko wo lo gba Spanish Copa di re.
2: Barcelona
1: ti mo ni
2: sa
1: ti mo le support sa
2: baka na ni
1: baka na ni Real Sociedad lo gba ke se baka Real Sociedad na gba idije Spanish Copa di re ni odun 2020

Sibelo, Amina Ojo, Adefile Abosede, Larry, why'd you make your money, Bile? Atakwata ganga leva na. Sorry, I don't know what you're doing. You fool, I. Nigeria je agbara kan si da. Do mo de pere kan ni ya jewo bi wo sisi lara. Wa bi amo tun gbo mi lawo le su ye fo wa lafi atakan o si da. Ya oni je mi ko ni ja won ma ti mi Olorun. E je mbere bayi ni. Ko sele to sele yi mo le ma forukun le foruko bu won lasiri atawon bi to sele si ti bi oro kan to n gbona.

Ọlọ́run ba mi ibare. Oba tẹrẹrẹ kari aye kunle kunde bi alagba lugbo mi okun dede teru teru baba gba. Alade Idibaje oba to ni gbogbo agbara lodo ibare o. Tori pe leyin Ọlọ́run Ọlọ́run na tun ni. Ṣugbọn kan gbe ile aye le awọn kan lo pe ki won ma lo lona to da. Lati ma fi tun ile aye se. Awọn afa atoto Ọlọ́run ba gbe ile aye le won lowo. Awọn woli itoto Ọlọ́run ba gbe ile aye le won lo. Awọn onise se tooto Ọlọ́run ba gbe ile aye le won lo kan ma tuko re. Ṣugbọn ni ona to da ni ka fi ma lo. Gbogbo aye eyan yi mo wa ki yin e ka le o. Aku bi oju ojo se ri ode odube Swinland Valley to ni lagelu 96.7 fm okay to gaju gbogbo awon oke lo ohun ni Adeyemi Akinyoye loko mi Yemi Ijala Eto je ka jojoko bayi ka tun jo keko e lo ma lo sori Facebook Prince Yemi Ijala ni kete Prince Yemi Ijala ni kete e je ba wa lo be e dara po mo wa nbe e dara po mo wa atu jo lanfani ati gbadun ara wa eyin kan si wa awa na kan si yin lori afefe eyin kan si wa lori Facebook awa na kan si yin lori afefe pada beyin ba ti se be ete Prince Yemi Ijala e ma gbo wa ketekete e si ma wo wa ketekete koda o la odura da won ma ni osana wole osana wole bi yin o se je ohun nu ti mo fe so lele ni papapa ki n to gbe dokita wole ona ti mo fe gbe gba ri o mu o ni maran kankan ti mo fe gba wa da bi alara adupe eyan meji ni mo fe ki eni akoko won pe baba kan ni olu ode maniya basiru ojoyin gbogbo idile won mo ki gbogbo odile won pe eku ara ferako ti oluode maniya basiru ojoye ta ma ni gbogbo maniya pata oluode ebe mu won se be won re wale asa lojo monday iyan duro be elekeji mo ki omo mi kan daada tori pe te eyan ba ju eyan lo daada eyan o so pe bi omo bi aburo sugba mo ra wa bi ore Hey, small, small, small, la ma hapi. Small. Keke la ma hapi. Oma ase fono ni woro duluwa. Muki bubu idile iti ena. Ona ase be. Ore wale asa. Iyon ni pu dagberi fayi. Lana. Olu odeku. Lojo mandi. Ona ase be. Ufaye ile. Ni ana tuje Tuesday. Kekere la ma pe o good gan ma se phone gan ni worodo fe to ba use won be ki wa ni mo fe mu jade ti mo fi so ile yi ti mo fi lona ti mo fe gbe gba re oluode maniya awon lo bi omo kan ti o ara awon omo ode won ti won salaisi o lo be pe ah ki lo nsele kini ka se se a mo gbe lo kini ni ka lo sin ni abi ka towo olopa bo pe bo lo se ku tan pa won kan rora duro oru ore duro nti eje je won soro baba yi si fi di jale o si ku baba yi o fese ko o fi di jale o si ku ori afefe mo kuku ti wa yi ojo monday ni isele baba yi si lo be lojo monday won kan duro ni o si subulule o si ku kekere ti mo nso yi na kekere la ma pe small small small o na joko sori aga ni waju sobu e to tin se phone omo e good gan omo kiki ni bu good gan ori aga to joko si lo na ti subu lule ko fese ko ko pariwo ko se nkankan o kan subu lule nbe o si dagbere faye ki won to gbe dadi oyo won lo ti ku mo ni bi olojo de banu ki wa ni mo
fe so nde ma wi pe biru nkan bayi ba saba sele si yan lopo igba e gbo yoruba mi o lopo igba aisan kan ti ma wa lara eyan sugbon ta ni fura e ma wo pe kilode ti mo nki mo ba e bi mo nlo gangan nu wa nu ori afefe mo uku wa igbogbo odile won ma gbo awon ba won kedun tori pe yin se polu ode idagba omo isiri tun ba ni mo ju yan lo dada okiri sugbon wa isan kan ti ma fara pa mo sara iyawa eyan be lo sele sopo o en temi mo ni mo da ko ni o oro yajo yajo si ni opo wa ode ko bi ara si aisan yi won ni wa sayewo o ni sayewo lo ma lo nkan bayi to ba ri nkan bayi lara re o ni rara o ma manage e se ri manage ibi ti ma yori sinu o ibi ti ma yori si le ti ri won o elomi gan ti eni lanu so fa won ara ile pe nkan bayi se mi e dakun e gba mi bibi pe yo lohun fe yo sayewo a de n pariwo so ori to ba n sayewo to gbianju awon eyan ni ah o si gbianju o ah o logun ba o sayewo won mo n to n se sugbon wa awon ni ah mo n to n se okan subu lule o si dagbere faye eyin na gbo elomi ani ofa ni won pe pa ni won se eh e ja moju kuro nbi iyun ke se gbo eyan na n ta fa mo awon to n ta fa gun orowo rofa ni isin ofa ti won eh e me lo la rebo lori ta mo bayi o nje ti won tan fi n pese o ti won sugba fowo fa lo ma n poju ti nkan ba ti si o tete lo sayewo ara re e lo lo fe fi sayewo gbogbo nje yi to ba dagbere faye o ya o nje ndanu ko ti se ni ohun po dagbere faye o nje to je kain o ya danu sugba ko ni wa lo nje mo yo wa ni iga ni kilo wa de in to ma mu ojo elomi gun oni pe o sayewo re o ti mo n to nse e ma binu baba mo ti wo be o sugbe kini un o n dun mi pa won eyan ma n foju re na nkan olori kan so wi pe e ja mo n to nse wa gangan ka te ka ba le se o ni Nigeria e fura e ja sa kiye sara e ja mo n to nse wa gangan ka ba le tete sa tun se mo post nkan kan bi tin pari e sinu sori Facebook mi prince emi ijala president wa ngba kan o salaye iyan baba awo basunjo o salaye n toju won ri lodo ogagun nigba na o ti ye yin e je nda le baun won wa ibi ti ma fe mu jade ni pe won wa yo nkan kan jade lapo won ni kini yo awon ni aisan bayi ki oguri Facebook lo kuku wa e lo gbe lo gbo won la won laisan bayi lara won da ko aisan o sugbe je nda le n pare won wa mu kini pe nta won fi ma sajewu lati odun na ti a pase wa ti mu won ngba yen won ni kini la won fi ma sai won to wa mu jade recently ni mo so o baba yi si tun wa laye aisan yi common daada e lo wo lori Facebook mi prince emi ijala e ba nbe won wa so pe nta won fi ma sai yewu won wa fi han won wa wo lo je ki repost ye ka wo eyan le gbo to ba mu ru baba e wa wo baba o ba sanju e wo yi odun won baba yi si nta kebekebe o si ni ru aisan yi la o si le ma manage e di odun yi tori pe baba igbon ni o ka ni kun agban ti won lo sayewu ki won ma n to se won kan fun won ni ti won ma lu baba yi o le di odun tan di opo so pe o ye ki baba yi ti lo won lo dokita ma binu kini un kan mi la ni sa e ri pe mi o so story kankan sugbon mo soro npa ayewu ara wa tori e lo n fi gbe ni ise Switzerland kale ibi gbogbo bi ti mo n lo nu tori ko mo pe n ba gbo yo wo pe ah a je pe ko na tete ko giri baba eje ndoki lohun ki wa gbe won wole eje nda ni bo se nka mi laani eje ndoki lohun ki n gbe dokita wole e ku kale

0: emi o gbe oga olorun mi emi o si ma fi ibukun fun oruko re lai ati lai lai ani ni ojojumo ni emi o ma fi ibukun fun o emi o si ma yin oruko re lai ati lai lai nitori pe ti tobi ni oluwa o si ni iyin pupo pupo awon ma ri di ni ti tobi re iran kan yo ma soro ise iyanu re ani iran kan yo ma yin ise re de keji yo si ma soro ise agbara re e ma soro iyan lanla re o eyin ti o ni ogo ati ti ise iyanu re ogo ni fun baba ogo ni fun omo ogo ni fun oluwa olorun emi mimo o ti wa right ko si o nbe nisisin be ni yo si ma ri ni igba gbogbo aye ai ni pekun ni arugbo ojo adagba matepa adagba maparo oye ijinle ife to farati bi oke gbengbele kuti dani bi owu imole laarin okokun aye gba ope wa eni mimo israel gba yin wa o Olorun ti a ko ri tan ri se owo re ajade matan nile awole matan lode Olorun ti o ngbe taleka lati wa joko pelu awon alade obiri ki ti aji pojo ikuda oba to le pa ti o se n to le ji Olorun to le ji ti o si baba nla n to le pa ogo ni foruko mi ma julo oba awon oba dupe o ni bi ose meta seyin la so pe be ba fa bibo yin seyin bi atun bo lo se ti nbo oba to ti mo opin wu lati bere oba to si mo ibere on gbogbo titi di opin lakoko to tun wu yin le tun mu wa wayi o oni ojo kesan ninu osu kesan odun 2026 olorun agbaye gba ope wa ogo ni fun olorun loke oro
1: hallelujah
0: ogo ni fun olorun loke oro oloyin so pe titi lai lai lo pe mi lodo re titi lai lai lo pe mi lodo re oluwa titi lai lai lo pe wa lodo re lo pe wa lodo re lo pe wa lodo re lo pe wa olorun agbaye adupe fun ori ofe nla na gba ope wa lori gbogbo awon to nbe nle lori gbogbo awon okan patapata to ti npongbe eto oji oluwa ogo ni fun olorun loke oro
1: hallelujah
0: baba omo emi mo tesiwaju pelu wa
1: amen
0: ma ba wa lo
1: amen
0: gba gbogbo ogo
1: amen
0: jesu oluwa wa amen amen ni ko jesu eku ajale yi tabi kin so pe eku dede wo yi lakoko to le boss dodo ti eyin le wa lowo aro ta bosan owo asale la wa yi o tora agu mejo lo koja bayi lo koja aseju bi marun lodo ti wa nilu ibadan nigeria
1: africa
0: ni ipinle oyo ti wa ni oju oluwa leto yi eto to nko ni ba ti nlo aye irorun ti orun na de tun dara fun ni oju oluwa temi mo npe ni camera tẹ́ pé gbogbo iṣẹ́ tó ní kálukú bá gbélé ayé ṣe pátá ni kámẹ́rà náà yà sílẹ̀ torí ọjọ́ kan máa wáyé ta ó yẹ iṣẹ́ oníkálukú wò wàá jìyìn iṣẹ́ rẹ̀ èmi náà jìyìn tèmi ohunkóhun tá a bá gbélé ayé ṣe ó di dandan kí kámẹ́rà ọlọ́run playback fún wa ó ní lè purọ́ pé wọ́n kọ́ ló ṣe ó ní lè ṣèké kò sí àgàbà gébé níwájú bàbá yẹn ṣùgbọ́n kinní kan rèé ẹnìkan oṣù tó lè gbẹjọ́ rò fún ọ ni jésù o ò sì mọ́ tọ́ ọ bá mọ́ ọjọ́ ayọ̀ ni o bọ́ọ̀ bá mọ́ ọjọ́ yẹn serious gan torí béèyàn bá ti lè miss heaven kò lè miss hell o hell is real and heaven is real mo kéyìn pé ẹkú ọjọ́ méjì mẹ́ta a kéyìn pé ẹkú ilé o ẹ káàbọ̀ sórí ètò ojú olúwa lágelú 96.7 FM lawa Ibadan okay gajo ke ha lati se ranse ke technical ba ti mo mu wa na niyan loruko olorun ati igbimo alase nikan ni yi la nke yi bẹrẹ latori baba wa oba kabiyesi kabiyesi oba adebayo akande ta fi tọwọtọwọ daruko wọn tunjẹ ọmọ lawuwo o n lọ ga agba nikan ni mejeji kebuge lo ganti anilagilu ne yi ha bena ni benga olayi wala detsin itunu la moju eron wa ewo o tojo meji meta gbogbo awa iko eto yi na ti wa nle olootu eto yi Folasade Ajala ijala Jesu
2: adupe
0: jayin baba logo

0: ki yin kabo pada sori eto oju oluwa loruko aba tomo ti emi mo oju oni teni kankan nu wa o osu tutu ta wonu eyi olorun osu kesan yo sise agbara nu aye wa
1: amen
0: osu kesan yi idawole eni kankan yori si ire
1: amen
0: ojo kesan osu kesan ni yi ojo to lapere pupo ju ni gbogbo eyin te bimo losu kesan yi Olorun yo da omo na si.
1: Amen.
0: Gbogbo okan to ni ojo ibi fun osu kesan yi, Olorun alagbara giga yo je ki igba ko ma san yin si re. Mi ni so like mama wa kan, mama Dorcas Ademuyi wa ojo kejida nu osu ni birthday mo. Mama yi wa awon ni ki mo le pe won na timekeeper wa ni. E se timekeeper ni mo le lo to le work dada. Tori mo mo wi pe ki le ti mo pe won school na ta ba ti ko si every program Wednesday by to ba ti the 20 minutes to 1 mama yo pe wole sha ni pe se ti ji o ma la ti ji baba baba aki yi o igba odun odun kan ni ololufe ise ranse oju oluwa ni yin ati lagelu lagbara lowo olorun o ni to se odun eleyi yo tun se opolopo re
1: amen
0: olorun ti nbe ti emi e wa ati gbogbo okan to je awon omo odun awon omo osu kesan yes mo ni mo ni iran kan ti mo fe so fun wa boya ki n kuku so di oru tori pe ti n ba so na o pe fun ka gbadura mo de wo pe akoko ko to fun pupo fun eto ti ale yi a le raye salaye e dada ni oru yen ni asale idaji kan pelu oluwa eyin ni ni sun ni o eya mo sun tabi ke ti set alarm yin si agun 2 laabo te ba ti wa ji laarin agun 2 laabo yen ka agun kan to lu ebere si ni ma yin na oluwa o se ati mo pe isooru e kan lose yen ni e o de se pataki tori pe a ma gbadura adura keji ta de tun ma gba a ma gbadura fun Nigeria adura keji lori awon mo wa gbogbo abiya mo laye a ni foju sunkun omo
1: amen
0: loriko Jesu Kristi ti Nazareti bi Olorun ti nbe ti emi e wa idamu wa lori awon omo wa kuni ja si asun
1: amen
0: a ma gbadura lori awon omo wa tori pe bi nkan se nlo yi te ba wo daada orilede Nigeria ti agbaye e ri pe to ba fi ma to bi odun marun si bi ta wa yi awon ti oni nise ma po gan o eni ki se pe ki se ti epe epe ko epe ko in to nlo lagbaye ni in to nlo lagbaye eyin na ri wi pe ni Daniel chapter 12 yen ni fast 4 ri pe bele so fun wa wi pe to ba ti di akoko opin aye o ni imo o ma di pupo imo ma di pupo se ri imo to n di pupo yi ba ti enjoy computer ta enjoy phone wa ta enjoy won gbe leide won gbe tohun de nje ati en ro wi pe ise ndogbon bo lowo opolopo awon eyan lo die die re tori pe ise ti eniyan meta tabi meri o ma se bayi ise teyan mewa o ma se ai ma pari e eri robot ni won se tele la si nto sugbon toni ai tun wa fe ju ti robot lo o ti ba se pe oba je bo se je e wa durun to n jade bayi pelu ai e wa ri pe te ba de wo ni university ta ni Nigeria mi ro pe le less than mi ro pe le less than bi 2000 ka kan ra mo be gbogbo e lo si fe ko mo won kawe jala gbogbo e lo fe ko mo won kawe university kankan dem produce o kere ju omo bi 500 kankan so pe mo do kere ju ni badan yi awon universities o wa nbe ko lo nka ati private ati ti joba eri pe wa nbe lodo odun de lo ni kaluku produce awon mo jade won produce awon mo jade kini ise to wa fun won ti won le se ise ijoba owo po mo awon companies gbogbo e dojukodo gbogbo e nlo e ri pe oro wa fi adura fun awon mo wa to njade ilewe ko so bi kankan ti o fe ko mo won kawe bayi tori pe iwe lo laye o de da be sugbon e wo ta ba a so gbogbo e di oru mo ni mo fe fi kankan han yin ko to di pe a mo tesi waju eye ye wa te wa ni social media loke lohun Kelvin ni dada e ma sora o gbogbo awa kole kole ati mu n to jomo be wa fun wa ri in fact iru nkan ti mo ti e ri yi o sele se eyan wa kan mi kan ni daruko ni gbogbo awa ta n gbiyanju lati kole ah o le emi o le ara ko ni wole yen o
1: amen
0: ni Johanu ori kewa ni ese ikewa bibeli so ise iranse meta ti satani nse o ni o le mi to ba de ti wa o fe ji to ba ti ji o fe pa to ba pa tan wa fe parun sugbon ogo ni fun olodun loke orun tori pe abala keje wa so pe jesus so pe ohun wa lati fun wa ni iye ani iye lopolopo sugbon sibe sibe na taba wo Matthew chapter 24 taba wo verse 44 ye eri pe Jesu so fun wa wi pe ba le le iba mo gba ti o le yo wa iba mura giri awon eniyan orisisi ona ni won gba ni isin ti won fi se awon ilose mo gbadura loruko abato Matthew mi mimo emi ati yin o ni bo sowo satani o
1: amen
0: gbogbo n ta n fi ta n se laala ta n se awon kan fe wo be njo kankan pale mo gugu awa kole kole imoran ti ma ti e gba wa pelu nta fe wo yi ma ti e gba imoran nla ni ti ma gba wa lori e Kelvin joba mi fi kini yen han gba mi besi eyin te wa social media lohun Kelvin God bless you ba mi besi lohun lori social media lohun ba mi besi ko je ka wo o je ka wo ohun ti aworan te fe wo yi se ti ri se da woran te n wo yi omokunrin kan ni won fi han wa yi o omokunrin ti won fi han wa yi e ri o mura wo jalamia bi eni ti eni ba pade re yo ro pe ba ko nti ibi to ti lo kirun tabi to lo sise isin kan pada ni ni iyen ma pe len to ba pade re sugbon kini nti o wa lara re to fi jalami abo kini o fi jalami abo mole si ago ara re eri nkan bi in to fi jalami abo eri waya le nwo to yi mora yen waya rin ile kan ni o lo ka to si mu gbogbo e to we mora e gbo e wo bo se we mo ikun nti mo wa wo ni pe se enikan le da ise yi se o asiri ti e kan ju ni nitori pe won mu eri aso to wo re le n wo yen te wa lori social media aso to wo niyan jalami atorawo e wo bo se we waya mo ikun e ki se kun ni kan ni waya yen wa o waya yen tun wa ni bi ese re o gbe mo mese mejeji to gbe mo daada to si po anybody mo ye tan ta waya rin tan ta waya ile ni isin eni to ba mo ti won ta yo mo wi pe o ni agbara pupo ju ju pe kenikan wa kan setan kenikan kan dide wo be ko si lo ju gbogbo e ko ka lo loruko abato mati e mi mimo o le mi o le ra oni ja wa o bo nbo tin ba doke lohun a lori ofe lati di da si eto yi ta ba parade God bless you
2: amen o ba le ba ke o wo le pe Gentleman on the body system for good tarigi. Akanse bitters ito ba orisirisi aisan bi adota ninu agbo ara wo yaja. 50 bitters besti gbogbo obirin ko dati emo. Imule awon boys to fe pe lori e to fe se normal ra. 50 bitters wa fun gbogbo sisi ologe, omoge to sexy, bobo ati baba to fe wa fully active in the other room. Tabi ko mo lomoge wole ko ma le se normal. David, lati se sise ki ati sun ko ma fe dogun. Ewo, aye gba yen ti koja o. Step up pelu 50 bitters ko sunrayo. Ko fun bebi etan, nibi kibi, nibi gbogbo ati nigba kugba. 50 bitters is produced by the 50 Waves Limited. Esileria kakiri gbogbo bi ti won tin taja to jojulowo. Office address wa ni Plot 3, Light and Craft Building, Lasun Ibadan. While our head office is at Ojaja Mall, Abraham Adesanya, Ajah, Lagos. To be our distributor, call 0704-318-3929. 50 bitters. Nadaki Tolote.
3: oruko mi woli ati ajirere temi tope eje Jesu mo ma bole latori oki ni ojo ketala osu kesan.

0: kabo pada sori eto ju oluwa eyin na ti ri awon nkan ti ti a fi han yin yen gbogbo eyin te wa lori facebook ti te wa lori facebook leni lori ofe ati re sugbon to sele mo ni mo fe ko wa leko kan lori e seri mo fe ro wa wi pe ta ba ti mo pe ile ti a nko ko wa well secured wi pe security ibe ko le pupo ta si ti sitan ati ko lo be emi ba ro wa waya wa ta ba ra e ja ma ko le nu ile ko digba ko ku gengen to ko wole kan to wa ba yin si waya rin yin nitori wi pe eni to ba de bi ti won tin ta gbogbo awon building materials nisin yo mo pe nkan se debi wi pe ke en wa setan ki enikan wa lo so pe ohun obe wa lo jiko lo o le ma jere gberegbe bi to ti ji waya yi ni won ti mu yi ta ba te je be ni bo ni oju apa si fe joju ara mo pelu gbogbo e in to de sele ni wi pe itakuta lawon lo ta
1: yo ba dana sun
0: ni o lo ta bo se wa yi itakuta ni ma lo ta keyin wa ti wa fokan bale pe ohun ti ko le ohun ti wa rin ko ma rin ti jo ti o ko lo ko wa de be boya bi ose keta bi nkan ko wa ri gbogbo e ti di yawo e ji a ma sora nitori awon aloko lo nki gbe yi o le emi ati tara ko ni ja wa
1: amen
0: ha yes iyen je ki le ri wi si awon kan te gbo yi e ma gba bi mo so fun wa pe oru mo fe soro ti Nigeria to ni fe ta kan menu le kan ma ka ma dake ka ma dake ka so ka de gbadura ta fe gba lori e ko lohun de gbo adura wa ni 0912370 8675 loju opo wa 091 ki le ri eyin na ti ri bayi seyin na ti gboru e ri abo ti sele lagbegbe yin ri abo sele seyin
2: hallelujah
0: God bless you.
2: Eka
0: lesa.
2: Yes, sir. Ah, o tojo meta o.
0: O tojo meta dupe.
2: Yes, sir. O sele si eyan mi kan ni.
0: Ah.
2: O se pe ko ti ko lo si leyan.
0: Ko iko lo be.
2: O se ti ko lo be won ti si waya ti gbe. Ni waya to kan be o lo bi 800.
0: Be ni.
2: Ah. O wa mi mo ko waya gan won be igba ti won so fun mi.
0: Waya ti won.
2: Dadi o pe ni mi o mi ti pe wole ni ejo
0: ah
2: o pe ni ni ejo dadi pe ni mo ba mo le ti aye ti mo ma pe bo mi wole ni
0: ah ti ejo dadi ah ti idabala
2: o mo mo ni wa mi le aye wole mo ni ejo dadi mo ko
0: o yin gan bi ohun okunrin ni so
2: o bi mo ni o bi mo ju se
0: o bi ni
2: be ni fa
0: oruko yin ki oruko yin
2: ki mo ju se ki mo ju se
0: Jim
2: Benny Obuse
0: Jim Odufe
2: Benny Obuse O D U F E H.
0: Okay, number Mary to Benny number in number Mary
2: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: Sulaiman Abake lo n soro, okay mo ti gbo ti yin oya
1: Olúwa ni irú rẹ̀ náà ṣe lọ̀dọ̀ wa ń bì ẹni ẹ náà gbogbo wa ó wá dòru ni mo wá ṣiṣẹ́ yẹn ni ó mú gbogbo wa yà náà ni ó pa gbogbo ẹ̀ lọ
0: ṣọwọ́ wa bà
1: bẹ́ẹ̀ ni jọ́ tí wá kamọ́ wá ń dáná fún lọ́wọ́ ó ti ẹ̀ ti ní ẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì ẹ̀ lẹ́ẹ̀kẹta wá láti
0: wọ́n fẹ́ yọ kọ́pà inú ẹ̀
1: bẹ́ẹ̀ ni
0: won wa dana sun
2: be ni to nse niyan ni ti ba ko da dojo do wa go godo lawo to fa le gan e to ba de bayi ana pa mo ku
0: ba
2: e ko bi gbere le n ba se wala
0: kama ke sara
2: o wa ya nu le te wa go be te lo pa
0: kama ke sara ni ko ye ko ri be se
2: ba ba nu emi na oko ni apo wore ri o
0: ke lo ruko yin
2: laimo abake ni o laimo abake
0: kini number to gbeyin merin to gbeyin
2: 5477
0: e de rupe pe wo liri
2: mi rara o rara o mi
0: ti tori computer o gbe jade ngba won ba dibi ti won ti program e se oya e je ka wo elomi loju opo e je wo elomi loju opo gbogbo eyin eyan wa se ti ngbo yin ko ye ta ma so ra
2: hello hello
0: hello e ti mo fi radio pe te ba ti wole ke yi n te fi gbo wa le ni e ti o le gbeje e le mo gora yin ke tun fe ma soro si a gbogbo agbaye ba hello ba si de ku hello me iya beje legun si mu ki yin o god bless won le ku jo meta e se eh ke de oju awo ki le lo ta le lo soro
2: adewumi lo soro latade eye o
0: oya
2: e ku eto kele loni daru se ri kọlọrun saanu awon to nsise bi yen ni se kọlọrun si joko wo mo tewon lekokan ni
0: amen
2: se ko ri be se pe ni se wo wala se e wo to gbe yan gan ri gan ni e ba wa sogun to ra nkan to ni ko nle lo seyin wa bo be te lo
0: ka
2: se da awon to se awon to le to se ogbe tan awon ra gba awon ra kini kankan ni se bi awon na se o
0: kọlọrun ko ma fi se so wa
2: se pe o da ati wo mo tu
0: amen
2: ọlọrun ọlọrun
0: ọwọ
2: tẹwọn ẹjọ opo ni ẹsanu opo ni o
0: ẹ ti pe wọle ri
2: ah ẹyẹwo adiola lo nso ti masend account eri ere mi se wọle era account
0: mi ẹdẹlu adiola kini
2: adiola lo nso adewumi
0: number merin to gbeyin
2: 6792
0: ẹse ta wo lopo yen ti count e lenu ẹntan baba apostle Tunde Toluwa ni baba lese kese na ni ka fun yin ni awon owo yen loruko Jesu Olorun ma mu atesiwaju Samuel bi to ye God bless you se yi odo fin God bless you Oladele Sunday mu iwa God bless you won ni eku eto la lovely program Omalara Iyakan God bless you na ko Oluwa Femi God bless you Lady Evangelist Dr. Kendi Oyinbo God bless you hello tolopo ti close you iloro ta nso ni eda si o hello hello wo ewo eje ka ma sora ka de ma gbadura kuni da ki eniyan ko fujo wo sise keni kan ma fe yin wo danu o le mi o le ara oni jawa o
1: amen
0: wahala ti wa ni tadi bi pe awon eyin o be won olorun mo ko sibi tan le wo won wo sosi ka go sosi won wo mosala si ka ko ri si si nkan be ibe olohun sinu okan awon eyan mo iru awon eyan be asiri mo ma tu lori ko agba tomo ti e mo adura mi ni pe o le emi o le ra ko ni jawa lago kan loru loni lori asale idaji kan pelu oluwa a lori ofe lati pade nbe mo la fe soro iran kan tolorun fi han mi ni ojo kere ojo karun osu ta wa nu re nipa Nigeria o de se pataki femi ati yin lati pe ka gbo o Jesu ba sile ku fe n to wa nbe hello
2: hello
0: God bless you
2: hello ka bless you to sadabi ni de ti sele se mi na ri o
0: o sele se
2: mi ri gan
0: se yin gan
2: bẹni ni sa ti ni min site ni mo ta de luye ni na de ni ki se bi to jina gbogbo ile ko original ti an si gbogbo le ni ta de le ti de gbogbo andu le ko mo pata
0: won yo
2: wa ko mo bi le ko gbogbo andu le ko to mo bi 25 mo de jo gbogbo e ta ba ma andu le ko yen o le ni 1 million o de tu gbogbo e pata o de tu le ta o tu le ta la me ni to ki ti de se koro
0: Mi
2: se mo gbo ninu ọfíìsì
0: ọdún
2: pé wọn ò tí ì parí ẹ. Ọfíìsì ẹ̀ tá ń ṣe lọ́wọ́ ni wọ́n dẹ̀ tu gbogbo ẹ lọ. Kò sì lónìí mọ́ pé bí Ọlọ́run ṣe ń bí Ọlọ́run, wọn ò ní ṣe rere lórí ni aláàyè.
0: Abiyamọ ìṣépè ṣùgbọ́n ìtẹ̀wé yẹn kárọ̀ ọ̀rọ̀. Amen. God bless you. Mo ga pe eyin na ti fi yen se arikogbon ta ba ti se ta lati ko lo le nbi ti o ba ti save e ma je ka ma install gbogbo awon in to ba wa valuable si ara le mo bo ba ku kan ran ka ku wo be kan ma fix e mo wa lara wo ti mo pe eyan wa nbe to ran mo to nse awon mo adugbo lo ka kire awon sa bata sagolo sa nkan kan ina ni
2: mo
0: le lera oni ja wa o.
1: Amen.
0: God bless you. Eje pe ni loju opo se mo le meyin kan si ka to ma lo Dixon den den we o kan si mo le meyin kan si 091 2370 8675 plus 234 814 249 1006. Hello, banka ba
3: si
0: o nwo mi o wo yi e ka le sa am ba le assist lati America. God bless you.
1: Amen.
3: Amen. Ayu ti ko ko se bi awon yen
0: ni se bi won
3: joba ni
0: e ro be so tun kan joba ni
3: ta ba ni joba se bi awon kan ni ra ibi kan n ta won si ko o di se to lori awon yen ti o ba se ni tin gba ko se ti o mo di
0: ko se ti o ji ti o ba si o eni ti o gba
3: se mi ko ku mi e beji ni se si be
0: e meji na se ru e si le odo ti te ko si badan
3: mo se ba yin soro yi waya le ka ko ni ko e ti mo ti ran se lo lati 2022 o si ko lojo kan
0: gbogbo n te tin ra la 2022 won ko lojo kan kabiyesi
3: lo 150 million
0: ah ah eh
3: la teni
0: ye eh eh wo wo te na
3: le fa ri gba mo igba to ko wa o ko ko wa la koko owo ote o wa wa ni jo keta
0: o tun fe wa mu nkan mi
3: o tun fe o tun wa pada o gba ko gbo kini akoko yen lo so o tun pada wa ko waya ati compression
0: owo wa ba
3: o wa mu mi le ba yin so re nbe yago
0: ah abi ama ise pe ṣugbọn a le so pe ko ni bombe gbogbo eyin te ba nseru e jawo gbogbo awa naa je ka kọgbọn loruko aba to ma ti e mo ohun ni wa ko ni titi elomiran o eru wa ta fi ojo wo sise satani oni fe yin wo danu o le satani o to ba ti wa o fe je o fe pa ko de parun ni o loruko aba to ma ti e mo ko ni remi ati yin pa o Nigeria olorun ma ba wa tun o se loruko Jesu esan oye kule. God bless you. E wo lago kan loru ni asale idaji kan pelu Oluwa a lo re ofe ati mo tesi waju e ma binu o alagba nba le assist dagbara lowo Olorun to ba duro a tun ma soro. God bless. E wo oju Oluwa le to yi Jesu ni ona otito ati iye ko si enikan to dede jọba Olorun bi ko si nipasẹ re e je agba Jesu Oluwa to do gbalawa iwo to njale mo jale mo oloju okukun ji kwada ko nbe Olorun yo wa pelu wa. Eh baba Benin won tin dode wa a fa gbele apostle Peter Alimi lowo. God bless you. Oju opo temi ni 08057929941 08057929941. God bless you.

0: pa meji nnu won baba ibaru ba o pe meji office wa o si pe meji ko si lori oke isale lo wa leyin le baba adedibu ni molete ni badan telephone wa o si yato te fi n pe wa lati joyi ohun na la nlo tawon eyan fi n pe wa 08033881008 egboyun le kan si 08033881008 tabi 070-18-21-11-11 070-18-21-11-11 baba ibaruba leyin ile baba adedibu ni molete ni badan o doju ko people's girl grammar school ni be la wa boro ba doro la ku egbe abi nti won pe ni to sugar abi ki fun pa eyin o mo ga aboro oju abeti olodum moji arogun roparose abaro molegun abawoka awon to wado wa ti mo awa ti an wa ba na si mo awon ti nwa sodo wa bi won na ba de loni iwo na ori wipe ero ogbalode la akoko fi sayewo fun o to je ero ogbalode ileibo ngba ba se yun tan la mo bi ta isan lugo si la wa bere ese to ba ti lo ba se ni olu ko si tin je po ndegbe on worin bi moto tin ko gede ko si tin je po taputu nle ogbodo taputu ni won mo ki o pe ababa ti bere si taputu ti an ba ni baba o gba baba o ni gba baba ibaruba ni won pe be o alaafia ara wa ko ni gbadanu bu bi elubo
1: baba iru awon eyan wo gan ni ku won mo wa sodo yin
0: eseun atokun eni ti o ba ni gbagbo ninu iwe ategbo ma wule wa eni ti o ba ni lo ogun ta ba fun ko ma wule wa eni to je pe to ba de ayin ti o ni se ba ti ni ko se ko ma wule wa o awon ti o ba lo ogun ba se ni ki won o lo awon to ni gbagbo ninu iwe ategbo awon ti won o si ni ki won o se ti won le so jade pe bayi ni se ta si sayewo fun won ta si fun won logun won tara won o si ya e ma bo leyin ile baba adedibu ibi kibi te ba ti de badan eleyin lo molete awon eyan wa lati ilu oyinbo eleyin re molete be ba de molete e bere ile baba adedibu ni adojuko people's girls grammar school la wa 08033881008 tabi 070-18-21-11-11 070-18-21-11-11 aisan oni kain woroko bi awon gangan o aisan oni teyin woroko bi opa alu e ni burin burin jiju esin ni popo oju ate ti oni re lede yin ami ni kankan o ke nde nle fuya ke wa jade soro ara yin elewi aremo ni wa o baba ibaruba oba isan ara awa loko awoka awa loko la ku egbe bi aisan ailese dede lodo bere ba si foju kan wa yo mere sani o 08033881008 tabi 070-18-21-11-11 alaafia ara wa oni gbadanu bu bi elubo a mo reti yin pelu ogo olorun oba ese pupo
2: la gelu fm jagaba gogo retio.

oju oluwa le o ti ma ni bagbade laarin ajo ko oru si mete idaje gbere e ma gbagbe wi pe ni ojo ale nigba ti ohuwo won gbe oniruru won sodo olugbala won si fayo rele ni daje bayi ni yo ma ri fun gbogbo eni ba darapo mo wa lori eto atupale awon ori igbani kini yo ya o pelu oluwa abala eri pelu ebi adura la bala adura didun ati bebe loko ni gbeyin evangelist kayo de oyebode oju oluwa ati opo iko iranse olorun le ma bagbade lori eto pataki yi asale daje kan pelu oluwa lagelu 96.7 fm ni o ti ma waye laarin ago kan oru si mete idaje gbere araro thursday ni o ayewo fun nigbowo e pe si 0803 428 7298 asale daje kan pelu oluwa wa rire gba